0: Kaya nga sa, kaya din man ining marapan, kasi mereka tong Arvin, no? Investigation is ongoing, but ginawalan pa kung ano kinihang cause of death ng biktima. Kaya yun pa man, wala man bala kagi, doon ay makulablaging kugang biktima.
1: Oo.
0: Or doon strangulation sa Arvin.
1: Oo.
0: So, kahit wala man any visible ng mga hematoma sa lawas ng biktima mo. No?
1: Oho.
0: So, which is, diba, si, nagubla, tugas ng pagkasigo.
1: Oho.
0: O may ginapusang iba ng mga bagay.
1: Mm-hmm.
0: So, kakaparwin, wala na ginadulas ng kapulisan ng posible ng mga ginhimo sa suspect, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa ilan nga investigation.
1: Oho.
0: Wala man siyang any open wound biktima.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So, walang itong visible sa bibig sa 31-an niya sa inyong maestro ang agi ng sinigamuriatic
1: acid. Oh. Katupang Frank, sigurado na isa lang ng suspect?
0: Yes. Mula lang siya lang niya. Siya lang niya ang katupang Arvin mo.
1: Mm-hmm.
0: Para sa solusyon balay, so, siya nga plan.
1: Mm-hmm.
0: Katupang siya ginang na-result ng ito ng kapulisan sa makulisirin ng kitchen sa mo. Pamatihan, wala lang katupang Arvin ng interview na ron kay Police Captain Jerry yan.
1: Oho.
0: Nga sa isyo kumatid sa makulisirin ng kitchen 7.
1: Oho.
2: At kilala ko lang respect tapos tumimbro na sa LGBT ng maestro na sa Estela. Dago na.
3: Part na rin ang napatay.
2: Sa nasunay ko na lang na daw kilala ay man sila. Kaya balan mo yung natin is John Pumel.
3: Ah, okay. May ilo.
2: Hindi na sa mayro. Normal.
3: College na?
2: Grade 12. Pero hindi na sa mayro. Dato na
3: rin. Hindi na rin.
2: Wala, daw yung Castigo, ano? Daw yung tayo na nakamariatik. Daw nag-ano sila, may sarili na ngayon lang. Daw nag-sarili na sila nga daw mag-pensilab na. Kaya yung kita, abot mama ng laki ang dito mama na mga gapos-gapos pang kamot.
3: Ay, ano na gali? Bata, mag-inong bata, anong term ni? Daw may something sa sales na nabrahan?
2: Siguro.
3: Okay.
2: Mga tanod na yun. May mga libre na nag-alipad sa tanod at tanod na lipad sa amon.
3: Nang ano siya? Mali ang biktima siya, nakagapos, no?
2: Hindi lang sila nagapos. Hindi lang gapos. Ang kamot na yung mga nalambala. May mga ang doon kakamot. Actually, pag tanong hindi siya gapos na nag-imo ng yung tanda mga dilkro na bilang ang kamot.
3: Ay, okay. Muna din, may once yung suspect ba? Pero galing pa makata si Jira, ano naman? Nagustuhan siyang biktima kung ano man away with Lord Juan?
2: Ano, hindi na kami. Kaya, siyempre, sa kwan ito, sinangalang kwarta niya ang bata yung mga graduate na. Kasi,
3: may tayo.
2: Ano,
3: tapos may pahimo siya ng biktima, kaman eh?
2: Siguro, ang pasada lang. Kaya kiti, aligasyon na isa kami, patay mo isa, di ba talaga?
3: Oo, sir. Pero may result ako ng biktima ang suspect mo? Arrested siya. Drama ito, drama na. Pero sir, na pamangkot mo sir, lugay na ni sila ko, no? Na may relasyon.
2: Sa kundi, sila at binula na, pero man sila sila nang lalaki.
1: Katropang Franz?
0: Katropang Arvin, no?
1: Four
0: so,
1: months pa lang sir kilalaya.
0: May mga sensitibo lang isang mga bagay na ginagawa man sa statement ni Sir G.R.
1: Katropang Arvin. Oo. Ine protection ni...
0: Well, so far under investigation, pamanggid lang. But Katropang Arvin, matagli sa ito ng bastante nga, ano, nga detalye, kag magkuhan na gid ang natutuod nga natabo sa siningas rinin.
1: Oo.
0: Katropang Arvin, batay na din nila, no? Ma-update magkita rin.
1: Ang 24 anyos nga lalaki, may porsa na niya katropang Franz?
0: Katropang Arvin?
1: Oo. Kung may 24, mag-20-hon ka na may porsa na niya?
0: Oo, eh. Muna niya edad, may ano na yung katropang Arvin, makahimo niya niya sa nga pagsalidi nga tremen, no?
1: Do hindi namin kalain, no? Pero we will see mga katropa kung ano pang mga developments ni ma-file na kaso tiyari ni pag-inakop sa kapulisan na itong katropang Franz.
0: Yes, no? So, gano'ng kita ko po hindi nga, may mga ano kita. May mga ginagawa tayo, pagkikita nga mga detalye.
1: Oo.
0: Ang hindi na tabo, man yung incident ng department.
1: Oo.
0: Pagkakarawin na Day Saturday's patrol is Katropang Franz sa Burgos ng mga bukol-bukol salamat sa magtumarsan sa Santo Blas Gold. Para sa nag-aubiyan ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
1: Grabe man ba? gakatabo gli ini nga may ara gli sa mga seremonya nga proposed ni. Salamat gid ka tropang Franz sa latest update kag developments ini. Isa ka maestro nag-imbitar sang isa ka lalaki ti do kamahimo sang isa ka bagay dito sa balay and extreme ang setup ka tropa. May gapos-gapos, no? And eventually, can take advantage of it. Why can't you take anong rason nga nag-katensyon nga nagresulta mga katropa sa pagkahilo sang biktima mga katropa, no? Base sa pila ka mga update, may ara sang sunog ang bibig, no? Sang biktima. Patimaan nga dugin pa inom sabi sang muriatic acid. No? Diba ka, balka muriatic acid sus grabing igos na, no? Masunog kaning lunay kaning papel sa ang alos na ang plastics na, no? Gaaso kaning agis na naka ipaghit mo sa concrete, no? Gatinlo ganing imo nga mga ano da mga tubo bla sa sa faucet mo. Muriatic na butangs na da mga kapag, no? Di, much more kung painom mo sa tao. Much more sa isa ka tao nga ibasya mo sa tao. Sunog pan, panits ni sa tao, no? Di, imagine na mga katropa kung sa ipainom mo, di, siyempre, ang mga body organs, ito sunog eh, no? Resulta patay. So, karoon naman yung sitwasyon, kalatabo, grabe, no? No? Good morning sa kay Sir Kenneth Yungko. Good morning, salamat gina. Grabing istorya. We will give you the full details sa mga katropa sa pinakamang public affairs program sa XFM. We make sure na we will handle it accordingly, no? In respect sa aton sa suspect, in respect sa isa ka manunudlo, but ang punto natin rin mga katropa, dapat magpangibabaw dyan po ng no? Para sa napatay. Krimen na himo, katropa. Tungod sa amuning nga bagay, nagkakalatabo, no? Lesson mo ni, no? Sa pinakamang kuturan ta, no? Halong, no? Para sa mga maestro naton. And sometimes, pero kay importante siya po may ara to sa corvertics daw, no? To no? Graduating po ni estudyante kay ano to kala wide lab. Pero ti anong tan tabo na, no? Tabo na na. Sir Kenneth, good morning. Yung grabbing istorya ba? Oh, tawag din sa 9911. Good morning sa kay Ma'am Helen Carbiliedo. Good morning sa members ng Ma'am sa Felisa niya. Thank you. Salamat sa pagpamati. Girly Sembrano, no? Good morning, happy Sunday, Ma'am Felisa Chapter. Dapat tagaan parusang nagakadapat. Ma'am, thank you, salamat kit. Ay, si Ma'am Sol. Ma'am Sol, good morning. Si Ma'am Sol Hulito. Good morning, monitor lang si King Kong alias Iget diri sa Overflow. May aga, thank you. Ma'am Sol, morning. Happy Sunday. Thank you for listening. Well, isa ni Kileso, aral ni para sa pinakamagpatura naton. Sometimes, ang pagigugma, nagakadtuman sa resulta, nagaresulta man sa krimen. No? Tip lang kaanay mo. No? Galing ti, basta may patunga na galing ang kwarta katropa. Pwede ka ba, no? Amo pa rin pinagusto na tumabala ang mga katropa. Ano ang trigger nga nag-igo sa utok sang isa ka suspect nga himuon niyang krimen, no? Is it about sang kwarta? Is it about sang init nga gintago na? Is it about sa nang hibubunot sang sang suspect sa pagpatay sa isa ka

0: yan niya maghimo sang kalakasan sa tao, abi. Kahit sa tag 14 anyos, 15 anyos, no? So, makulbaan para sa, pero sa 24, no, dako na niya, no? Good morning. Happy kay Ma'am Mias, Ma'am Faye Aspa. Good morning. Salamat gid sa pagtutok. Gardenville Tangob. Thank you so much. Salamat gid, ha. We have Melanie Martisano. Ma'am, good morning. Welcome. Salamat gid. Garantaw lang ko di sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet kami, Family Martisano. Salamat gid. Morning. Happy weekend sa inyo. Mga commercial ko ano yung mga katura, pabalikan to ni mga latest nga update pagkatapos sa mga talagang. Standby.
1: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
19: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali nga aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food, ng mga pagkaon.
1: Mm.
3: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imong lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santone Plus Gold.
1: Ang natawag nila sa makuha na to sa mga pagkaon, yun ni may upod niya toxin, mga free radicals.
3: Yes.
1: So kaya ining pagwaon inyo neutralize sa Santone Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala nun tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay gamay pero kung magsupport ta sa lawas tamo na nang naga
6: create sang isa kabalatian. Just imagine wala ka man gakaon sang itlog,
7: Ay mo, hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Gak-overheat na siya ang oil.

0: Methylcholantrin ina siya. Ito yung methylcholantrin na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala kang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo mag-create sa cancer. Oh, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa katao. O may tendency nga mag-create sa isa kabukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa katao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley. Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
3: Agud nga maging safe kita sa mga low mga virus sina pinakanami nga aton nga himuon, dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3, may mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olivera oil. Ano inisya? Ang oil sang malunggay. Amo nang gi-extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
4: Ang premium D3, isa ka-functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngayon ang may aras ang dako nga magulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
3: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinloan niya imo atay, tinloan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri, kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay, tugas ang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga hindi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
0: Ang bata naton subong exposed sa gadget, ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
5: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspas jud ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay mauray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon 3 na ni sa Cebu pantukan.
6: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Balansing nga mga komentaryo.
9: Pwede,
8: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pasalayan.
8: Ini ang Bullseye.
11: Oras mga katropa, alas 8:23 na. Kaya aga sa mga moms members na po mga katropa. Salamat gina, thank you sa pagtutok. Ma'am Rinita Cuenca Ia, may aga. Helen Cabiliedo, no? Sang moms across Philippines. Ganda ko na niya. No? Ang moms Bacolod, from Bacolod. Nag-adapta na sa Bilog Pilipinas. Congratulations ha. Ma'am Faye Aspa, and we have Ma'am Melanie Martisano, Mary Jane Balio-Alio, may aga. Delma Villaluna, thank you. Barago chapter sang moms. Thank you. Mary Jane Balio-Alio, maulanon, nga agastanan, monitor lang kami niya sa Barangay Dumanan sa moms chapter. Thank you. Salamat gid sa pag upod kag pagpamati. diri sa programa sa mga katropang moms. Thank you. Oras mga katropa, 8:24 na sa aton nga pagkalagat. Damo sa mga ginalan, taot na nga mga gulo, no? Sa natabo to sa isa kamistro. Doka subo man, doka luoy. Because, you know, mga katropa, we're living sa isa ka sitwasyon nga abnormal. Need ni, no? Sa isa ka tao. And, wala sang choice but to confide sang sa demand nga kabaylo sang gusto mo mahatag ka sa kwarta blablabla. But amo rin atong ginambal diri sa Gyapon nga tikinanglan to justisya para sa napatay, para sa wadaan sang kabuhi. Bala mo may pamilya mo ni siya, may nagaplangga mo ni, bisan ano kalain si tao, may nagaplangga siya mo, bisan ano ka ano pa rin tsura niya, no? May ara na tao nga nagpangga sa iya. So, justice siya. Kag ang krimen nga nakomiter, no? Nga gusto natin ipa, ano, panampot sa, ipahatag sa, biktima, para hindi na matabo na so. Nga maging lesson, manibala sa mga kuturan, tanga na gamuha mo ni, no? Ako, ikaw gani may imagine nga, may ara sa nagaklatabo, nga pulo parehos ni mo, no? Pinsar ko, movie lang ni, pinsar ko sa plagwaon na ni. Gakatabugli in real life. Ha? Though, amunang yung sitwasyon, mga katropa. But nonetheless, well, siya. Kung ano naman ang dason nga matabo, mga katropa, sa pag-file na kaso, ara na sa pulista, ara na ma-file sa kaso, ara pag ginakob sa kapulisa naton, amot lang kung ano, pag gidya ang akig niya, bigini mo, ito sa biktima to. Ha? Ano pag ginakig niya nga ginakomiter niyang krimen para ito mga katropa. But nonetheless, now we'll see, no? Dason-dason, i-detaliate ni mga katropa para sa inyo. Ang aton purpose, mungkin lang, ang tiyadihan nato, may pinakamang sentimento ang mga grupo pertaining sa ngalan sa tao, ngalan sa biktima mga katropa. But all we have to do is to respect this request, no? Sa pamilya, sa aton nga mga kauturan, but eventually mga katropa magwagi na rin, no, ang ining mga istorya mga katropa ngot sa isa ka LGBT nga maestro ang ginpatay sa grade 12 mga katropa, pero 20 anyos na, no, ang edad niya, no? Nga karelasyon abisang ining LGBT mga dyan. No, tara, no, oras na to, 8:27 na. Exciting part karo mga katropa, ang game 4, no, sang ano sang San Antonio Spurs mga katropa, at the same time sang New York Knicks, no, pero balantara. So hatag na mo karon ang pinaka latest development. Kapoy, morning. Oh, shout out lang, shout out kami di sa Regina's Cafe, kaupod si Idol Arem. Wow, kumusta si Don Arems mong gaplano na sa mag-shift sang iyang propisyon. Mayong aga sa inyo sa mga katropa natin sa Kabangkalan. Thank you, ha. Salamat git sa pagpamati. Gatambok tagi pusuon ta kon may ara ta sa pila ka makuturan pabalo nga ari kami dia, gapamati kami dia, no? So thank you, salamat git. Bow nakapangapi-kapi. Daw tawhay lang po iba. Dini, nakaparginas cafe. May nga sa inyo tananda. Salamat sa pagpamati. Pag-upo dyan sa programa. May ara, kumusta ang politika sa Kabangkalan man? Kumusta ang dalagan sa eleksyon da? Anyway, barangay pa mo lang na. Ah, dala na, di ba? Barangay, pagkatapos, dason nga mga, ano, dason nga tuig mga katropa, mga barangay, kag mga local elections naman ta, hindi naman ta. Sang aton nga inuklok ng mga officials gobyerno ta, kagala ugtas, no, magtas ta, kay ti ang ginexpectara naton sa ila nga ma-deliver sila sa mandato nila bilang mga public officials nga ipakigbato nila ang interes ng tao, pero igo muraho, no? La. Ay nako. Oras naton, 8:29 mga katropa sa pagpakaragat ta. Ang XFM, Santo na XFM, libo-libong pa-premyo, abri Japon mga katropa para sa aton nga draw sa week 15 na kita. Week 14, ginhimo ta na mga katropa may 3,000 pesos naman nga daw no sang pa-premyo gikan sa Yes to Health, gikan sa XFM abyan. So ikaw ya, paano ka ano pa? Maulat ka pa ya nga may ara ka nang sang Perfect Purchase, may ara ka nang sang Santon Plus Gold, may ara ka naman sang Turbo Herbal Supplement, may ara ka naman sang Premium D3. Ano pa ulatod mo da? No? Isa ka blister ka tropa sang Santon Gold Capsule. Pwede mo na sumahimo kay isa ka entry. Ang isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, pwede niyo na mahimo sang entry. Ang isa na ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Isa man ka blister. 5 sachets sang Santon Gold Coffee katropa, pwede na isa ka entry man. All right? Sorry mo onyo. Joy Rodico, good morning. Ma'am Sandumana, thank you. May nga aga. Story enter na karon bla. Katropang kapoy. Now, pwede ka makahimo sa interest nyo. Dala ni mga prefer for purchase, sulatan nyo na, kuha lang ka po sa legal size envelope, tapos isulatan nyo sang XFM o kung Santon and XFM libu-libong pa premyo sa babaw na siya, no? Nga upper level, upper portion sang sobre. Pagkatapos, sulatan nyo sa ngalan nyo. Isulat nyo ang inyong ngalan, address, contact number, kagpirmahan, no? Isa na ka-entry na siya. Alright? So, base magdaog ka mo, base mag-angkon ka mo sa tsansa nga magdaog sa 3,000 pesos. So, sa buong panahon, mga katropa, bisan 3,000 na sa dako na bulig para sa aton, no? Pamakal sa kinaklanon ta, school supply sa mga kabataan ta, di ba? Antes magbalik sa school, pamakal bukas, no? Kay kinanglan ta man yung kinanglan ta ni Adlodlaw. Ang mga access natin sa itong pagkinaklan sa pagpakabuhi ito sa loud-loud lang mga katropa. No? Sobra. All you have to do is to drop your entries mga katropa sa mga XFM stations. Diris makulod, kabalo na kamo sa address, Ari Kita Search Street, Ponte Villa Subdivision, Barangay Takulin, Makulod City. Si Sir Vincent Hilbonario, kabalos ni, no? Nakakabalo na ni, Permindi Galabay, Lapi, tayo lang kami di, no? Magdulong kami sa dyan, teaser, pwede ka ka-drop din sa imong entry. Oh, Sir Vincent, morning. Kag para sa mga kuturan naton sa Kabankalan. Ang drop box naton ara sa XFM Kabankalan, no? Pwede ka mo ka bisita to, kadto mo to. Hulog yung mga entries nyo. Who knows, no? Ang 3,000 pesos yawat-yawat pa na para sa aton pagkinanglan mga katropa. Oh, di ba? Oh. Ariyo. Oras naton 8:34. Mga kauturan, mga byan. Ang politika sa Kabankalan nagataas na naman. No? Nagainit na naman mga katropa. Mga kinistoryahan tas mo, no? Ang question is kaya bla bungguon si incumbent mayor Benji Miranda, no? Kay hambal nila do ka nami Japon eh, no? Ka sadya Japon. Pero may pag-inistoryahan na yun na. Mahubay picture sa ito dala sa ako, no? Bago pa kami kay Istoryas ni. Morning sa inyo tanan. Ma'am Amela Monarca Cappadocia, morning. Happy Sunday, everyone. Gardenville, Tangob. Thank you, ma'am, members. Thank you so much. Salamat, gid. Lipay si Lipay kami, ah. Nga, ari ka mo di, ma'am, sa pag... pagpabalo nga nag-upload kami sa mga programs natin dari sa XFM. Thank you so much from the bottom of our hearts. Thank you. Salamat gid sa pag pamati, no? Amunay ko nung oy, may lined up na, no? May lined up na nga nahimo, no, di ba? Dito sa Kabankalan, di ba? Di ba? Kapoya mo na ang balko sa una sa inyo. Why not choice eh, no? Magpadlagan pa abi sa sa congressional seat. Why na? So, kinanglan magbalik na dara sa Kabankalan, no? Kita mong line up, muna na siyang ma-team up mga byan. Kasadya man sa politika sa Kabankalan, no? No? Gapangita tsansa, gapangita sang pagi.
9: tiya mo ni Japon eh, no? Kung matumbasan ang ini ang kabaskog ni Mayor Benjie Miranda, so there could be a change of leadership. Pero kung hindi, away nami-nami subong ang mga bukid diri sa Kabankalan. Ati, amo ginambal ko si mo Kapoy, gapabilin Japon na ang ano da, ang liderato sang kilala mo. Oras na ito mga katropa, 8:34 na sa pagpangalagad naton. Anyway, ang aton NBA coverage mga katropa, pamatian nyo lang, dugay-dugay. Kabalo ko excited na kamo mga katropa, ang ginambalde kung pila ang arrangement subong, no? Pila ka bansi? Palangga gid sa ang taga bukid si kilala mo. kag dako-dako gid be ang butante sa bukid. Kagkalabanan sa mga kandidato way gakadto sa bukid. Ang mga kandidato da gakadto sa bukid yun na dala pa nila ang chopper nila. De, that makes an impression sa pila ka mga butante niya. Hindi siya he don't belong to us. Amo na pag intindi, that's why kinanglan updan mo niya, dapat pakilala ka na ako ang representante sang ako representante sang pumuluyong Kabankalanon. Ako ang representante ni Talpulano Tal, no? Ako maghatag sang pagbag-o sa pagkabuhi nyo. Amo na istorya eh. Tibla? Ti hula to natunta sa eleksyon Kapoy, dara sa Kabankalan kung anong sitwasyon da. Pero mas mayo nag-aplo pangapi kamo ni Don Arimo, no? Nag-himis ang guyaya. Ano siya? Nahiyang sa iyang environment. Anyway, balikan ta mga katropa, ining diri sa North Capitol Road bra mga byan. No gamay lang kapag lantaw. Sino ma Congress, sir Epe? Oh, kilala ta ni eh. Wow. Roma kibot gid man ta ba, no? Anyway, balikan tayo mga katropa ang gakalatabo diri sa North Capitol Road. Nami ang itsura katropa sa isa ka lugar kung hindi siya hindi higko bla na plastar. May mga question da ya. Ang traffic, traffic da, pero ti kinanglan di manage ba? May ara man ta sang ano da? Bacol Traffic Management Group nga nag-control. Ang ako naman pagbasa sa diya, amat-amat, doon pile up ang sungguran na yaw. Daw nag-amat-amat, mabatsaganta ang dalagan man politika, dari si Surens Bacolod daw. Ang hutik sa kilala ko, lang niya, may ara to sang isa sang nag-gwa man ng istorya. Sining gahilapit ng eleksyon, kaysa una, the white man. May mga vendors man daw mo. Di ba? Ato yaw, ito permit, pero kipanugutan. May mga vendors man da ga barigya. Ha? Ti ang intention sang aton lokal na pangruhan is to regulate sang mga vendors da. Not basically kwaon sila sa lugar but i-regulate paano regulation aton da. Ma-apply sila eh, no? Sang permit para panugutan sang aton sila mga katropa. And there it happened, no? Nga apply sa permit dito sa aton sa gobyerno panlunsod sa aton syudad, no? Nakakuha sa permit ginpanugutan sa syudad. So technically mga katropa, legal ang pagbaligya sa mga vendors sa North Capitol Road. O galing ang istorya sa mga kulturan ta sing ti iya man naka probinsya da jurisdiction, no? No sir, iya naka syudad da, no? Kagaya magdesisyon sang aton syudad, no? Kung ano man gusto niya, no? Kung nakita niya nga feasible siya para sa mga vendors ngayon, mabuhi man, duha lang kabagay, panugutan niya kung hindi. Galing, kung kisa mga katropa, ako paglantaw, kumayara naman sang medyo init politika, makulod mga byan. Budlay kung kisa mag-istorya sa mga bagay-bagay nga daw, subok man lang ni sa kuna da ko okay man no sa Tiliman ang tangal kaldi sa kuna da ko okay man pero ba yan man da gani why man sa regulation ha nalpiait yung provincial government subok o kaya yung tagaan permit ko no nga naglain ko no tsura dara sa North Capitol Road. Take note mga abyan ang North Capitol Road amo man isang lugar nga ginhimuan sa mga events sa syudad sa Bacolod no during maskara ang Lacson Street puno na da. And that's still sa jurisdiction sa syudad sa Bacolod, whether or not panugutan niya ko rin din, no? Pagkatapos, mga abyan, ang sitwasyon da, why naman na opisina ang provincial government, no? Iba na gagawa mga ambulant vendors. Pasalamat na gani kay mga vendor nga ni, ginpabayan, kagiagin na panugutan, nga makapakabuhi, at least mga katropa, subong ng mga sitwasyon, ha? Kinahanglan na himuon sa aton syudad, mga katropa, is maminsar siya kung paano tagaan iya constituent sa mga programa nga maayo sa iya, no? Makabuhi sa iya. Oh, so, amo na yung isa sa mga programa. Believe man ta, kahit may mga programa para sa mga vendors sa plaza, no? At least, makabuhi-buhi sila rather than mag-hold up na sila na karun, mamuno na sila karun, di ba? Oh, ti amo na yung isa sa mga kinasuriyan, subong. Sa syudad sa Bacolod, mga katropa, daw kasubo, no? Makita ta ang gahom sa provincial government. Base ma'am, balman provincial government, di na kami sa Bacolod, ah. Kanto kami sa Talisay, ah. Oh. Marabla? Timbot, ah. Ha? Bala ka mas kabuhi nyo, ah. 8:41, mga katropa, makomersyal ko, anay. Kantoan ta mga update natin sa, ano, sa... NBA dugay-dugay mga katropa diri sa XFM. Commercial ta, balik ta pagkatapos ng mga katropa. Stay with us, standby.
12: Bullseye XFM 90.3.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
16: Vision Next, marami na ang natulungan.
17: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
16: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
18: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
19: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
19: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
19: Sister Pain.
22: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
24: A new day.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
23: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
9: Oras mga katropa, 8:45 na sa aton nga orasan mga katropa, except time. So good na gre ha, ang aton nga ika-apat nga game no, sa NBA, Arino. Ang best commentator namon, hindi ko kilala, bintanan mo. Obdan kita sa mga katropa ni katropang Franz Andrew Burgos para tasta lang ni matapos ang atong programa. Oh, pagkatapos si update na to sila katropang Franz.
24: Oh, katropang Wente. Oh. Balata na kama natin. Tapos na.
9: Oh, para ma abot lang ko may game 5 pa ni sa.
24: This is the game 5 sa.
9: Oh.
24: Pero ang pamangkot ako maka game 6 ni.
9: Maka game 6 sa. Oh, sorry. Oh, game 5 kita, game 6. Ang ginahulat-hulat abi sa pinaka makaturan ta. Ninya gusto ko gidya madaog sang ang Spurs gidya.
24: Dagan Spurs.
9: Oh, okay para makapaldo man. Anyway, ti ang next grabe man katropang France, di ba?
24: Ang game 4.
9: Mhm.
24: Mm-hmm. So dito na to do nakulbaan man to sila.
9: Oo.
24: Pero may lang ay tinabawi nila, no?
9: Oh, ano expect ra nato from ang sa New York Knicks ang kilala ko di si Wemby.
24: Oo.
9: Ginexpect na naman na maka-deliver. No, maka-deliver siya.
24: Oo.
9: Pero subong, tido ang tense, grabe.
24: Ara, oo.
9: Oo.
24: Tagaan, taka tas ang ano mo.
9: Mm-hmm.
24: Kudig ko.
9: No, sige ba? Para makilala. Uy, pakunik ka.
24: Ara, slow.
9: Pakamusta sila, abi mo.
24: Ara, oo. May mga ang mga numbers ni Karo Parwin, mas aminin nga muna yung ginapasulod rin, no? Mga substitution. So, subong ni Aga, iyari na. Balik ni sila sa, Dr. Parwin, sa San Antonio Spurs.
9: Uh-huh.
24: Sa Frostbank Center ni Subong Hampang, Game 5. Sang, sang New York Knicks and San Antonio Spurs. Katropang Erwin. So, sininga tion, tiyari kita, gadulong kita sang mga update ni. Game 5 na.
9: Oo.
24: So daog o kon paulik balik, no? Sa New York Knicks. Champion o kon balik pauli sa ila.
9: Ang ila din nga records 2-2 na, no?
24: 3-1.
9: 3-1.
24: Tres sila, no? Deficit ang San Antonio.
9: Uh-huh.
24: Isa pa lang.
9: Uh-huh.
24: Ang New York Knicks yati, tatlo na.
9: Uh-huh.
24: So, tiyan mo na din nga ito, yung standing sumong rapa Irwin, siling oras, no?
9: Oo.
24: So, tiyari, guy, aray, so good na.
9: So good na. Wipe on the score, ha?
24: Wipe pa, 10 minutes. Uh-huh. 10 minutes na. Duha na kami noto sa naglipas, pero kato pa Irwin, wipe pa ka-score.
9: Mm-hmm. Ang pinaka ginexpectaran ko first quarter, ginabantayan ko first quarter katropang France.
24: Oo.
9: Dapat ito ang bakanay na ni mo. Habuyan ay naging niya.
24: Dapat ano na ni sa na may puntos ani. Oo, are na, so good na. May to, no? Ang bula sa kay Brown, kay Towns to kay kay Towns, no? Nakauna puntos sa San Antonio.
9: Oo.
24: Sa score ng 2 points katropang.
9: Naka 2 points na. Oo. Importante ang first quarter because diri ang dako nga deposito sa numero. Sa score dapat.
24: Naka boy tres ang San Antonio.
9: Are may sound na?
24: May audio na, okay na. Naka-boys ang trash ang San Antonio kata pang Irwin, no? Sa pinaka-latest rin nila nga ano na atake.
11: Oo.
24: New York Knicks, trash San Antonio Spurs 2.
11: Oo.
0: Sino kinexpecta rin tama ka-deliver from New York Knicks katukang France?
24: So, ang kinexpecta rin gid si Jalen Bronson kag si Towns, no?
11: Oo.
24: Kaya si Jalen Bronson, ikaw pa rin daw mo ni ang highest, pointer lagligad nga.
11: Oo.
24: Pero doon nag-agaw to attention sa tanan ang ginhimo ni OG, Beto? Mm-hmm. Sa oras nga, 1 second. Uh-huh. Nga itong napuntusan niya nga nag-avance sila sa half shot, no?
11: Oo.
24: Nga nag-resulta tapos kadalaga nila sa game 4, no? Uh-huh. Sa score nga 106-107, katropang Irwin.
0: Oo. Aray kita mga katropa.
24: Aray, no?
0: Sa first quarter pala.
24: Yes.
0: Score ta is 3 ang iya ka New York Knicks.
24: Oo.
0: 4 sa San Antonio Spurs.
24: Yes. Oh, avance half shot ang San Antonio.
11: Mm-hmm.
24: Scoring ang 4-3, no? Avance ang San Antonio, tres ang New York Knicks.
0: Oy.
24: Oh.
0: Dunk nga tempo?
24: Dunk.
0: Why ma? Why kasulod?
24: Ay.
11: Oh.
24: Oy. Oy! Another, ano to, no? Oy, wala man, no? Another missed by San Antonio.
0: Aha.
24: Uh-huh. Wala sa New York Knicks. Knicks.
0: Oh. Oh. Second attempt na for dunk. Wala ma, ano? Why kadwa na? Foul si Wimby.
24: Oh, si Wimby the alien. Si Wimbanyama. Katropa Irwin, no? So, ang first 5 din subong sila ni Wimbanyama sa Spurs.
11: Uh-huh.
24: Si Stephon Castle, si Harper, si Aaron Fox, kag si Vassell.
11: Uh-huh.
24: Ang sa New York Knicks na mga katropa Irwin, si Bronson, si OG Anunoby, si Karl Anthony Towns, si Michael Bridges, kag si Landry Shamet.
11: Oo. Uh-huh.
0: We have na tie score katropa, New York Knicks and the Spurs.
24: Mm. Nag-free throw subong si number 8 na siya, no?
11: Mm-hmm.
24: Okay. Okay. No?
11: Oh.
24: Si ano, bigger up our win.
0: Top shot advance sa New York.
24: So finals block record is 9 right now. Bula sa San Antonio.
11: Mm.
24: Yung pasa kay Devin Vassell, yung balik kay Wimbanyama. Wimbanyama against Bronson. Wimbanyama, nag-dribble, yung pasa.
0: Alam
24: na, alam. Ano to?
0: Foul? May call?
24: Foul si Towns. Foul. Si Towns, no? Towns. Nakuhaan, ano? Nakuhaan siya isa ka foul.
0: Ang sakay si Wimby sa pagkataa sa iya, nga kung mag haboy ka blas ang tira mo, kaya niya tabunan niya katupang France.
24: Correct na. Na ano yun ka? Katako dahan sa iya.
0: Oo.
24: Ano yun ka na? Matabunan niya katupang Irwin.
0: Oo. Free throw si Wimby.
24: Yes.
0: First shots.
24: Free throw kaya na foul to si ano sa iya. Si Champagne ni Sub si the Aaron Fox, no? Ga-free throw subong si Wimbanyama. First quarter pa lang ang ga-piyong si Wimbanyama.
0: Ga-pamuyo, bro.
24: Ga-piyong-piyong na siya, no?
0: Shoot ang free throw. Karon score mga katropa is New York Knicks is 5.
24: Yes.
0: Ang Spurs is 6.
24: 6.
0: Lead sa San Antonio. Yes. Spurs.
24: Mm.
0: 3 points.
24: Oh.
0: Fail.
24: Oy, rebound.
0: Turnover.
24: Mm-hmm.
0: Katuna sa
24: si Stephon Castle na nag-rebound, no?
0: Uh-huh.
24: Kaya dalabula sa bog si Stephon Castle.
0: Oho. Uh-huh. Nabi sa play, oh.
24: Oy.
0: Uy!
24: Oy, Stephon Castle. Oy, again follow up.
0: Amunay ang humble ni Katropang Chris. Kaya kung
24: si Wimby.
0: Si Wimby. Dira lang siya sa hindi sa magalinalin. Dabot tayo lang.
24: Oo.
0: Dabot sa kung makuha na mo.
24: Correct na. At gift din to daan nga coach na. Gifted.
0: Oo. Huwag yung balong kong tuhod na.
24: Oy, may nakashoot ang New York. Bula sa buong sa San Antonio, Roper Wynn.
0: 3 points lead para sa San Antonio Spurs, mga katropa.
24: Yan pa, sa kay the Aaron Fox, balik kay Wimbanyama. 4-3. Oy! Another score by another score San Antonio Spurs. Spurs.
0: So. 5-11.
24: 5-11.
0: Amo ito may mga plus 5 subong ha?
24: Ay, amo na ang pamangkot lang. Ito yung nagligat to. Ano to mo? May mga ano to sila?
0: Uy, nakabawi yung New York Knicks.
24: Mga plus 5
0: naka 3?
24: Oo.
0: Oo. 8-11 na?
24: Yes. Correct. Oo. Oh. Uy, no, pasa kay Casol. For another 3?
0: Oo.
24: Si Devin Fail. Fassel to?
0: Oo.
24: Oo. Wala?
0: Balik naman sa New York Knicks, mga katropa ang bula. Oo. Drive.
24: Hey, right, wala. Why? Si Bronson to nagaboy, no?
0: Oo. Sino na call sa foul?
24: Jalen Bronson to nagaboy. Oy, timeout. Timeout. First timeout.
0: Timeout, anay?
24: First timeout.
0: Gabi yung nasi Wimby, Dan. Ibigay mo na sa amin.
24: Ibigay yung piyongan niya na.
0: Oh, sige, ibigay mo na sa amin. Amin to.
24: Sa table na ito, Marvin, ang ato. Dari nga balantayan, subong. IT. Ano na ni, no? I-chansa na ni isang next nga magpa nilang kampiyonato.
0: Uh-huh.
24: O kung balik sa ila, no? O kung maagaw sang San Antonio ang ilan nga kampiyonato ni Nakakato Parvin. Okay, last ano na lang yun eh. Uli na lang ni Ngampang sa next kung maging madinalagoon sila.
0: Uh-huh.
24: Sigurado nga, ano na ni, nga sila ang champion. Sining series or sining finals kato pa rin.
0: Sa Germany kato pa France kiti ang tayo anais ni ang daw inferior subong is ang Knicks eh. Nagsuli. Kaya parin pimero to successive nga daog sang Knicks. Daw nadulaan bala sang ano nadulaan sa league sa Spurs. Pero pag ikatatlong hampang apat nagbawi ang Spurs.
24: Yan subong daan te. Ga ano ni kay isang una ta niya pagpatis ng tanan Spurs mo no.
0: Mm-hmm. Ako Spurs una, ano man ta na Spurs man ang record wise damo sa mga players abi.
24: Gani man
0: nga naghalit sa Spurs. Duha man ka team ang ginatandaan ko katropa France mo ang hit sa una kilala tabla. Nga si LeBron James.
24: Yes.
0: Nagsailo sa ilo na from kanto sa Cavalier.
24: Yes.
0: Kanto naman sa Lakers.
24: Mo na mo no ang ano dahil sa mga katropa Arwin ga pangita yung iban nga team sang mas sikat pala, may magampang. Ito siyempre para makabatak man sa ilang ano, eh, no? Ilang finals tabla nga binandom nila nga maging champion man sila.
0: Subong ga commercial pa mga tropa. Siguro dugay-dugay i-update ka muna mo dugay-dugay sa mga score day. Pero muna, I hope sa mga kauturan tanga nagbantay sa NBA. Tutok lang po. Ang amon score araman sa Facebook, ibutang namo karon sa Facebook ang score. Para sa ibalo sa pila ka makauturan ta. Kita ka mga Pilipino, ya yeah, grabe ang aton influence sa basketball katropang France,
24: correct
0: no? Pero yung enjoy kita makita tong mga players ng gadak pala, gadak-dak. Pero kita yan, lantaw lang. Hindi lantaw lang tayo. Hindi tayo
24: kadakdak. Lantaw lang
0: tayo. Sa muna, pinaka ang highlight kids ang NBA nagpasikat siya. Si Jordan.
24: Jordan. Michael Jordan.
0: Michael Jordan. Until now, nakatatakpo na sa utok sang atun mga players.
24: Well, ano ka na Parvin niya? Though, grabe na itong record niya sa una. Mga ginatawag na ito sa Dania, greatest of all time na ito siya.
0: Goat
24: na ito.
0: Yung claim na ni LeBron, sige ako yung goat siya, totoo yung goat.
24: Goat. Greatest of all time. Titanan mo natin sila, puro mo natin sila goat. Puro hindi, wala lang sila gami. Me.
0: Ginapagkita ko lang sino, a goat ni sila.
24: A goat. A goat.
0: Anyway, aray balik na sa hampang mga katropa 8:53. Ang score natin lead subong ang San Antonio Spurs mga katropa. Alright, on 8-11 ang score no? Favor sa Spurs.
24: Yes.
0: 3 points lead.
24: San San Antonio. Bula sa San Antonio ka na, Parvin. And...
11: Oy!
24: Sino itong naka-score? Si number 11? I think si Carter Bryant to, no? Carter Bryant, San Antonio. Carter Bryant. Damo sila mga ginapasulod ng mga ano ah. Number 11 eh, number 11. Okay.
0: Number 8.
24: Number 2, si Dylan Harper. Sorry. Oh. Si Dylan Harper ah. Dylan Harper. Ano na siya? Na-film na?
0: May dugong Pinoy.
24: May dugong Pinoy.
0: Si... Ata pa nga tao.
24: Wala, hindi atras.
0: Hindi atras.
24: Bumangga.
0: Diba?
24: Bula sang next. Kano pang Irving? Kadalas ang bola si Jalen Bronson. Oh, gabi ang ball movement.
0: Oh.
24: Game, oy, wala mo. Gwapo to, why galingin diritso?
0: Alam, pagkaboy. Sino ang 15?
24: Number 15? Si, I think the 25, Michael Bridges to, no? 25, oh.
0: 23.
24: Oh, oy, na-steal.
0: 3 points, Spurs.
24: Ay, nagsunod. Inawas.
0: Follow up.
24: Follow up. Why na mo yan?
11: Last touch.
24: Naula ang Sabaw.
0: Dumdumang ko rin sa Sabaw sa boss. Kato pang Chris mo.
24: KBL, gandong kito sa daan. Sa KBL, ligad to. Kaya din ba rin happy. O gining KBL, kaglinaga. Subong adlaw panyaga.
0: Why lang gani? Why ito ang diskitahan ang manok ni ng
24: Dixiel?
0: Ganoon ka namin ito kay Bisaya.
24: O ginto para niya ito ligad ang manok mo. Para ito ligad ang manok. But bako nang madula. Ginantang manok mo rin ang banay na.
0: Wala, ito tulok ya?
24: Oo. Sige lang kay... May... Malutuan kina sa tinula.
0: Uy! Sumulod pa!
24: Shot!
0: Sino to?
24: Si Harper. Yeah, po naka-score, no? Dylan Harper. Dylan Harper. Walang alam na to gani, no? Bola sang next. Si Jalen Bronson kadalas ang bola. Jalen Bronson. Jalen Bronson. Good pass. Sasakay.
0: 3 points.
24: Shannon.
0: Uy. Medyo observation ko lang katropang France. Medyo halog subong ang New York Knicks.
24: Oo, gano'n.
0: Nampang nila.
24: Yaman. Yeah,
0: Damo sa mga misses eh.
24: Yes, yes.
0: Oo, damo mo sa opportunities.
24: Si Shamay, Landry Shamay against sa kay Dylan Harper, no? Gabi ka lang ni Harper. Day paliad-liad si Dylan Harper. Dugabale, man ah.
0: Oo. Amo na nga mga drive nga ginaimo ni Jordan.
24: Oo, so, na.
0: Oo.
24: Dugabale, importante, hindi lang mabale.
0: Oo. Hindi sa maghapa, pagtupa.
24: Oh, grabing drive.
0: Oh, nag-drive naman sa luwa to.
24: Hindi pasa sa guha. Oy, box out. Kipasa sa kay number 4, wala.
0: Oh.
24: Oy, bulag yan po ka Spurs. Si OG Anunobi. Si OG Anunobi. Nag-gulos. Nag-nay substitution. Si Towns. Buat si Towns. Patropang Irwin. Bula sa mga San Antonio. Si Dylan Harper nagkitala sa bula. Ginpasa sa kay Basel. Nabuya ni Basel. Naagaw ni Anunobi. Gin drive and gin sa Russo. Oy, wala. Nagsulog. Bula sa San Antonio. Oh. Ay, nabuyaan.
0: Ang pinaka-highlight sa mga players di ka to pang France from New York Knicks si Patrick Ewing bala.
24: Ah, oh, Patrick Ewing sa ito ni Starks una.
0: Si Walt Frazier kag si Willis Reed.
24: Yeah.
0: Mga baskog ng mga players from New York Knicks, no?
24: Oh,
0: pati na ako rin sa champion.
24: Oh.
0: Oy, doon nagpaksa na. Ano ito yung style niya man? May kamangkamang?
24: Nadalong!
0: Tamo sa mga misses mo sa New York Knicks.
24: Well, that turnover. Ano may ito niyang nakita ka mga kapag Irwin. Isa sa mga problema sa ito. Sa bagay sa ano. Sa na to nyo sa game 4. Turnovers. Kaya mo ginayin na po niya. Uy! Irwin.
0: Katropa, Spurs.
24: Yes.
0: Nagaboy. Nasilip na ka 3 points to. Score na ito mga katropa. 18-8. Lead subong sa Spurs.
24: Yes. Gamugan eh.
0: Oo. Daw pulo ginabansis mo.
24: Okay na. Okay. Oh, bulas ang next. Oh, at Jerry Johnson na gabi sa aga dala sa mula, no? Johnson na pinitay ka
0: miss na naman. Turnover mga katropa.
24: Na uyang na naman.
0: Ganugun. Oh, 3 points for Spurs.
24: Oy,
0: why miss? Oh, balik naman sa New York Knicks mga katropa. Score na ito, 18-8. Avanci ang Spurs mong.
24: Jalen Brunson for 2, yes.
0: Nakabalos ang Spurs mga katropa.
24: Jalen Brunson. Naka 2 points.
0: Jesse Otso, 8-point lead. Sang Spurs. Spurs ang bola sa mga katropa. Para, Ario.
24: Nagaboy 3.
0: Nagaboy sa 3, miss.
24: Missed. Nagaboy-miss, no? So, mula sa next, balik sa next. And then, Bray, balag-drive. And another teardrop. Uyang mo naman, wala. Oh! Oy, grabe. Paul. Yung penetration ni si Robinson.
0: Si Robinson. Grabe. Masulod po sa tani. Na payukan sa?
24: Number, Jordan na lang number.
0: So, no. 23 ko no. Nami ko ng 23 mo.
3: Off to an early lead. And you know who loves it? The big fella.
0: Gin-reserva na yung si Wimby.
24: Pay
0: mo nung sanay. Sige kayo dugap yung piyong. Ang ginagap ang muyo ka. Hindi ko mag-abos na. Naku, malas na yung piyong ka.
24: Uy pa, kalma ka na na. Relax.
0: Ay, nako.
24: Sa Janair Parvin, dapat ano na eh. Padagdagon, ginisang... Ano? Spurs subong.
0: Aha.
24: Kay Katrap Arwin, siyempre, ma-champion gina ang, ano ya, ang next con magdaog ng next subong ang game 5 ho.
0: Aha. Grabe ho. Pero sa chance ni sa pila ka makuturan ta sa mga kapihan subong ka dugok ni sa subong? Nagabantay?
24: Na. Imagine na, ang ano daan subong niya. Kaya nagligad to plus 5 to yung ano ya, ang San Antonio.
0: Ha?
24: Plus 5 ang San Antonio. Nagligad to. Garde San Antonio sampang pero daog sa pusta to.
0: Bow?
24: Iti plus 5 sila.
0: Iti
24: 106 sila ang next 107.
0: Iti
24: plus 5, 111 eh daog to sila.
0: Kapos sa puntos, tungkol sa plus.
24: Oo, daog to sila. Garde sila sampang pero sa nagpusta, daog na nagpusta kay plus 5.
0: Oo. Noway ni Ari, sir. Good morning. Salamat gina. Sa barangay 35, nakapamati.
24: Sa monitors lang.
0: Nakamonitors lang. So, pila ka mga players nito sang, ano, sang Spurs, mga legendary. Bila mo nang ginalantaw ta katropang
24: si,
0: fans.
24: Ano, si Tim Duncan, Tim Duncan, si Gino Manubili.
0: Si Wade is Heat, no?
24: Wade, yes. Dwayne Wade, no? Heat. Miami Heat, no? Si, ang sa Spurs yung mga bantog yan, si Tim Duncan, si Gino Manubili. Pero ang ano gito yung coach yes ng Spurs yes, si Greg Popovich. Ato yung samunay si Greg Popovich yung gabi gito yung coach siya, no? Gaputi na tong buhok ni Greg Popovich yate.
0: Oh, ito grabe to. Oh, kita ko
24: siya. Gabi na ito ka-experience siya si Greg Popovich siya.
0: Tanda to. Arigleo, Team Duncan, taas na yun.
24: Team Duncan, oo. Oh. Doong dating na doon mo na ako, doon ba niya? Manang atropari.
0: Oo. David Robinson, Tony Parker, Tony Parker.
24: Oh, Tony Parker, yeah, oh. Tony Parker, lumalipat po ay Tony Parker.
0: Oh.
24: Si Gino Manubili, si Tony Parker, yeah, sila na. Every time ginayaro pa rin ang ilang mga galaw, mga ang nag-araya, pertegin na sila, yeah.
0: George Skirvin.
24: Oh.
0: Ari Mayo niyo. Ang gagwa, oh.
24: Mayo ang ads. Ara pa kita, why kita, why kita, bing sponsor ka. No?
0: Grabe sponsor. Amo ni daw, ang pinakadako nga income sang ano, sang NBA, hindi iya sa, ano mo, sa entrance ang court nila. Sa ano, sa
24: ads
0: kag sa pay-per-view.
24: Oh, well, pay-per-view na.
0: Dako ang ano?
24: 10-18 ang score.
0: Oo.
24: Pabor sa San Antonio.
0: San Antonio, I hope nga kakalipay ka o jack na ni sila subong. Nga, basi madaog na ni. Do, nakabansin na. Yeah. Kaya importante ni sa first quarter, diri ka matambak sa punto mo eh. Mm-hmm. Aryo sa team Duncan, ka naglan tawag liyo.
24: So, ara siya,
0: ara siya, ara siya, support agad siya.
24: Oo, yan ang dadaan na umporta. Question na si Wim Banyama.
11: Oo.
24: Free throw subong na inoro para win ni Robinson, number 23. So, siya na yung gasab kaya ano mo.
0: Hall of Fame. Hall of Fame. Duncan.
24: PWV. Si Robinson. Siya nang sub kay Towns.
0: Oy, ara. Pag may nagsub sa ako. Pag ito.
24: Oo. Gabi siya. Oy. Uyang niya. Ginggiling-gilingan. Gitsa ginggiling-gilingan siya. Nagalasas ang giling-giling.
0: Nag-guba-guba na dyan.
24: Nag-guba concentration ni Robinson.
0: Oo.
24: Oy, kanugan. Sige nga. Oy, and then there is
0: ay daming a drive
24: Vassell.
0: Oho.
24: Super low. Hard to create that much separation. Si Fox here, sorry. Stay corrected. Si Aaron Fox, number 4.
0: Just 20, katropa. 10-point lead sa Spurs Bong.
24: Bula
0: Subong sa New York Knicks. Si
24: Jalen Brunson, do I get ka guwao?
0: Oo.
24: Ano
0: ba nung yasaw?
24: Oh, another three by Jalen Brunson. And then, bang!
0: 13-20 katropa ang score.
24: Deficit.
0: Galaot ang New York.
24: Para 3 by Jalen Brunson.
0: 3 points. Abo naman ni Wambi, Wimbi. Oh, wala. Hindi ka nablam ang gabuya po. Wala. Dito ko na sa dalom.
24: Mga kinkers coach Chris. Oy, oh. Another damhag naman. Another turnover. Kapila na niya turnover sa Knicks po.
0: Oh, kanugo, no?
24: Kapila na sa matumba.
0: Oo.
24: Oh. Oo, damhag mo, no? O, ito, ano, ito ba? Ano? Si Brunson ang nag bulid, bulid.
0: Yung gala na, yung just yung lumtong tiklod sa akon man.
24: Libugulo yun.
0: Libugulo. Ah, no man.
24: Just one block. Oo.
0: Hindi ko bear ko sa Team Duncan sa kay Wimby katura pang France. Layo ang ampang. Sa Wimby, pag 6 ha, because of the age siguro, bata pa.
24: Bata.
0: Pero ang tawag lang clean play.
24: Oo.
0: Oo. No, ang dasig mag-init ulo ni Wimby.
24: May pagkaano siya. Kansin sa mga giritar.
0: Mm-hmm.
24: Si Duncan niya, kulad niya. Uy, kabis.
0: Oh.
24: Uy. Another rebound by kumbulas na sarang project for Irving.
0: Balik din sa first sports mga katropang bola.
24: The Aaron Fox against John's
0: 3 points. Uy, why?
24: Wala.
0: Oh. Ano to? Ano call?
24: Against kay Landry Chamay. Foul si Alvarado. Jose Alvarado.
0: Mga Alvarado nga mga ngalan. Nakahampang mangali, no? Kaysa boxing yeah. Na nang kita.
24: So, like, mga Mexicano.
0: Oo.
24: Boxing na. Muna sa hands first.
0: For three. 3 points.
24: Sino to?
0: Spurs.
24: Number 11.
0: 13-23. Steel. Abansi ang Spurs.
24: Abansi ang Spurs.
0: Oy, nagapa na naman sa
24: next to Danilo naman si
0: Danilo. Ano mo naman?
24: Lagi nito. Wait, isang kaon sa aging mo? Talagin ka, ako ko na mo sa bada ko.
0: O gani, para ba ako to?
24: Uy,
0: uy, lulayo ka, Tres ba?
24: Uy, why good. What a desperate
0: true, grabe yun. Pero at the end of the first quarter.
24: Yes, in the first quarter. Pag gani, kapila na siya madamhan.
0: Kapila sa kadamhan?
24: Pakan, saging ba na?
0: Uway, sa nagkaon.
24: Baka yung Richard Protection na?
0: Gani.
24: Yung tuwod. Uway, sila yung sanggilala. Sila yung tublano per venue. Nag-utek natin nga. Balot!
0: Oh.
24: Ang sabat.
0: Uway, sila naka
24: balot ang sagot.
0: Uway, may tuwod. Galibot. Uway, may galibot.
24: Nabi, kaya may giga. Ano mo? Jumping jack mo. Sagot sa mahinang tuhod, balot ang sagot.
0: Mga commercial taguro na yan.
24: Oh.
0: Okay, para balikan tani ni Dugay-Dugay. Standby mga katropa.
24: Oh.
0: Live coverage mga katropa
24: yes.
0: Ng XFM sa NBA 2026. Mm. Balik kami pagkatapos ni standby.
24: Standby. Bullseye XFM 90.3.

0: ko. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee

0: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-assist pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Mag-assist pain.
3: Kalang pain.
4: Fast and safe.
3: Assist pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assist pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs na nalakad.
9: Wala asang konkreto, mga sabat.
10: Wala asang katumbas nga rason.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing ang mga komentaryo.
13: Further
14: then,
13: yung nag-atras ang public opinion.
12: Objective.
13: Prangka,
12: kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isong pasalayan.
12: Ini ang Bullseye.
16: Balik din mga katrop sa ating special coverage mga biyan sa NBA 2026. Subong no? Katropang France, balik na ta.
17: Second quarter
16: second
17: na.
16: Quarter na.
17: No.
16: Ang lead point mga katrop is
17: Pulo Japon.
16: No? Favors San Antonio Spurs. Tag, New York Knicks is catching up. No? Oh. 13. Ang score.
17: Yes, Bulas ang Spurs.
16: Bulas ang Spurs. Subong mga katrop.
17: Yes.
18: Oy, naglapaw. Tama niya kapansa. Tama niya nga lumpat eh. Lapaw. Sulod to another 3 by, you know? San Antonio.
16: 13.
18: Yeah. 13-point lead. Ang San Antonio subong against their next Bula sa New York City from Irwin. Oy, wala ba't yung hindi? Ang Bula. Naging pasa.
16: There you go. When you Victor Wembanyama, you can Amo France. Mag-tres ka lang. Alang-alang ka kay Wembe.
18: Mabuto niya. Si Alvarado nag-a-voice ng tres. O tapal. Dimbalik. Dapat na ka Wembanyama. Eh, balibol mo niya siya.
16: Okay, ganun?
18: Oh, nag-a-voice ng tres. Si ano to?
16: Tres for... Oy. Abansin naman what? Hugang tres para sa... San Antonio Spurs.
18: Yes. Bula sa next naman. Nagbalik sa tangan sa sulod. Oy!
16: Uy!
18: Uy, tapal! Face to face ka, tapal ba?
16: Oo.
18: Yung tapal ni Wembanyama si number 44, Landre Chamain. Face to face nga tapal, oro.
16: Good show up for
18: Wendy. Oy! Gabi nga tapal. Face to face. Wait, tapal yan. Clean. Luck ito.
16: Bulas
18: sa tapal. Ano man?
16: Bulas naman.
18: Pwede nagkala ang saging.
16: Ano? Bigaw tuhod subong sa mga players, oh?
18: Bulas na sa ano? Japijak? Ay, it's na gano, no?
16: Katra mong kwes! Kwenta pa!
18: Nga isla, no? Mga isla, kung ano si Mo? Nga isla, tipsy mo? Paano ko naman, no? Matche bang mabako niya, tuhod?
16: Oo. Expectant kita nga makadeliver katropang France ang first five sa nga Spurs.
18: Uh-huh. Yes. Mula sa Spurs, no?
16: Uh-huh.
18: Alvarado against Castle. Oy! Oh. Why the foul? Try.
16: Why foul?
18: Drive tapal.
16: Oy, bali ball ni Hao na ano niya man. Oy, nagpasahay si Wimbanyana. Wimbanyana, Yama, kag si Castle.
18: Yes.
16: Oh.
18: Oy, tapal man. Oy. Gabi yung depensa. Kaduwag yung matapal si, ano? Si Castle. Bulas mo sa next. Gadala bulas si Alvarado. Oy! Dutay ng mga backcourt violation. Backcourt violation, no? Another violation, no?
16: Score.

0: 1326 katropa.
1: Yes.
0: Pabor Japon sa San Antonio Spurs.
2: San Antonio Spurs. Sprint, cut him off. Sprint, cut him off again. Get him to your body, force him to go another direction.
0: Gag-expectant kita for second quarter. Ang muna yung tabakanay na game, ang waswasanay na game. And ang third quarter, abo na niya siyang mabalanta. So, ano ang futuro sa mga isang hampa?
1: Uy, na-steal by Jalen Bronson. Alvarado, nag-drive. Uy, ginpasa sa guwa. Balik. Bridges, pasa sa kay Towns. Towns, nag-drive against Wimbanyama. Uy, lang sa pasahan. Uy, ginbalik kay Alvarado. Alvarado, nag-penetrate. And what a layup! Uy, wala again, no?
0: Oh, balik naman sa Spurs, mga katropa.
3: Tapal, kagpap. Dylan Harper.
0: Si Harper to?
4: Especially with their defense. Even when the Knicks forced a turnover, it looked like they had numbers after they got that steal in the paint.
3: Bula sa ano? Bula sa San Antonio? Free throw sila? Harper ang free throw at Marvin.
4: Where they are so dialed in defensively with their communication. Harper had 20 points
0: in game 4. Kabudlay ka commentator sa basketball katro pa France, no?
3: Oo.
0: Oy, turnover na nakuha sa New York Knicks.
3: Yes.
0: Drive, mga katro pa. Uy, kitaboy. Gusto maghabol sa New York Knicks.
1: Yes. Hindi sila, grabing defense ang,
0: sa Spurs.
1: Kag makita, magiging ang height difference kato ko early. Ang height difference sa kay pangibabaw, kasi Wimbanyama eh.
0: Aray mga katropa, balik na sa New York Knicks ang bola.
1: Bola sa Knicks. Si Alvarado nagdala sa bola. Ginadepensahan sa ni Towns. Sa Towns against Wimbanyama, balik kay Alvarado. Alvarado balik kay Towns. And ginpasa sa kay... balik sa kay Towns. Towns nag-drive against... Fox and Oy!
0: Mayo itong haboy.
1: Another points by New York.
4: It's a relief.
1: 15-28.
4: They just need something positive to happen on that end as they try to just stay connected and stay with an arm.
1: Bula sa Spurs.
0: Wimbanyama.
1: Oy, dumaboy pa sa ako.
0: Three. Wigley.
1: Wala.
0: Pick lang to.
1: Pick lang. Ay. Wala. Oy, another rebound. Inagaway bula. Last touch by Towns. Another turnover. Tara na si Jalen Bronson. Doggy pa po, wala ka dali si Bronson. Tapos balik naman ba?
0: Hindi kaya sa ano. Hindi na nila kaya, bro.
1: Kung wala si Bronson,
0: hindi
1: kaya.
0: Piang-piang.
1: Alas na lang, alas yun. Alvarado, kung kaya ni Alvarado.
4: I've seen it more tonight when the ball's in the air on a shot. The amount of
1: si Bridges, 25. Michael Bridges against Champagne. Bula sa Spurs. Oy, 4-3 by Wimbanyama. Oy, tamsak ang 3. 4-3 by...
0: Katuwa na.
1: Tunga na. This is size na. This is size Mansi. Bula sa next. Oy. Foul. Another foul by Wimbanyama. I think this is a second foul yun na.
4: This is Webby right here, and I had said repeatedly throughout the series, there's times where he just squares up with that length advantage. He could just...
1: Wimbanyama against Towns, he'll be 3-sign si Towns. Grabe.
4: Mitch Johnson is going to challenge that foul call, doesn't want his star to pick up his second. There's 8:19 remaining in the second. The Knicks have 15 points. Here's the play. Is there a hook?
0: I was up for the foul, no?
1: Agitiklod
0: siya mang galit.
1: Agitiklod niya.
0: Mga tikloran niya. Hindi humod, absent siya.
1: Sorry lang.
0: Sorry lang.
4: Check your socials because...
1: Gintukuran niya,
0: be. Gintukuran niya, be. Imagine mo kung magtukod kayo lang katropang Francine. Ano ka bugat na?
1: Bugat na, ya. Tukuran, tapos nila pa na, Dugi na, tiklod ka.
0: Tiklod ka? Kita-kita ni tikla, tukuran niya. Ma-file ka na yung kaso siya. Physical injury.
1: Pitikon, pitikon. Yan, yeah, nagpaniklod ka. Nagligad, magintang puyong nasa.
5: Oo.
1: Magintang puyong nasa ligad.
0: Pero grabe, no? Ang intensive lang, kisa may hara sa sang, ano, though init ang ulo ng tao.
1: Oo, ganyan, why not? Ang iyang temper ba lang.
0: Oo. Dara ko ma-compare si ano sa una si
1: Duncan.
0: Duncan kasi siya. Si Duncan naman nang tawag to siya kay Duncan sa una niya. Ano to yan? Nang chalan to yun.
1: Nang chalan.
0: Maigoya ka to sa siko yan. Ipong ka to yan.
1: Ay, ano mo na karo kaya. Sikrito lang to yan.
0: Oh, sikrito lang to.
1: Mamakita, bulb lang ito yung diungod daw. Proungod yan. Nandang mo, oh, do, diungod daw. Pro galihungod na to yan.
0: Si Wemby, ha? May ara sa sang attitude yung kisa. Narimaki.
1: Ganyan, no?
0: May ara pa sa mga teknikong kisab na I don't know kung sa iya ginaya advantage siya sa hampang I mean sa attitude niya sa hampang
1: basay ba lang kaya mo na lang ano mo ba lang tayo handa mo
0: hindi pero ayun naman escort ha dako na ko na to
1: dako na to
0: dako sobra na score po nga to
1: yes 31-15 no
0: gawin yun yung baga sa kilala to ni inano ni maduwi chance ha Dewi chance niyo.
1: Yeah. Ah, piyo na to taning ako nga ano ng crispy pata. Crispy pata tay piyo na galing na crispy na lang.
0: Crispy.
1: Okay, why ng pata?
0: Why na pata?
1: Crispy na lang. Why na pata mo? Tay bengi ni oh, gabo gini tay mo sa baba boy. Hindi Domingo. Di bandaan niya basta Domingo may subababoy subabang aros ano daw mga isda da eti ari ay piyo na ning nagsuba taro na pero magaganagan ka mo kay hindi ta kapakonsang kapalaran bilog ang bola napreparar ng parilyahan na ready ng uling
0: may pindiho po bla
1: at basi bla basi hasta lang sa preparar sa parilyahan bla
0: Uh-huh. 9:27 mga katropa oras na ton. Gapamatik ka mo dyan po sa itong special coverage for NBA Finals yes. 2026 katropang France.
1: Alas
0: I know,
1: na ibi, media na gali
0: I know nga may ara sa mga kuturan tagahulat sa radyo mga yes. Samtang kaubrabla ibang di ka pang itagin sa visual pero you know kung sa mga kuturan tang aras panda ara nagapamanday gakayos ang mga balay radyo dyan po ng means of a source of information nila. So that's why hari kita mga katropa ginapabalo natin sa inyo tanan no. Medyo ari pa nagaprepare.
1: They're saying that ara na, ara na, balik na mga katropa. Back to the ball game, Mr. Irving.
0: Amoring recap sa pag tiklod. Tiklod kag call sa foul kay Wemby. Balik mga Kropa sa Spurs ang bola.
1: Yeah, and the score 31-15, no? Pabor sa San Antonio. Bola sa San Antonio, Kropa Irwin. Oh, another steal by New York Knicks. Damor sila na steal, no? Jaylee,
5: Tagugun!
1: O, gani. Na-steal naman, no? By si Miles McBride naka-steal, no? Number 2, Miles McBride. Gimpasa kay McBride. And then, McBride wala pasahan. Uy, dumatrap pasaw.
0: Amo na yung problema sa...
1: Uy, gimpasa.
0: 3 points.
1: A boy for 3. Uy, another shot.
0: Oh.
1: What a 3-point shot, no?
0: 18-31.
1: Yes.
0: Spurs sa Gapon, mga katropa. Balik naman, Spurs. Si Sinani, si Castle. Uy! Uy! Why call foul?
1: Wala against sila.
0: Uy, kanugon sa haboy.
1: Rebound by Towns.
0: Balik naman ng mga katropa sa
1: Knicks. Bula sa Knicks, no?
0: Oo.
1: Alvarado, ipasa kay Towns. Towns nag-drive and then wala.
0: Wala.
1: Na ano, nadula. Uy, another foul.
0: Akigs ha? Tingnan ang tandugan mo si Caso. Nakatandog si Caso. Ako yung tawag nyo niya.
1: bula sa Spurs.
0: Bula sa Spurs, mga katropa.
1: Why ito, no?
0: Castle. Wala. 3 points.
1: Rebound by Towns. Pasa sa Kai. Number 2, no? Pasa sa Kai McBride. And then nag-drive.
0: Drive.
1: Si Alvarado. Jalen Bronson to nag-drive. Wala agad.
0: Wala agad.
1: Bula sa Spurs.
0: Dasigs and turnovers sa mga katropa.
1: Okay. Ito na.
0: Spurs.
1: Pilaka drives ang ano no, pilaka ano sang next nga Wiggins na ka-score no. Araw ba Johnson pasa sa kay number 3, Josh Hart. Pasa sa kay Towns, balik kay Hart for 3. Hart for 3, Josh Hart. By Josh Hart sa New York Knicks, no? 21-33 na ito pa Irwin.
6: Uh-huh.
1: Bula sa Spurs. Atong gali ba? Yung sumungo? Itong nagpoteo?
0: O gani? Ah, Spurs ni Kuya?
1: Ah, Spurs. Ang aton nga kolor, o. Puti, kag itom. Wala na mo ginungod ha?
0: Wala na mo ginungod.
1: Natabuan lang.
0: Natabuan lang ni. Neutral kami di Japan.
1: Neutral niya. Kami nga po niya. So, sino na magdawag maging champion, di congratulations.
0: Congratulations ha. Ang aral lang da.
1: Bulas ang next mo.
0: Next, sabuk na mga katura pa. Score 21-33.
1: Uh-huh. Oy! Another drop by Bronson. Wala. Nauyang na naman ang Sabah.
0: No good, ha?
1: Oh. Okay lang ako sa bawin ko rin. Titi, pataw, ha?
0: Oh. Balik naman si Wemby.
1: Oh, balik si Wemby.
0: Balik si Wemby. Kita, why lang? Why? Nga, ginawa ka lang ng kamay.
1: Kuhanay po, kuhanay. Ito, oh. Ginaano ka?
0: Gasakit tuhod mo.
1: Dapat niya ka, una mo niya damo, ano?
0: Oh.
1: Balot? Oy, balik na si, ano, balik na si Robinson, no? Number 23, sa Knicks. Hinda.
0: Alright.
1: Kalabula, number 25, si Michael Bridges. Bridges kipasa sa Kai. Hard for another 3. Wala.
0: Fail.
1: Oy, another no miss by Johnson for 3.
0: Oy!
1: Jalen Brunson for 3.
0: 3 points.
1: Abansig upon Spurs, no?
0: 24-33 and yes. Score leads
1: Spurs. And Wimbanyama, wala.
0: Ginakapoy na mo.
1: Bulasang next.
0: Bo, ginakapoy na sila, ho?
1: Jalen Brunson, nag-drive.
0: Uh-huh.
1: Against kay Dylan Harper, yung pasa sa Kai. Hard for another 3. Wala. Natamaan ka, kusog to. Natamaan.
0: Balik sa Spurs, mga katropa. Ang bola sa scoring at
1: 24-33.
0: Drive ni Castle.
1: Uy, wala. Nagsuna. Goaltending. Oh, score to. Goaltending. Goaltending.
0: Be? Ring up, be? That would have been fine.
1: Tandog na rin, oh. Ah, manag-shoot, tanik na Parvin. Manag-balik, tanik sa ring. Ah, kaya na tandog. Wagit sa tanik, yan na sulod. Ah.
0: Nagdapat ng bola sa ring,
1: sa ring, oo. Goaltending ito.
0: Oo.
1: Bula sa next.
0: Dapat sabi, hindi mo magtandog na. Correct. Na.
1: By Jalen Brunson for 2.
0: Doon ka na ako sa New York Knicks. Yes, 26-35.
1: Yeah.
0: Tropa.
1: Mm-hmm. 33-18.
0: Oo.
1: 35. 26 na gali, no? 35-26, no?
0: Aray na mga katropa. New York Knicks sa bola. Si Wimpy, Aranjus de Lom.
1: Oo.
0: Dala lang. Galinda.
1: Silipets na labla.
0: Oo, mabal na ni Ketropa Chris niya. Kung dalaan siya, daong na.
1: Mga king na ito sa round. For 3 by Jalen.
0: Gala, out ng New York Knicks, mga Ketropa. 28-35.
1: Wow, grabe.
0: Kailan lang?
1: Grabe ang ano.
0: Pito ang lead. Pito na lang.
1: Si Bronson na yun. Grabe si Bronson.
0: Oo. Mga Ketropa, New York Knicks, Spurs, Webby, drive.
1: Up!
0: Ay, grabe na pa yung manyo na. Hindi mo na. So, ikaw na.
1: Hindi kalapot. Grabe ka tinsaya.
0: Yakadlaws.
1: Kalma.
0: Wemby ang bola, mga katropa.
1: Ay! Ano to? Yan to? Yan pa?
0: Uy, kakawag ba lot na eh. 3 points, mga katropa.
1: Ay! Ito kay KD Aaron Fox. Grabe, no? Balik man, Tres.
0: 28-38 ang score. Lead sa Giyapag sa Spurs, mga katropa. Bola subong aran sa Knicks.
1: Yes. Jalen Brunson against De'Aaron Fox, no? Jalen Brunson, oy, nabuyan naman.
0: Call for foul.
3: Foul. Nakakuha siya foul.
0: Oh. Si Brunson.
6: Brunson was throwing a pass to Robinson.
3: Looked like a shot. Yeah,
0: si Fox.
3: Nakuha niya foul si Fox, no?
0: I have felt throughout the series when they've got free throw for Brunson, mga katropa. Aboya.
3: First attempt.
0: Fail. Why? No good of opportunities kind of offense, no?
3: So, pot pa lang, free throw, isa ni sa isala. I agree, but also, you have to give up different looks. Dua ka free throw para kay Brunson, kata mo Irvine, no?
0: Uh-huh. Ara si Shaquille O'Neal. Ganun, tao to. Ara sa? Brunson for second free throw, mga katropa.
3: Hala. Sudlang na no. Why again?
0: Dumasubjit pa.
3: Dumarimalaso pa. Duha lang ito oportunidad. Hugol sa isa, no?
0: Ano, good, no, good.
3: Oh, bula sa San Antonio.
0: San Antonio Sports, mga katropa.
3: Oh, rebound. No? Rebound. Sa New York, bula sa New York, Jalen Brunson, nagdala sa bola. Pasa sa Kai. Number 25, Danisha, no? So number 25, no? Alvarado, no?
0: Mm-hmm.
3: Michael Bridges, no? Bridges, 4-3, and bam! From downtown!
0: 3 points!
3: Ay, may foul!
7: Right there, Carl Anthony Towns, as we have a timeout. Spurs led by as many as 16. Knicks storming back. Free throws coming up for San Antonio.
0: So ano kita sa frostback, mga katropa, yes. Center. The
3: NBA Finals. What a move.
0: What a move.
3: Grabe ka yung sa duwang team, no? Especially sa New York Knicks.
0: Uh-huh.
3: Tingwang ginila yung katropa Irvin nga malaot, mapanubong deficit.
0: Oh.
3: From the sang San Antonio ang deficit nga score, no?
0: Oh, nagkanto na sa pito na kagina eh. Pero nabawi pa. No kaya.
3: Kani na. Kadali lang sa Pauwai ni Brunson sa Knicks.
0: Mm-hmm.
3: Balik naman siya. Kaya ito pa Irvine, makita mo.
0: Mm-hmm.
3: Si Jalen Brunson is one of the highest scorers sang New York Knicks.
0: Uh-huh.
3: Makita na ito, kinanglanggid ang iyang presensya sa court.
0: Mm-hmm.
3: Kay natalapagdan mo to for how many attempts to
0: do miss it.
3: No do kadako gid sang miss nila no unlike sa Spurs no
0: which Spurs na mas ano opportunity si ka na grab nila
3: si Harper si Wembanyama si Vassell and
0: expected points nga ma-deliver ni Wemby mga pila
3: dagli gadto do 27 plus or naka 30 plus to si Jalen Brunson ya naka 30 lapit 40 to ya sang game 4 ya
0: pero grabbing rebound
3: ni Wembanyama. Pero galing kita from Irvine, I don't know lang sa record dito last game 4. Kun sa rebound ya kay ti. Do masamit naman ta siya makita outside.
0: Gani, why sa gapa dalong, why sa gapa bilis dalong. Amo tong gain lalaki ni ano ni Coach Chris. Sige na ano, mura sa maglagaw siya.
3: Ah, naging ginambala mo sa. Ihutik kito ba lang? Hindi kada kay hindi na dai mo lugar.
0: Kung lapaw kay mo yaman.
3: Oo, ano ka na karon? Multahan ka karon. No parking na da mo, no parking. No parking kag no. Ano da? No unloading kag loading. Kada na nagpisto ta yaman.
0: Dira ka hindi ta pisto mo da iya. Dito kay nagpatuga-tuga ko yeah. Di
3: no.
0: Oh, Gary Victoriano morning. Salamat gid.
3: Maing aga.
0: Kag sa kay Agnes Ferrer nakapamati man. Sir Franz, good morning.
3: Oh,
0: God bless.
3: May aga. Yes.
0: Si Ma'am Agnes, di ba daw amo ni isang hindi ni isang ano?
3: Eh?
0: Kilala mo? Ay, hindi. Kali.
3: Oo. Sa dinigan ni si Ma'am Agnes. Mga katropa, tablang nga nagalata sa Facebook Live, mag-comment ka mo, butangin yung barangay.
0: Butangin yung barangay, okay. Para malawag mo namon.
3: Tamyaw, tambilong yung barangay, da.
0: Butang nga lang sa kapitan.
3: Oo, butang sa kapitan. Kap, basi ka lang, tamang blas kapaw, no? Upot sila yung kagawad.
0: Oh, enjoy mas kapitan. Wala tulat man.
3: Oo, enjoy mas kapitan.
0: Medyo inferior sa mong katropa ang Knicks sa Tayanay. May ara pa to plus 5 eh.
3: Plus 5 to, ligan, plus 5. But I don't know subong kung pila, no?
1: Kasi nagapabili lang sa plus 5. Kaya Tropa Irwin, sa pinakalatest na din nga score, 40 ang Spurs, 32 ang New York Knicks.
8: Uy.
1: Oh.
8: Ah, pero malawag pa.
1: Walo avance.
8: Kaya
1: pero na, imagine na ha, naka-break ang record ng New York Knicks last game 4 ha. 29 points ang lead sang San Antonio. Nabadbad pa nila. Greatest comeback sa NBA Finals nga record or history sa bilog ng NBA kay Tropa Irwin. But specific sa finals, ang butong pinakadako nga comeback. 29 points. So let's see kay Tropa Irwin kung ang 8 points gani, ang 8 point deficit malaot sang Knicks, no.
8: Oh. Pero kaya na kay Tropang France.
1: Tingnan 29 points gani, bad-bad nila.
8: Bad-bad nila. Ari pa, nakibot sa last niya game.
1: Oo.
8: Nga daw lapit na to gani, 30 ang bansi.
1: Gani man.
8: Nalaot pa nila.
1: Gabi daw.
8: Oh, break ito sa game, mga katropa, 9:40.
1: Back to the ball game. Uh-huh. Sa oras nga, 2 minutes and 34 seconds.
8: Oh, medyo delay ta gamay, pero pasensyahan nyo lang.
1: Oo.
8: Pro 30-14 score.
1: Okay, pro subong ka to Marvin, sa ako, din nga ginatamda, no, 40-34. Oh.
8: 40-34.
1: Yes, 34 ang next, 40 ang San Antonio.
8: Uh-huh.
1: Mga katropa.
8: Balikan tayo nga itong game. Ariyo, mga katropa.
1: Bula sa Spurs.
8: Bula sa Spurs.
1: Oo, imo bula.
8: Be, sino ni? Si Castle, mga katropa, for the drive. Okay, fail. Why?
1: Wala.
8: Balik naman.
1: Mga...
8: Turnover, balik sa Spurs, sa Knicks.
1: Oh, kita na sa mga tilapia, sa lagoy nga nabubura mo mga papres na ginabon.
8: Umpat sila. Bulumas sa tulimang basket, no?
1: Oo, kabalo sa basket. Oy, another three by! Wala.
8: Why?
1: Nauyang.
8: Balik sa... balik sa... ano? Sa... sa Spurs. Number 4 is
1: Nauyang.
8: Ari na.
1: Alright, ari lang kami ni Sega. Ganda ka na Irwin sa Frostbank Center. Paigandigan lang kami din.
8: Paigandigan lang kami yan.
1: Another 3 by Jalen Bronson, puro wala nagsulod. Another miss.
8: Castle naman mga katropa.
1: Yes, yes.
8: Doon si Castle, turbing uyat hula.
1: Siya na. Para na.
8: Si Wimbiara sa gua.
1: Then,
8: Why na?
1: Why siya? Why siya? Gipagwaan siya. Gipagwa siya.
8: Pagwa siya.
1: Bula sang next. The drive, oy! What another? Another goodbye. Number 3 sang New York Knicks si ano siya, si Josh Hart.
8: 34-40 mga katropa.
1: Naka-points si Josh Hart. No, pero foul to
8: pero shoot.
1: Yeah. Josh Hart against the Aaron Fox.
8: Wow.
1: And dumb hug. And shoot double.
8: Na shoot siya. Alright. Shoot ko!
1: Gaslow mo ba, no? Oh, gabi po. Delikado, tutupaya.
8: Delikado, tutupaya.
1: Gabi mo ba? Boom! Shoot the ball!
8: Sa Pilipinas ng ano ang ring la pole ng grid ng towers ng pole sa ring away na kasi naguyamos na
1: bagras din yung mga risi bagras mo na around 34-14
8: pila score lead pila na six
1: yes
8: favor double mga katropa sa mga Spurs.
1: Galing ka tropa Irwin ari sa background lang si Jalen Bronson galing 29 anyos lang niya
8: bao
1: bata pa ang pinakabata dire sila si ano dali lang gid si Jeremy Soshan 23 pala meron pa pinakabata o si Muhammad Diawara 21 pero Dwight na siya masyado do mga sa bench na ni sila guro no?
8: Pero grabe nga drive ha ni
1: Josh Hart
8: naka ang referee ni mga katropa matiyan ta.
1: And they will retain possession of the ball. Okay, ito. May free throw pa siya nga isa.
8: May free throw pa because foul eh. No,
1: oh, foul. Counted to. Tapos may free throw siya nga isa.
8: Aha. Doon nagdamgo ko, 36-14 na ni. Dumabanse ito, di ba?
1: Banse. 37-40 ka na Marwin. No boss good. Nakapashoot siya good. So, may free throw gitsa.
8: May free throw.
1: Foul to foul.
9: into the locker room as a team win or lose.
10: Art has two to make one because he...
1: Two to make one, correct, no? 2 points plus one for free throw. Naka 3 points sa mananganag.
9: Oh.
1: Presented by Kia. Okay. 37-40, take it up our win. Ano good? Na bad bad naman.
9: Bad.
1: 8 lead point. Sang, ano no? Sang San Antonio.
9: Aragit sa si Shaquille O'Neal, no? Ilan tao siya?
1: Jalen Brunson against ano?
9: Close fight, close guard.
1: Towns.
9: Oh.
1: Bridges and another teardrop for score by
9: 3 points
1: Bridges.
9: Na lang. Gamat-amat na.
1: 37-14, no? Pansigyan po ng Spurs.
9: New York Knicks is catching up.
1: Oh.
9: 3-point lead sa Spurs, mga katropa.
1: And, drive. Guwapo tong third game shot to ni, ano to? Oh. Oy, bula sa... Lost ball foul. Bola sa Spurs. Oh, foul si Josh Hart against kay Champagne. Kito pa Irwin. Bola sa Spurs, no?
10: The Spurs force other people to be decision makers. This isn't an easy...
1: Robinson! Oh. Ipasa kay... Bridges, Michael Bridges, and another teardrop. Amuto kayo ng naka 37 points sila. Kito pa Irwin, subong 42-37 na.
9: Oh,
1: 42-37. 42-37.
9: Actual ah, 45 seconds left mga katropa. Second quarter. Spurs ko na ng bola.
1: And
9: 37-42 score.
1: Wala. Oy, another balik rebound.
9: Sa, balik sa Knicks.
1: Rebound by Josh Hart. Grabe si Josh Hart, ligwa-ligwa na ka-rebound. Up.
9: Ayun.
1: OG Anunobi.
9: Uh-huh.
1: Oy, wala. Pasa kay Michael Bridges. Josh Hart for the drive and oy, layup wala. No good. Nabuyan. Oh,
9: balik,
1: oh.
9: Balik sa Spurs mga katropa ang bola.
1: Bola sa Spurs.
9: Uh-huh. Sa scoring nga 9 seconds.
1: Oh. 37-14 score, no?
9: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Buzzer beater. Oh, buzzer beater again. Buzzer beater.
9: It's 42-37.
1: Si, ano, grabe, si San Antonio, number 24, oh, no? Hmm. Si, ano na, si Devin Vassell.
9: Oh.
1: Buzzer beater score, Vassell. Wala kalabot ang tapal. And the first half, Katropa Irwin, and the first half, no? Nagapamilin si Gapo ng ano ang pagpanguna sa San Antonio sa game 5.
9: Grabe no, pero gamay lang daw mabadbad pa ni mga commercial tanay, mga katropa Araceli Lorais, may aga mga katropa.
1: Good morning, good morning
9: best regards from all moms of Handumanan, thank
1: yes,
9: you so much
1: moms.
9: Salamat
1: good
9: no?
1: Morning mama.
9: Mga commercial tanay, katropa France, sabay ta mga obligasyon ta pagkatapos nay sa mga panubdo mga katropa. Balik kami pagkatapos ni
1: yes.
11: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
12: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
11: Santon

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa ka

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: XFM.
6: Yari na ang programa na The Secrets of Hell.
7: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kang yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
8: Kompleto.
7: Kompleto.
8: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. So mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, git.
7: Yes. Na, ha?
8: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
7: Mm.
8: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: So, ba't yung pag-inom ko sa premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
8: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation, para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
7: Mm.
8: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, taga ka oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
7: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
7: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, masure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
6: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
7: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3,
7: may moringa oil.
8: Si premium D3, may BCO, may vitamin D3.
2: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumardayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebulo, Pantukan.
3: Vision X, slay ang kaipitibo.
8: Ang pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka permis sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, law-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo, nga nagalabo, nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
3: Vision X, slay ang kaipitibo.
4: Ang ato sa nga pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
10: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing nga mga komentaryo.
13: Hindi
12: nga nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
15: Balik na rin mga tropa, 9.56 na sa aton nga orasan mga abyan. Ari kita sa first second half na, no? Sa NBA Finals, katropa France.
16: Yes, katropa Irvin, no? So this is the second half na ginahulatan ni. But so far, ang leading team gapon is ang ang New York Knicks. Ang San Antonio Spurs, katropa Irvin, sa score nga 42-37, no? So, makuha kita pala na, Katropa Irvin, sa ang aton nga bisita subong aga, ang presidente isang sama ng weightlifting ng Pilipinas, si former congressman na Monico Nyux Petibilla. Kong, good morning. Kong, live. Sige, Kong. Live na, Kong. May nga ganda. Good morning.
17: Good morning. Para nyo mabala na request Amerika.
16: Oo. Abi ko ga, lantaw ka man subong da, NBA da.
17: Dire tanaw ko
16: kina World Cup sa ano? World Cup galing imo, bawti mo Kong, basi may komento ka lang da. Eh ano ning imo nga mga ginexpect for this game 5 sang NBA man?
17: Madaog ni ginanlan niya Spurs kay kung hindi magdaog si tapos ng boxing. Wala na tama
16: imo. Oo.
17: Ano? Ginanlan da ko ni atong last game ila naman to galing na ginago to si.
16: Gani man. Pero tikong ang anong mga observation mo kung sa mga previous games sa game 1 up to game 4. So far do anong imo pag summarize ng sang ilang hampang? Kong.
17: Kung wala lagi na di malas, kasi first time na ang coach ang Spurs. First time meron na siyang bata na, first time na ang coach sa finals.
16: Oo.
17: Pero kung wala ma-experiensya na siya, madaog ni Spurs tanin.
16: Gani, no?
17: Kay laban-laban, galing ang diferensya, palugar ni Kampang.
16: Palugar. Palugar.
17: Imagine, ba itin, abansi ka na ba itin, wibi sa persa, papirti ka pa. Tinarso na yan sa vocabulary sa basketball.
16: Oo. Pero, kung ang sa Kampang sang Nick Subong, anong makomment mo na sa ila yung gameplay Subong, ang ilang strategy sa Kampang?
17: Eh para sa ako niya, ang next sa tapusun yun din nila, kung hindi nila matapos, may peligro pa na eh.
16: Oo. Delikado pa ni sila, no?
17: Kung oo, pa delikado kay Kabaluka, ining ampang sa San Antonio Spurs, mga inexperienced kakabataan,
16: gani man, oh.
17: Kuha na ubin pa kayo.
16: Oo.
17: Doa na kampang ang manong daog, nagsalasa, buya-bula, ikong sa likod, imbis ang masaya, eh, tumakan sa likod. Panibak ko, ang bata, panibak ko. Kahit si Kanjiria pa malang ni mo.
16: Oo, oh, rook. Sophomore pa malang sa galing, Kong, no? Sophomore sa NBA?
17: Opo, ang daman talaga sa Olympics sa 2023 sa Los Angeles.
15: Oo.
17: Ang Olympics. Pabulubod lang yan ang Amerika sa France kay Tisimo Payama.
15: Oo.
17: At sa pabulubod na lang siya by 2028, 2 years from now.
15: Gani man. Basta ang tilanggit nga training, ano? Experience.
17: Oo, galing ko mayo ang coach sa US. May mga estilo ko na nga mapungkan mo para hindi mo mapapatunod bula. Ibutang mo si Ben, kasi Ben ako, hindi siya kasulted. Siya yan ang kulakig na siya mo. Kung mamalapit siya sa goal, tambos siya. Pero kung hindi siya kapalapit sa goal, pareho kay Imbayan, Imbayana, si Juan, si Imbed, abi ka bantay ka ako. Kasi mabudlayan siya. Nauna nga kayo mag US contra France, kay last time na pinti ang France, two time man lang mo si Stephen Curry, malang ito nagpadaong. Kaya karoon kay Marita na si Stephen Curry, YDPO ang Olympics sa Amerika para sila. Although sa ako ng US will always be a threat, no? Kung baan ka ganyan, madabok yun mo. Ang rason niya kagaulampin ko sa sports mo, kasi may Pilipino na yan.
15: Si Dylan Harper?
17: Tunay na yan ang Pilipina. Ang mo ng rason nga kung mag-over kung isa bias, mag-umisa kasi ang gusto ko Pilipina.
15: Please, si Jordan Clarkson, saan New York next man? Phil Aman?
17: Why, bangko na yan. Hindi mag-champion niya. Bangko na siya. Hindi ka uyo na coach siya. Let's ang gilas siya sa Pilipinas. May mga problema kami na siya.
15: Oh.
17: Si MVP. Kamahal siya ka. Dampang mabayad ka. Initulong ni MVP. MVP pa lang to. Perdito ang gilas sa Juan, Dominican Republic. At tumutong katanawa kami, perdi.
15: Kaya
17: hindi gusto yan ni Clarkson, siya lang yung pasahan mo. Amo na mula ni Clarkson, buhaya. Gusto yan siya lang pasahan. Hindi mo siya pagpapasahan niya, kasi sunggot. Kaya
15: ako
17: na sa ginausar sa New York.
15: Oo.
17: May sa ginausar. Si Arthur Young, si Rookie pa malang na, nagkakuha na malupok, kinayaan mo na yung mayo.
15: Oo, gani makita mo man sa iyang galaw kong, no? Okay, sige. Oh. Tongte, man. Lilang kabita si Mo from time to time, ah.
17: Sige.
15: Oo,
17: ah. Ari ko San Francisco, ginatanaw ko World Cup, ginatanaw ko yung basketball.
15: Wow, grabe, galing din mo, ginalan. Tapos duwa kabilo, galing ang mga dalaguan nga bang subong?
17: Oo, sa Uktog, sa Agaya, football, sa gabi, basketball.
15: Ah, so, sige, ah. O, Kong, lilang kabita karoon, ah. Mabalik-balik lang kabita. Thank you, Gida, si mga insights, ah. Salamat, ah.
17: Salamat, Panandro, ko sa inyo rin tanan. Malipayon lang, pag-enjoy sa NBA.
15: Sige ko nga, God bless ko nga. Balik kami takaroon ha. Sige, thank you, good. Along, sige. Karaparwin, si President sang Samana ng Weightlifting ng Pilipinas, si former congressman, kaganay, Mayor Mantis Bacolod, si Monico Nyox. Quinte Bilya.
13: Aray, sorryhan mo na yung sports show, hindi ka kabilin mo.
15: Okay, ti ano kagi dapat ng
13: updated ka permit.
15: Updated kagi dapat kay ti ano ka mo presidente
13: sa mga previous nga ano kita ya pa. Anyway, no mako mo 29 nga advance malapawan ka pa.
15: Okay, ti ga ano siya mo. Amo ning importante ko ba dapat ga bantay ka sa sportsman ano mo. Ma-trace mo bala ang natabo no, bantayan mo gid. Kung ano ito ang mga previous, mga highlights ng hampang.
13: Oo.
15: Katapang Irwin sa sining NBA Finals. Actually,
13: pero, lantaw mo ito pang France, ano mga adjustment kinimo sa ano? Kinimo sa Spur subong?
15: Doon nakita ko, Katapang Irwin, doon nangin ano sila, do ang ilang aggressiveness, do medyo buin-buinan gamay. Kay the more sila nga nag-aggressive, na remember mo to game 4, dako ang ilang abanse, grabing aggressiveness nila. Pero Katropa Irwin, ang ginatawag lang na confidence, amuni ang halalungan. Kay the more nga confident ka mo, mas dako ang chances man nga mauyangan nyo ang inyo dara nga mga opportunities. Ikita mo itong mga natalupang danta. So, nangin ano sila, no?
13: Complacent sila.
15: Nangin wise man sila. Kahit malearn kagid man sa mistakes mo. That was the biggest, dako-dako gito ang mistake nila game 4 eh. 29 points lead. No? Tapos in the end, naperde pa sila sa game 4. So, katropa wins mga katropa naton. Ari na, balik na second half. First seconds of the third quarter sa NBA Finals. Score ng mga tropa, 37-42.
18: That's gonna be another foul on Towns, I believe.
19: Oh, Paul, foul?
18: Anthony Towns, second straight game in some major foul trouble.
19: No.
18: He's shocked at the call.
15: Ah, oh, sa kay Wimbanyan, ma.
18: But that forearm is at his stomach. But also, there's a push off from Wimby to get that extra space. But Karl Anthony Towns sitting on the bench very quickly. Now, Towns is 2 points, but 8 rebounds. Always forget about that. Part of his strength has always been he's one of the elite rebounders. Fox left open, can't get it.
19: Bula sa next. Bula sa next.
15: Abalik sa next. Mga katropa.
16: And gipasa ni Bronson kay Hart for 3, wala. Rebound by Spurs. Bula sa Spurs. Kaya pa Irwin, 45-41 ang score.
15: Uh-huh.
16: For the second half na, third quarter na kita.
15: Oh, ano pa na tabo?
16: Foul?
15: Foul?
18: As we check in with Lisa.
20: Hey, Mike. Well, we know the Spurs, the Knicks have gotten off to slow starts before in this series. I asked Mike Brown what got better as the game went on. He said, we started handling their physicality better. He said, they are extremely physical defensively, and we just started doing a better job spacing the floor, handling the physicality, playing conceptually. I asked him about the team needing to maybe settle in with the nerves with so much on the line.
15: And he said, yeah. Now, sa Knicks na bula.
16: Okay, shot. What a move by Michael Bridges, number 25. Si Michael Bridges nung nakascore.
15: Uh-huh. Balik sa kay De'Aaron Fox, mga katropa. Ari naman sa kay... Three points for Champagne. Score na ito is 39-45.
16: Yeah. So, buong katropang Irwin, 47-41 na?
15: 47-41. So, pila lang? Anong ang lead?
16: Anong ang
15: 2-3 points? Malakot na ni?
16: Okay, and then? Okay. Amo ito naka-41 si New York Knicks. Shot by Jalen Brunson. Si Brunson na lang spill.
18: Yeah.
15: Nakaboy si Champagne, isa ka... Tres?
16: Okay. Naka-tres si Champagne.
18: He sees that the Spurs aren't fighting in that. So now
15: Benungo, si Castle?
16: Mm-hmm.
15: Yeah, grabe ba? Das tasong patch ya.
16: Muli nga ito, hindi ka pa Irwin niya, no? Wala, halugan yun isang Spurs ng ilang
15: kasi malugaw pa sila. Aray mga katropa, no?
16: And then gipasa sa bola sa Knicks, Josh Hart, Jalen Brunson. Gapakita sa pasan, Jalen Brunson nag-uwas ng tres, wala, miss. Rebound by Robinson. Dako ang lumpat Robinson, balik kay Jalen Brunson. Jalen Brunson nag-against pasa sa kay Ogenunobi.
15: Tapal Wemby.
16: Sayang.
15: Drive, dunk.
16: Dunk.
15: Foul.
16: Foul pa.
15: So,
18: the officials looking at each other. Is that a push?
16: Si Clarkson, wake up, pangaw. Dapat naman itong reaction ni Kong Yoks. Pamatentang decisions ang ano. Sa referee. Officials.
15: Ang ginaboy sa...
16: Oh, gitiklod siya. Natiklod siya ni Robinson. May contact eh. Pero,
15: may push gumay ah.
16: May push.
15: Ang push siya, epekto dako. Ang pala ni Wimby, so hindi ka na mag-uyad mo sa hawak ko ba?
16: Salamat na nakaroon ni Yabay karon.
15: Nakalaman ko na daan po.
18: Has only played 15 minutes because of the foul difficulties. No. And in a game with points tough to come by, that's twice.
15: 41-47, mga katropa. It's 6-point lead since Spurs against New York Knicks.
16: Mike Brown. Mike Brown. Bata pa ni Mike Brown. Head coach nila, grabe no. First ni Mike Brown yung maka-finals mo, no?
15: Ari, ang bebe, ang
18: review, ang referee. Mitchell was deemed to push Wembanyama in the back unnecessarily while he was airborne and prone to injury. Therefore, the bucket will count. Wembanyama will shoot 2 to make 1, and they will retain possession of the ball.
16: Okay. Two to make one, so another free, may free throws, may manyaman.
13: Oh, no. Okay, come on, see you win, Banya. See you win, B.
16: Actually, delikado, siling sang official, no? When you get shoved in the back and you're going full speed, it's impossible to control how you land. Diba? Na, same to kay na, kaya no, kay Hart, yan natabo, no?
13: Kaya natiklose
16: ba siya? Might cause injury. So, posible nga, penalty, flagrant foul. Flagrant foul. To kay siling sang official kay Marvin, might cause injury na tabo. Might cause injury to the player, siling sang official. So, 2 to make 1, no? 2 points counted, bucket. And another free throw for Wimbanyama, no? Aray. Uy!
13: Uy, nano
16: na. Nano na lang. Ay,
13: nano na lang to. Sa tulod to.
16: Nano, gintigin ba? Sige ba, check it ang tulod to?
13: Tulod to, nalang-alang sa.
16: Another free throw, to Marvin, for Wimbanyama.
13: Oo.
16: Okay, so 51-41 na Katropang Irwin, 51-41 so far. It's gotta be the shots that you want, not the shots necessarily that they're giving you, not the open three-point shots. It's the looks that we want, the ones that we fight for. Robinson in pursuit. Bulas ang Spurs, no? Yeah, depends on next. Up. And Champagne for 3. Oy! Another 3.
13: Oh. Ang score di kay Tropang Franco sa live abi, 53-54 na. No? Yeah, Japan guess first.
16: Yes. So,
13: sa screen ties 41-51.
16: 53-44 na sa karon, no?
13: Oo.
16: Bulas ang next katropang oy. Nabuyan ni Jalen Bronson ang bola.
13: Castle's a very aggressive defender. Mm-hmm. He's always my performance to Castle's ball.
16: Na mayo. Mogi na. Nakaano mo? Naka Santon plus gold.
13: Oh, kag naka premium D3.
16: Oh, mogi na ang kombinasyon sila na sang Santon vitamin C. Tatlo gina Slaro Marvin para may performance te. Na mo na dapat sa kay ano kay ina kay Jalen Brunson.
13: May tulog pa.
16: Kay ina si Jalen Brunson kay pila tumatumba. Naka uyang ang oportunidad. Araw, balik siya ang bula. Dapat din siya matumba. Mag-premium D3 para ba ako tuod. Oh, pasa. Oh, nag-reball. Balik sa kay Michael Bridges for 3. And then, wala.
13: Oh, manik mga katropa.
16: Dapat na sila katropa Irwin. Ano, supplement lang. Ang galuya, supplement dapat mo. Wimbanyama, oh. Pagsik Wimbanyama. Naka-supplement mo. Naka-ultimate trio, ne?
13: Maintain niya isang kasmana.
16: Naka-ultimate trio, ha?
13: Gano? Gano-epektugin mo na.
16: Oh, another 3. And
13: 3 points for by
16: Michael
13: Knicks.
16: Bridges. Oh, Michael Bridges.
13: Oh. Michael Bridges.
16: Tinagasak ba? Bula sa Spurs.
13: And 3 points, ha, boy.
16: Bam! Wala again. And then, bula sa next. Uh-huh. Rebound by Hart. Johnson. Jalen Bronson. Against Vassell. Ano na si, oh? Champagne. Oy! And then, Jalen Bronson for 2. Against Champagne. Sa Spurs. Oh?
13: Ang score sa mga katropa, 55-46.
16: And then, bula sa Spurs.
13: Basel.
16: Oy, wala.
13: Paul.
16: Wala. Gasolod sa ulo, Katropang Irwin. What if si Bulbul, dira? Ibutang mo na si Bulbul.
13: Away, was agslay.
16: Si Bulbul.
13: Was agslay.
16: Ilan ang height ni Bulbul, man?
13: Taas, muta, hindi ko ka...
16: Doon naka-7 na si Bulbul, no? Naka-7 si Bulbul, wala? Naka-7 na si Bulbul? May 7 si Bulbul? Taas si Wimbanyama kay Bulbul, no? Aga may nga bansin ni Bulbul? Ano yung Wimbanyama kay Bulbul?
13: Ako pinang height ni Bulbul, ha?
16: Grabe, no? Kasulod sa ulo ko, Trapper Irwin, every time maglagan si Wimbanyama, what if gadungan si Bulbul si Yablao? Oh. Kaya rin si Bulbul, grabe nga yung Bulbul mo.
13: Oh.
16: Mga sinigaw sa Pilipinas, grabe nga yung Bulbul, oh. Nakascore ang New York Knicks. Oh, puntos ka ka, Karupang Irwin, nakapuntos ka mo.
13: Puntos ka rin, pinan ha?
15: Pilan score na mo? 55-48 na mga tropa.
16: Si Bulbul.
15: Oh, pilan na ka. Pilan lang ako, bilin.
16: Wala sang next. Akong bulan. Oy, nadala sa fake si... Oy, wala gabi nga rin. First attack, palo.
15: Si Bulbul, katropa France.
16: Oh, si Bintre.
15: 7 feet, 3 inches.
16: Oh, si Bintre.
15: 7-3.
16: Oh, gamay lang ang diferensya. Kung nalimim ba niya, mamo?
15: Wala ko tayo, ginis lang.
16: Pero si Bulbul, why not si Bulbul, ha?
15: Why di sa'yo, ha? Batch ni ni ano eh Wim BC si,
16: oh, 1 inch lang nga ba si Wim Banyama kay Bulbul 7 feet and 4 inches si Wim Banyama si Bulbul si Bintre
15: pero fights na

0: on the second half, ang possibility nga malabot ni isang malabot ni isang Knicks ang Spurs and Spurs. So ang Spurs really have to fill in some score.
1: Correct. 50-48 na nga, Marwin.
0: Balik naman,
1: no? Po, sorry, 55-50 na.
0: 55-50
1: na. Bulas ang next grabbing drive ni, no? Josh Hart,
0: Uy, sunod!
1: Yes.
0: Sunod!
1: And then, bahay, OG Anunoby, number 8. OG Anunoby, no?
0: Pilan lang score ng lead?
1: 55-50, lima na lang.
0: Lima na lang.
2: OG Anunoby.
0: Oh, my.
1: OG Anunoby.
0: Oh, my. To knock it down, right? Oh now, my. Doma. Malugawaan pa niya. Alang-alang ng laswa ka ron.
1: Ay, sigurado nila kay Yahog nalang nabilin. Ubus ng sabaw, Yahog nalang nabilin.
0: Hindi, namatanda stamina to malugluto.
1: Oo. Mati nga. Gandong to sa nga masugba. Sugba, balya, manukubla, masugba, kubla subong. Baboy itong sulugbahon niya kagupdahin niya ito bang Ross. Yan ba ko plasta nag-message sa ako plasta rong na ding parilyaan, no? Kayang uling na pabagay, no? Pero ganyan pamangkot dara ng sulugbahon. Ang galam ito sa subara na, pero ang sulugbahon ang wala pa. Kaya ito may patapos, oh. May patapos ang ampang. Babala na di karon kung madayon tong sugba ito kay inangagdan sa panyaga mo.
0: Why na? Nawad na ito gana?
1: Mabala, hindi lang magbakalan. Isa to kakilo, kuno nga sulugbaon, nga baboy, ka gano, bang roso. Nagambal. So nga mag, di pa niya, gamo di, may kiyo na. Kaya naka-ready na ding sa usawa, no? Tapos ang sabaw to, di kapila na mo lang sabaw, budlay ni karon,
0: why na?
1: Why na? Yaw, bilin.
0: Mga luto na bago.
1: Maubos na sabaw, ang sulugbaon lang, pag inaon man, pag ikaroon, sulugbaon, hindi nagid.
0: Why na? Kasi nawad, ano blas?
1: Maubos na.
0: Tangalag na
1: blas. Pinabili na sabaw, ang sulugbaon, why na?
0: Mga Spurs ba na, mga katropa, ano ka mo? Nang thumbs up ka mo da sa itong comment section?
1: Comment man da.
0: Comment ba ka mo? Hindi ka mo magkalaurungan da.
1: Kasi post na ba na? Kaya ang kilala to na mo, no? Di habo yung itong parilyahan, dugi-duga yun.
0: Dalang baga.
1: Runkado. Napabagay na ito. Tayo mag-test ka na magsugbay. Painitom ng parilyahan mo. Gipicturean niya na ito sa ako. Yung nakakiskis sa parilyahan niya. Ginabidyoan niya ako galingon. Yung ginakiskis na yung parilyahan. Kaya piyo na niyo. Di pagka muna ni Pastada. Di aboy ka lang yung parilyahan.
0: Kasubo man sa
1: mga. Nangakig sa. Hindi sila yung yawan sa kiskis ng parilyahan.
0: Na
1: are na kaya bansi na.
0: Disappointed sa. Ay nako. Pero amo na sa mga katropa natin sa puro pang-api sila mga banay. Enjoy lang ta. Hindi lang agay panginit. Tinan mo taas ang BP ba? Kay tanan din yung istoryahan din niya.
1: Madala na sa inay-inay yung istorya. Pero ito ako sa imo, nagbakal ka nila sa lugbahon mo, nakasugba ka na subong.
0: Nakasugba ka na.
1: Naon ka na.
0: Problema ba si Brimtan?
1: Ay.
0: Mabatok blaw?
1: Mabato.
0: Mga katropa, hindi na mo nung pagwa sa visual kay ti gapangakig si Meta. Pero pabalo na namo sa inyo. Uy, ang score katropa ng France, 59-50 na. Spurs.
1: Siyam.
0: Siyam na ang abansi. Kaya po niya.
1: 62-53 na ang katropa win.
0: Kaya po niya.
1: 62-53.
0: Pila?
1: 62-53 na.
0: 53? Ay, naano mo rin ko, Nilaya man.
1: Ganit man. Bago lang kami din ang panagit doon, kaya naano na sila dayo nyo.
0: Si Prince, ano?
1: Prince Harry.
0: Prince Harry, no? Para, naglantaw.
1: Naglantaw sa Spurs, grabe ba?
0: Nakapis na naglantaw sa NBA, katropa France.
1: Grabe
0: na. Aray na mga katropa, oh. 62-53 ang score.
1: Bulas ang Knicks. Jalen Brunson nagdala sa bola kada Parvin. Kasi mga katropa na to, Jalen Brunson hindi ka penetrate. Ginpasa sa kay Hart. Ginpasa sa gwa. Balik sa kay
0: Hart.
1: Gabing ila movement sa bola. And Johnson. Okay. Taga Boys ang 13 number 44 si Landry Chamay.

0: nyo.
1: Oh, sports mga katropa.
0: May nag-shoot. May nag-shoot.
1: Uh-huh.
0: Oy! Grabe ba?
1: Oy! Harper.
0: Wembanyama.
2: Uy! Tres. Ang sublan.
0: Doon natin palo kasi Jalen Brunson. Now,
1: oy, do injured
0: out yung yang out. Oy, nabalos man siya. Grabe, ginula ng tres bomba. Oy, lutayan ng lumabal. Dapat si Jalen Brunson now. Banyo sila karon sa Anton Plus Herbal Oil.
1: Oh, dula lang na.
0: Oh, dula lang na.
1: Guwanta lang ka, Nay.
0: Tapo kaya, Nay, kay palatoon tabi. Banyo santo tayo sa Anton Plus Herbal Oil. Ito sakit, no? Gawin sa kabahang kadali, oh.
1: Hindi, self-inflict katropang patch.
0: Self-inflict.
1: Why, ano? Why?
0: Why to foul? Self-inflict to. Iya to
1: giyo. Why sa natandugan?
0: Salang to pa. Salang to pa.
1: Salang to pa.
0: Salang to pa.
1: Ano, abi kay gatupa. Pagtupa. Yan, nag- ano sa? Nag-aliso sa mo.
0: Nag-ano sa? Nag-in twist yan mo, no?
1: Oo.
0: So, tido. Ano gina? Delikado to, tupa ya? Delikado to. Mas, manong kabla, ma, ano ganyan, matipalo kabla.
1: Matipalo ka, sakit na stain.
0: Sakit na. Banyusan lang na.
1: Gamay-gamay, gamay-gamay ng hilot, ha? Tapos banyusan sa Santo Plus Herbal Oil.
0: Oo. Araya, tiktibo na ako pa, Erwin.
1: Kailan na taka, tropang Franz?
0: Sa pinaka-latest ko ding, ano, nga ginatamdan ko ding score, 62-53, ha?
1: 62-53.
0: Oo, abansi ang San Antonio.
1: Pero kung na... why pa man eh. Aray pa man ta sa third quarter.
0: Oo. Sa oras nga 5 minutes and 18 seconds, katropa Erwin.
1: Kaya pa ni?
0: Why pa?
1: Why takba no? Kahit third quarter man tong lautay ligad eh.
0: Oh, yes. Pero katropa Erwin, based na sa observation, Tadria, ha? Ang ano sa karon, naka-advance sa first quarter si San Antonio.
1: Uh-huh.
0: 23-13 ang score, no?
1: Uh-huh.
0: Pero sa second quarter, naka-advance si New York Knicks. Uh-huh. Mm. Ang score din nila sa second quarter, 24-19.
1: Second quarter. Last game.
0: Oh, wala pa man natapos ang third quarter. Mm. So far, lead ang San Antonio sa score nga 20-16.
1: Oo. Uh-huh. Amo na yung ball sa mga players nga anything can happen on the third and fourth.
0: Oo.
1: Pero wait, akabalo. No, depende ni. Kinanglan ni mag-double time man. Hindi gid maging complacent ang Spurs.
0: Oo.
1: Kay gahabol ang Knicks.
0: Gani. Delikado na yun. Kahit kung ma-flagrant foul ni si Wembanyama, posible na kung magwa siya sampak.
1: Oo, oh, graduate siya.
0: Graduate siya.
1: Boom. Dapat kung makuha si Wemby, medyo halog-halog ng ampang eh.
0: Oo, longgit sila. No? Kahit yan mo na yung good lighter.
1: Mm-hmm.
0: Dapat si Wembanyama mahalong ni sa Sanggiyo. Subong kay another flagrant foul.
1: Oh.
0: Posible nga mag... Ano gitsa sa ampang?
1: Oh, pila na ka-foul na?
0: Do, ikapila na nga foul. Ang flagrant siguro may pila ni ka-foul dapat ka tropa Erwin mo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang siling sa mga ano lang mga ordinaryong foul. Kasi 'di ba, ordinaryong nga foul, anong graduate ka na?
1: Oh, graduate ka na.
0: So flagrant foul basta may limit lang ni. Kasi syempre flagrant foul intentional ni siya mo. Nga maka naka-harm ka sa isa ka player bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga which is the very ano gid bala obvious gid nga ginhuod mo blang ina nga pag-foul bala.
1: Mm-hmm.
0: Or which is do basi ba ni kisa do nang init ka bin no? Do nang tos ka nang ano bakit or ngod nga mga pagtiklod do kung pagpangwahing mo dapin no.
1: Mm-hmm. So intentional sa kayo eh.
0: Intentional ka tama eh no. So makita ka na pa Erwin nga which is si Wembanyama halong na lang gid ni siya. Mm-hmm. Eh kundi pag ni siya maghalong posible nga ti out of the game na siya, no?
1: Control ang init sa ulo.
0: Yeah.
1: Jessica Pahayahay. Good morning, Barangay 1 Chapter. Balik na tao.
0: Back to the ballgame. Now referees are taught
1: to look up high than down low. Hindi na ano siya, sala paglumpag ano niya, pagtupa niya ka tropang France.
0: Oo, sala.
1: Oo, why ba nag-ego si TL ni Wembanyama?
0: Kahit kung malapakan mo tong TL, amo to yan, sigurado mo playground siya.
1: Oo, pero why ba?
0: Pero ito wala man to contact.
1: Oo.
0: Pero
1: ang call sa referee,
0: do amo ni matayan tadi kung ano
1: ni parang if it was called his fourth flagrant foul point fourth was a one game suspension flagrant foul
0: if flagrant one suspended for a game if flagrant two suspended rest of finals so delikado ka na eh
1: ay na ano paway na lang kinang lan paway na lang I don't know kung maka hold on ang Spurs without Wembanyama
0: ah wala pa makota
1: oh makaya nila
0: halong
1: kay ihaboy mo, ipagawa mo sa fourth quarter si Wimby. Araman.
0: Natumba. Oh, may... Si ano to, Michael Bridges to natumba, no? Michael Bridges.
1: Oh.
0: And then we jump ball.
1: Oh, si Harper ang nag-out siya.
0: Oh.
1: Uy, naano to sa iya man?
0: Tumba lang sa iya.
1: Tumba. Amo ng usos bang?
0: May drama sa Congress, may drama man sa NBA, no?
1: Oo.
0: Sa Senado, drama sila. Pero sa NBA, dramahan man, no? Oh!
1: Oh, jump ball, mga katropa.
0: Ah, jump ball.
1: Oy! 3 points.
0: Two, wala. Oh. Shot clock to, eh. Ginala ko tayong shot clock, eh.
1: Oh.
0: Bulas ng Spurs, Carabao Irvine.
1: Spurs, dari ka rin sa... Kay... Harper.
0: Harper. Press. What a shot! Ayos, ayos. Langit, no? Langit, no? Basta ligwaya, Pio, gid. Bula sa next, Carabao Irvine.
1: Ang score na ito, mga katropa.
0: Oh, di nabugay naman sila. Oy, nagawa naman sa bola.
1: Medyo...
0: Base mag-play grad call naman ang Colda.
1: Medyo physical kayo, ha?
0: 65-53. Oh, 65-53. Sa aton dire, 65-53, no?
1: Oh. Ario?
0: Eh? 4 minutes na bilin sa, ano?
1: Harper, Wimby, Agaway, Sumbula.
0: Kay Johnson.
1: Kay Johnson.
0: Ah, Bronson, no?
1: Oh. Ah. Taxi. Nagkakalipad ko ng despedido yan mo.
0: Si?
1: Si Champagne. Li.
0: Champagne, oo. Oh. Basta dumduma mo lilim noon, ha? Champagne, ha?
1: Mm-hmm. Gusto ko yan makita. Kung ganyan mo.
0: Oo. Oh.
1: Para madumduman ko.
0: O bulas ang next. John Bronson.
1: Uh-huh.
0: Against Harper. Bronson. And then for two. Wala.
1: Rebound.
0: Rebound by Robinson. Wala. Oh,
1: foul. Oh, foul.
0: All foul.
1: Intense ang away sa mungo. Intense ang pang. Oh, we have Keldon Johnson, mga katropa. Si Wimby daw na tumbasa. Tumbasa. Ano ka? Ha? Okay lang ko ito lang.
0: Ah, long sack ay playground. No?
1: Isa na lang eh.
0: Isa na lang.
1: Isa na lang. Suspended sa the rest ng play.
0: Oh. Ah, long it.
1: Aray mo kita natin si Bridges. Aray, oh, ang rebound. Si Wembanyana, Inyayama, kag si...
0: Boom! Si Kony Robinson na kahigo sa iya.
1: Ah, may igo. Oh, gilmang gali.
0: Igo, gilmang sa siko.
1: Oo.
0: Oh. Oy, damhag.
1: Aryo?
0: Na, ano si Bronson, kakadamhag man. Kapila na sa matumba mo.
1: Intense ang aton hampang subong katruba.
0: Kapila na sa matumba, oh.
1: Oo. Ano man?
0: Kapila na sa matumba, oh. Mayigit, kulang gid sa practice, ha?
1: Kulang sa practice?
0: Oo, oh, mayigit jumping jack mo.
1: Oo, oh, may tig...
0: Oo, oh, damag naman sa... Oo! Oh.
1: May push.
0: May bunggo ni...
1: Halit sa kay Harper.
0: Oo, oh, bunggo bang. Mayigit sa pagdrama-drama, no? Bunggo gamay, bam. Tumba na yun.
1: Mayigit.
0: Araw, bula sa spur, sa Knicks. Bronson, kapagkita sa pasahan. Yan pasak. Uy! Ano to?
1: Anong call? Nalilang kayo mga katropa. Kina-check na nila. Kung anong call to, kayo nung nag-untat. Hindi ba ito foul?
0: Okay. Ah, substitution.
1: Ah, okay. Substitution today. Habol next. Habol next.
0: Yep.
3: But this is also good when you think about for the Knicks. They have five guys that can drive and kick and create shots, and they're buying time for Karl Anthony Towns.
0: Mm. Si Towns nagpaymulong, hindi pa bench ni si Towns. So. Bilin si Bronson. Oy! Si Alvarado. Si Hart. Oy, grabe nga nagaway sa bola. Oy, balik sa next. Next, and then Nananobi, wala! Nauyang
1: okay,
0: na naman.
1: Okay, balik naman sa sport ko. Katropa,
0: Wimbanyama. Bula sa next. May pasa.
1: Drive ni Harper.
0: Dakta nito, pro foul.
1: Foul.
0: Sa kay Harper. Si Hart na foul against Dylan Harper. Oh, grabing ano, bagaway bula. Carabao Irvine sa pinakalatest na ding score, 68-53, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oras, 3 minutes and 6 seconds.
1: Oo.
4: when numbers are against you, and Jalen Brunson, there's the contact on Harper.
0: Oh, yeah. Foul. Foul game.
4: Spectacular finisher at the rim.
5: Oh, it's impressive. It's hard to, I can't even call him a rookie anymore.
1: 53-65, 3 minutes 35 seconds, mga katropa, third quarter.
5: Dylan Harper has been...
1: Dylan Harper Subong, free throw.
5: For the San Antonio Spurs so far tonight.
4: So if we can't call him a rookie, what do we call him? A soon-to-be second-year player.
5: Well, technically, after playing 82 games...
1: Shoot!
5: That's what
1: Shoot.
5: They say. After playing 82 games, you're no longer
0: 68-53.
5: We can't give you the same rookie mistakes that were allowed before.
4: Not to mention the number of situations now that he's been in the postseason. He's not fazed by any of this. But it just really
1: Again, second throw sa kay Dylan Harper. All right. Counted.
4: And the lead is up to 13. 3.5 to play third quarter.
1: Abuna karon na ra sa next mga katropa.
5: Yes.
4: Bridges. And an Obi.
1: Dasig sang Uy.
0: Bula oh.
1: Balik naman sa Spurs. May Castle.
0: Oh.
1: Harper ang bola. Drive.
0: Bola.
1: Ay, oh, grabe, counted draft.
0: Offensive
1: yeah.
0: rebound. Grabe, offensive rebound, no?
1: Mm-hmm.
0: 68-55.
1: 68-55. 68-55.
5: Ginado, ginano, loyan si Bronson. Pero close Japan, katapang
0: Franza. Ma-free throw si Bronson.
5: Called the first bump, and then he aggressively closed down that space and almost pushed him into the backcourt.
1: Thanks a lot, Mr. Jordan.
0: Free throw next. Nama free throw si Jalen Brunson. Na-foul si Harper. 69-55.
4: Incredible. And coming into the series, San Antonio
0: bench points so grabe, hindi na naka 21 points. So.
5: First two games of this series.
0: Grabe si Harper.
5: 21
0: points.
4: He grew up around the NBA. His father Ron, a five-time champion.
0: 69-55 katropang Arvina. Sa oras ng 2 minutes and 25 seconds sa third quarter.
5: And while I am so impressed with Harper, Stephen
1: Wow, naguyasa si Koto.
4: Ananobi. That's four on Ananobi. Four on Towns. We still have 251 remaining.
0: Yeah.
1: Napoy na ni Kapluti ng ilang tao.
4: Spurs could really use Keldon Johnson, the heart and soul of the team.
1: Keldon Johnson, free throw, mga katropa.
0: Counted. Counted.
4: Prior to today's game four, here in the finals, tonight, 12 minutes, 4 points, 4 rebounds. Harper gets a much-deserved ovation as we go to the NBA app for complete finals coverage, live post-game press conferences with Jalen Brunson, Victor Wembanyama. Here, Coach Brown and Johnson's Game 5 reaction. Download the NBA app.
1: Second free throw for Johnson, mga katropa. Okay, field. Spurs, siya po na bula.
0: Bula sa Spurs.
1: Uh-huh.
0: Oy, nalang-alang itong lumpat ni, no?
1: Oh!
0: Oy, tapal to.
1: Fail.
0: Guwapo. Tapal to.
1: Grabe, tani, dak-dak to.
0: Dak-dak to,
1: oh.
0: Face-to-face nga, nga tapal. Oy.
1: Balik naman sa Spurs, mga katropa. We have Castle. Drive ni Castle, oh.
0: Dane.
1: Why?
4: Foul. Against New York, four free throws.
0: Ang pinakalating score, 70-58.
1: Pila?
0: 70-58.
1: Wow.
0: 7-0-5-8. Pabor gapon sa Spurs.
1: Nagtaas ang score. That's 12 points lead.
0: Pero why sila, an observation na lang, since first to third quarter, ang Knicks, why gid ka lead, no? Why gid sila nakabanse? Pero dapat i-maintain isang Spurs. Kaya tropang Irvine, hindi na to matabo liwat ang game 4 nga dako-dako ang abanse.
6: Uh-huh.
0: Nalaot pa, no? So hindi na ni dapat matabo sa bayan sa Spurs.
3: And Steph Castle's got to get his head in the game. He's so talented. He's so good. He's been dominant all postseason. So, yes, he's 0 for 7, 0 for 3 from 3. Mm. But he has more than just a scoring impact.
1: Nakadili, Furness ang pinaka-points.
0: 23, si Stephen Castle. No? Stephen Castle, no?
3: Don't focus so much on your makes and misses.
1: Second free throw for Castle.
0: Yes.
3: Struggled in 4 quarters. He's been their second leading scorer in the
1: counted.
3: Their third leading scorer in the regular season.
0: This is the second year in
3: the NBA. And that group had actually extended the lead. The Miss Johnson.
0: Bulat. Si Bronson gadala, no? Pasasa kay Hart. Josh Hart. Balik kay Bronson. Bronson. Balik kay Hart. And Hart nag-penetrate. Pasasa kay Michael Bridges. Kay Robinson. Balik sa kay Hart. Hart for three.
1: Counted.
0: Bam!
1: Halahan nyo ah. Masimula ako tumakabot.
0: Oh.
1: 70-58
0: ako Marvin. Sa oras na 1 minute and 26 seconds.
1: 70-59 na.
0: Oh, 70-59, no?
1: Oh, that's 11 lead. 11 points lead sa Spurs ball. Balik sa buong Spurs ball ah. Uy! Napasa sa...
0: sa Knicks, no?
1: Knicks.
0: May foul. Uy, wala. Uy, pasa sa kay Robinson, nag-drive Robinson, and then... Oh no, that's Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, gali, no?
1: Oh.
0: So Jordan Clarkson, aray na, no?
1: Hmm.
0: Clarkson, nag-drive, gilunduan. Uy, tapal. Pero foul to?
1: Oh. Igo kabot,
0: Igo kabot.
3: But Jordan Clarkson not able to get that up to the rim before Harper recovers to save that. The cell back in.
0: Si Castle nag-bench.
1: Si Castle, oh.
0: Si Vassel nag-bulos.
1: Grabe nga show up ni ano ni Castle.
0: Subo. Oh, 70-61 na?
1: Ah? Oh, 70-61.
0: Oh.
1: Oh.
0: Sigurado, wala ni... Oy, naka-tres. Wala. For foul. Foul si Harper.
1: Paul J. Harper, 1 minute and 26 seconds mga katropa.
0: 72-61!
1: Wow, dasig lang. Dasig lang. 72-61 ang score mga katropa. It's 11. 11 point lead sa Gyapon. Pag-inap ni Tanis ang mix ni Pagwa si Clarkson.
0: Oo.
1: Dako, bulig yan eh.
3: Brunson now 28 points. Mitchell Robinson's going to come in. Hakpori will sit.
1: Ang game 6 kung matabo katropang France.
0: Balik sa Knicks.
1: Balik sa Knicks. Tuesday.
0: Tuesday.
1: South Court sa New York. Knicks. Kung may harap na game 7,
0: Philippine
1: Friday.
0: Philippine time to? Philippine time Tuesday? Day? Or Wednesday?
1: Wednesday? Siguro.
0: Saturday, Wednesday, this Saturday.
1: Wednesday, Saturday, no?
0: Miyerkules naman.
1: Oo.
0: Tekeng game 4 ligad, Miyerkules to mo, no? Miyerkules. 72-63, ha? Sa third quarter, katropang Irwin.
3: Uh-huh.
0: 72-63. Johnson, Abronson. And...
1: Balik naman sa Spurs ang bola mga katropa. We have si Aaron Fox. Harper.
0: Shoot. 65-72. 65-72 ha. Pito abanse. End of third quarter. Tara ka to Parwin ha. End of third quarter.
1: 1 minute. 1 minute exact ang atong 58 seconds na.
0: Yes.
1: No? Before the end sa third quarter. So, dako ang tendency. Uy,
0: wala.
1: Oh,
0: wala.
1: Nagsakay si ano? Si Wemby.
0: Oo. Pero ay kinapabula, no?
1: Huwag makabula. Mga katropa.
0: Jordan Clarkson. 40 drop. Oh.
1: Balik naman sa Spurs, mga katropa.
0: Oh. Nakapunto si Jordan Clarkson.
1: Oho. Uh-huh. Danny Harper. Dylan Harper. Balik, binhaboy sa kay Fox.
0: Wala.
1: Uh-huh. 3 points fail.
0: Mm-hmm. Balik naman. Next, so. 65-72 na ka Parwin.
1: Oh, 50 seconds left.
0: Oh, 15 seconds, 14.
1: 12. 11. 9 7.
0: Oy, ara ng kapuntos, wala gid. Oy, Robinson. Natapi ni Robinson.
1: Sulod. 2 seconds.
0: Uy, wala. Lutayan lang.
1: So that's the end of the third quarter, mga katropa. Pila score ta? 72-65?
0: Oo.
1: Pila lang lead?
0: 7.
1: 7 lang kabilog. So kaya?
0: Yes, kaya ang 29 points. Napakita yan ang 7 points lang, di ba?
1: Mm.
0: So, tingnan mo nang balantayan, Katong Marvin, kung mala-out yun ni, no?
1: Mm.
0: Sa ang next, sa fourth quarter, last quarter of the game.
1: Mm-hmm.
0: So, siguraduhon isang Spurs. Ngayon, hindi na ito masulit ang game 4.
1: Gani?
0: Oo, di ito dapat masulit ang game 4.
1: Pero ba't wala na, last time ito is third quarter eh. Nga matamat sa labad-bad. Oo. Pero pagka fourth quarter na ano gitsa, nakuwagin. Yala
0: ba, laot ka nila, no?
1: Oo.
0: Lagas ka.
1: Okay. Pawais lang, pawai man tanay.
0: Commercial tanay.
1: Commercial tanay.
0: Oo, sige. Para ka panagitlon ta.
1: Oo. Sige, mga katurpa, standby.
0: Sige.
6: Bullseye XFM 90.3. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
11: Yeah!
10: Faces the pain. If symptoms persist, call the doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Balancing ang mga komentaryo.
19: Pwede,
18: ginag-atras ang public opinion.
16: Objective.
18: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
20: Nga medyo isog pa sila yan.
18: Inig ang bullseye.
1: Balik din mga katropa. Alas 10:47 na. Ang score na 81-57. 71. 80-71. 9-point lead sa Quiapon sa Spurs.
0: Bula sa Spurs.
1: Bula sa Spurs karon. Castle.
0: Uy, alihog.
1: Tahong.
0: Lugulugon. Lugulugon, no? Bula sa next. Oh, Hart. Gabangitan sa pasahan. Pasa sa kay Towns. Towns nag-drive against Wibanyama. Towns, gipasa sa kay Alvarado. Oh. Oy, oh. Michael Bridges, and then for three points
1: naman sa ano?
0: 44 sa 44 si Shamay, Landre Shamay.
1: So ang lead karon katropa
0: 44
1: is 11, no? 80-71. Ang score. Oy, 3 points.
0: 3 points. 80-71 na. Sham, abanse.
1: Sham
0: abanse, no? Spurs? Alvarado for the drive. Wala. Nauyang na naman. Bula sa Spurs. Oh, foul.
1: Foul. Castle.
21: It's the types of threes that you shoot. Here, you give one side to another. Castle does a good job. He's inside. Josh Hart has to help. That's a tough shot.
0: Foul to foul. Free throw si, ano? Now that shot si Castle. Stephon Castle.
22: Castle with just 3 points. All have come from the free throw.
1: Why managil pa? Delikado rin buhok yun. Just over 3 minutes. Kasi minutan na.
0: Kasi maganitan.
1: They lead by 9. Yeah, time out.
0: Okay.
23: The NBA Finals are brought to you by Christopher Nolan's new film,
1: The Odyssey. 10:50, mga good morning. Barangay Singka, nakasupport kami sa XFM. Thank you so much.
0: I think it's a slave.
1: Jessica Bahaya. Hi. We'll see, no? Ining yung mga hampang. Third quarter, ligad to. Amat-amat, nabad-bad. Ang fourth quarter, still, na-maintain sang, sang Spurs. No? So, may ara sang 11 ka-lead subong. Ang aton score is 80-71.
0: Oh.
1: Pabor sa Spurs. It's 9. I'm sorry, 9 ang lead so far. So kung Siyam pa lang ang siyam kaya nila uton kayo pang front.
0: Ah, 29 points to gani eh. Oh, laot.
1: Nalaot kayo.
0: Napagita yan sa siyam lang subong. No? But Katropa Erwin, ang pinaka-importante dire
1: oh
0: sa parts ng San Antonio is consistency.
1: Correct.
0: Oh, consistency kaya nga ah. Even though nga ambo lang nito kadako ang lead point nila, uh-huh, importante mapabilin lang, no?
1: Oo.
0: Uh-huh. Mas makapoints ang New York, uh-huh, balusa ma dapat sang Spurs, uh-huh, no? Kay Katropa Erwin, ambo ni sang isa sa mga problema mabalusan sang Knicks, makapoints sang Knicks sa pagbalik sa Spurs, uh-huh, makapoints man sila dapat kay uh-huh. Ambo ning importante mo ang mabawi sang Spurs dapat labawan pagit sang Knicks.
1: Oh.
0: No? Makapoints ang Knicks, puntusan man dapat sang Spurs. Mm-hmm. Amo na dang maton ngabot silingon nga consistency, mm-hmm, no? Hindi na sila malama. Mm-hmm. Kay nga isa pagit sa mga problema.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagbalik-balik bala ang ilan ning run kato pa Erwin. Kay oh, isa ginabantayan na dira mo, no? For example, 30 second run or 1 minute run dira bing ano sang Spurs or uh-huh sang Knicks. Uh-huh. Amo na dang may aran dang record kisa sa pila ka balik-balik, zero ang isa ka team. No?
1: Nah.
0: So rason nga malaot mabadbad sang another team
1: uh-huh
0: ang ilaning record or ang ilan ang puntos.
1: Uh-huh.
0: Katropang Erwin. So amo na dire bisan 9 points lang, importante uh-huh consistent Japan ang San Antonio.
1: Oho. Uh-huh.
0: Para mapabilin ni nila ang ilang abanse. Sampang. So,
1: kinanglan ugot short gid ang
0: yes.
1: Why man sa kapaha mo?
0: Correct na.
1: Short
0: gid. Short
1: hugot,
0: lang.
1: Hugot short oo nila.
0: Ang ilang ano ta ang ilang higot?
1: Oh.
0: Amo nang ugton hindi ug tanay paha.
1: Why paha?
0: Eh why man sa kapaha mo?
1: Tinataon ta pero noybi puntos.
0: Oh, 9 points.
1: Dako possibility diyan pa malaot, no? So correct, that's why chaktoto ka tropang France consistency.
0: Mm.
2: After review, it's been determined the defender grazed the ball, but then followed through and make an illegal contact to the arm. Therefore, this foul will stand. This unsuccessful challenge. New York will be charged a timeout. They will not be able to challenge subsequent plays. Pushing two.
1: Grabe na doon ang sermon ng referee, no?
0: The si Michael Buffer.
1: Oh,
0: tatlo ka bilog ano kay Caso, no? Mm. Si Hart din ang nakalabot. Tatlo ka bilog. Grabing tao kay ano ba? Kay Caso ba? Tatlo ka bilog ba, no? Pro free throw ni Caso.
1: Free throw. First free throw ni oh Caso?
0: Yes.
1: Uh-huh.
0: 83-73 na ha?
1: 83-73 7 oh, 8
0: minutes and 51
1: seconds ka tropa.
0: Pulo,
1: bansi ha? Fail. Hindi masaligan si Castle sa free throw oh, katropang France.
0: Ang observation man, no?
1: Oo.
0: Pati practisan niya git.
1: Practisan niya git.
0: No, si ano sa una pala? Si Iguodala pala sa una?
1: Oo. Nga katagapiyaga, katuloy nagwa sa yan.
0: Oo, gano'n si Iguodala sa una sa doon na develop na ni Iguodala ang iyang ano nga free throw yung no?
1: Mm.
0: O doon nag-improve yung chante kay Tee masaliga man to sa 3 si Iguodala sa una. So si Castle posible nga Tee training pa.
1: Okay.
0: May lang ay nasulod na yung kaduwa no? Dako na nga bulig ang 1 point ay
1: 2 oh,
0: points
1: na
0: sa free throw mo. Dako na nga bulig no?
1: Mm.
0: O, ano pang Erwin? Aray na, bulas ang next
1: 83-73
0: oh, 83-73 na si Jalen Brunson ang kidala sa bola against oh kay Castle, no? Brunson ang ginpasa sa kay Shamay.
1: All drive.
0: Oh. Uy!
1: Counted.
0: Uy!
1: Ano counted. Sports mga katarong
0: pa. Pabola. Pabola. Pabalda ba?
1: Oh, Harper!
0: And yeah!
1: Amo na ginambal mo yung ginakatarong pang France kaya dapat kung nakashoot ang ano, naka-counted, naka-two points oh ang next. Oh. Balusan
0: man
1: dapat.
0: Balusan Manila, oo.
1: Oh. Oh. Okay. That's about consistency.
0: Oh, mapabili lang ang ilang lead bla, no? Leading nila.
1: Mm-hmm.
0: Okay, wakod wagin sila, halong mas na sa turnover.
1: Mm-hmm. 3 points!
0: Oh,
1: why?
0: Okay. Sana sa mga factor mandaan mo, no?
1: Sports sa bugla, mga katropa. Mm-hmm. Harper?
0: Oh. And then, wala.
1: Why na to? Ano
0: may
1: points?
0: Foul. May foul. May foul ginatabo.
1: Oo.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm. Ang sakit yung tiin. Hilutun ta.
0: Sess the pain ang oh sabat nila kung kasakit. Sess the pain.
1: Ano? Nag-tuod? Twitter conference?
0: Oop! Danlog siya.
1: Amo rin hambal sa mga coach bla, ang pagtupa mo in Georgia.
0: Ay, delikado niyo. Si Shameo, number 44. Injured. Uy, delikado to.
1: Dito pero ang aras sa top 5? Sa ano?
0: Ano na siya? Bench na siya?
1: Bench na siya.
0: Oo.
1: Okay lang ah.
0: Oo. Bench na siya. Hindi papawaya siya sa line up. Oo, pawaya na eh. Gamay lang ng Banyos Banyos. Oh. Imna niya lang si Isda Pain. Gusto
1: Isda
0: na.
1: Isda Pain. Pagkatapos Banyosan niya Herbal
0: Santon. Herbal Oil.
1: Oo. Oo, gabi ang piyang.
0: Isda Pain lang sa bata.
1: Ang upo dyan nga magbabayad. Doon ka lahing tulok siyaw. Yun ano, nungray mo yaman.
0: Yun lang, lakaan ta.
1: Antiin mo ka ano ba naman?
0: Na ano, kahuyang.
1: Kahuyang steel mo.
0: Nibla, ano bla, turbo bla.
1: Oh, vitamin D sa premium D3 para mabako ng bones.
0: Bronson, a free throw.
1: Oh.
0: Ay, wala man. Miss man, miss.
1: Si Bronson, actually, nami man show up ni Bronson subong eh.
0: Oo.
1: Oh.
0: Ang pinagaling na damhag.
1: Ah, style lang to.
0: Style lang to. Damag, o. Dano kita, magkabila ba damag? Style lang to.
1: Oh, amugin na sa'yo magpanaog yan.
0: Paano bla? Trust lang bla, salig lang bla.
1: Oh. Bronson!
0: Oy! Nakasulod din man.
1: Nakasulod.
0: Why na itong nagkakiki? Ayaw? Doon lang din yung kikay. Ito mo itong epektibo. Ito sila da. Kikiyaya nila.
1: Why? Kulang inspirasyon?
0: Oo, kulang inspirasyon. So, Wednesday ang game 6. Kung may game 6, if necessary. No?
1: If kung may game 6.
0: Oo, kung may game 6. Oh. So, di ba na-entering? 7 minutes left. Oy, Bronson.
1: Bronson, pinan ng score ta?
0: 83-77.
1: 83-77, mga katropa. Well, dasig na lang.
0: Ano, mabansi? Ano man lang?
1: Doon na naka-3 points kung ma-ano?
0: Dapat ma-labot naman sa pulo. Dapat niya bansi nila.
1: Well, Banyama.
0: Towns. Jump shot, wala.
1: Oh,
0: naku. Mungin ang lain da.
1: Amo rin delikado.
0: Hmm.
1: Oh, masudlan ni sa ara na.
0: Ato na.
1: Ato na.
0: Lugid. Nag-drive si Jalen Bronson.
1: Oh, ara na.
0: Oh, why kinabantayan si Bronson?
1: Si Bronson nakasulot.
0: Nakalusot kid, no?
1: Oh, score and win na. Delikado
0: ni. Ano mabansi?
1: Delikado ni.
0: Dapat i-ano nila ka to Farwin.
1: Puli na.
0: Puli na.
1: Ah, grabe, magtumalan ako sa gwa ko.
0: Araya, libre lang ng lantaw ya.
1: Mm. Duri sa niya may bayad git.
0: Oli ka to sa New York na ginamo to.
1: Oo, sa gwa.
0: Ginamo to sila. Mm. May mga riot riot pa to.
1: Duri sa ato niya. Aula na ya. Oh. Ay, sorry.
0: Sa ato niya. Wala. Riot lang muna.
1: Riot lang muna. Huwag baka may pusta.
0: Doon nagpusta ka again. Doon ako nalaw, no?
1: Pero sa duwa ka team katropa, si Bronson sa Knicks, medyo nami ang performance so far. Si Castle, yes. Harper, nag-show up man. Si Wemby, nag-pagwa man sa iyang, iyang ikasang call na. Pero most on rebound.
0: Oo, gani man.
1: Nami sa performance niya.
0: Oo.
1: Pero amon tiyak tong hambal to ni Kong Monico.
0: Oo.
1: Kanya, given 1 year, 2 years, bakod na si Wemby.
0: Oo. Kaya iti, mabilong na siya sa French national team sa basketball sa Olympic kung matabo na.
1: Oo.
0: Kaya iti, French ni si Wemby niya, mamo.
1: Ah, ito ka?
0: French na siya.
1: Oo. Tiyan mo na, mga katropa, wala't latun to lang, no? Ang ining resulta. Anyway, pila lang kami notos to. So, 7 minutes. Ang hampanganay. So, anything can happen. Dari Japon sa, ano, sa finals ng NBA. We will see, no? Kung anong magwa. Dasun nga mga sa sining fourth quarter.
0: Oo.
1: Because anything can happen sa Japon mo.
0: Yes. Way,
1: hindi mo mabalaan, hindi mo ma-predict katropang France.
0: Gani man.
1: Oh, because mag 7, 7 or 6 ang lead.
0: No.
1: Ay, hapos lang madbaron.
0: Gani na. No? Amogin na siya.
1: Oho. So, score natin 83-77.
0: Oo, 83-77. So, may ano to, may timeout to.
1: Timeout pa?
0: May timeout ta. Oo.
1: Aray pa sila gumalig sa RTW yung iba, no?
0: Gani.
1: Gasidelines la?
0: Oo.
1: Ay na, ano mo na. Pero mga katropa ha, sa no, tutok lang ta, ang exciting part karun ng gudugay, kay ti makita ta na, mabalaan ta na. Siguro, let's wait for next 3 minutes left sa hampang, and then we can probably conclude
0: Oo.
1: Sa concede o ang madaogs na di.
0: Kani man. Oo. 6 minutes and 50 seconds ang score sa fourth quarter.
1: Pero matyag mo katropang France, bura buot po na yan?
0: Abone. Sa amone nga pang. Di ang plastadas ang Spurs dapat i-ano na nila.
1: So pressure kinang nila.
0: Pressure, ano man, pressure man nila ang ano eh. Ang next sa iladra nga pang. Oy, 83-29 na.
1: Oo. Oh, tud ka?
0: Oo, 83-29 na.
1: Yung commercial
0: so,
1: lang
0: dapat na ito nila, ba? Nila, no? I-pressure ni dapat sa Spurs ang next man. In the first place, kato Marwin, very big advantage kiniya subog sa Spurs. Kaya ilakort mo.
1: Ilakort.
0: O ilakort. So, pwede na nila mahimo, makatake advantage kini sila kato Marwin sa ilang tarayang nga support sa fans. Tira, no?
1: 83-79?
0: Oo, 83-79.
1: Pilan lang? Apat?
0: Apat na lang.
1: Apat na lang? So, kinang lang mag-consistent lang performance ang Spurs.
0: Dapat makapuntos git sila, sige-sige.
1: Oo.
0: Oh. Oh, bisan hindi lang magtama kadako, puranti ma-safe ang avancing lang.
1: Oh, safe ang castle. Oh, foul.
0: Maka 10-point lead, goods na na, or 9-point lead. Oh. Diba?
1: We have 6 minutes and 50 seconds.
0: Oh. 83-79 na, 83-79 kato pa Irwin.
1: No, attack na ni?
0: Siguraduhon nila kay ma-champion kining next mag ano mag-down ni mag down ni sila no may game 6 or if necessary game 6 mo so we cannot ano ni hindi tani mambal so are ka to far win 5 minutes and 30 seconds 83-79 ang score no ara na Balantayan ni nila si Jalen Brunson kung ano din. Oh, Brunson! Against Webanyama! Oh, naka-shoot kin si Johnson. Oh, grabe si Jalen Brunson. Grabe mga gala ni Jalen Brunson, no?
1: So, that will make pila?
0: 83-79
1: kin. Okay, so ano na to? Aray mga katropan, grabing pressure. Grabing tense sa court.
0: So, dapat. Oy, nabuyan pa.
1: Oy, oy, still.
0: Still.
1: Still.
0: Oh, yeah, still.
1: Still.
0: Turnover ito.
1: Amo na yung kinabalan ko kontra pa France.
0: Oo, oh, mananisa.
1: Dapat hugot nila. Hugot nila short nila. Ay na, no mo naman.
0: Delikado na yung Spurs.
1: Basi mahabuyan ko na yung Tris ka raw, no? Bow.
0: Amo na lang delikado na.
1: Oy, Tris! Wala. Oh, may lang.
0: Mayo lang.
1: Oh, Wimbin niya, ma.
0: Tayan, gintan eh.
1: Oh, balik sa Spurs ang bola, katropa.
0: Kalma.
1: Oh, kalma, kalma.
0: Kalma, kalma inyo bula.
1: Oh. Oh, si Harper. Harper nero?
0: Yes.
1: Oh.
0: Oh, 83-79.
1: Ah, si Fox, si Fox. Sorry.
0: Si De'Aaron Fox, De'Aaron Fox.
1: Oh, De'Aaron Fox.
0: Oh,
1: basta. Palko Wimbi. Intentional o iba si mag-graduate si
0: Wimbanyama.
1: Wimbanyama.
0: Ate mo ng kululbaan na.
1: Oho.
0: Ate mo ng kululbaan na. Oo.
1: Ario?
0: Eh?
1: Uy!
0: Amo na gali. Amo na gali.
1: Nan! Binungguan niya git. Bago na ako lawas ni mo.
0: So, te review na sa officials.
1: Oh, tara to be.
0: Kung maka-free throw ni.
1: Nag-
0: so, 83-79 na.
1: Oh, pangabuhi sila na eh. Mga buhi man tanay eh.
0: 83-79.
1: Mga commercial kami.
0: 83-79 na.
1: Apoy na mo mga obligation today. Okay, doon na ano kami, nalingaw kami. Oh, pilang score, bilin, katropang, ang
0: 5 advantage. 5 minutes and 30 seconds ah.
1: Oh, pila lang ginyo. 83-79. So, pila 4 lead. No,
0: 4 point
1: tong lead. Sige na. Ma-commercial kami ani mga katropa. Dira na kamo. Balik kayo ta pagkatapos ana sa mga panudlo ma.
0: XFM 90.3.

0: Sanfon Plus Gold.
1: Mas pinanaka,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanfon Plus Gold.
2: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Copper Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Copper Mix. Sarap!
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa dadlong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago ka maglala ang palaki nagatay kung akong dali sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult a doctor. Sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.
6: Balik natin ka, tropa. Good news, Wallace na.
7: Wallace, good! This is the first.
6: Amo na ginabalt na daw. Sige na nga.
7: Amo na yung una nga tayo sa Dua ka team. This is the first
6: time. 5 minutes and 9 seconds remaining.
7: 4 minutes and 25, no? Ara. Sandyan eh.
8: He thought was last touched by Cornette, but again, no challenges.
6: Nagkasala ng coach ng next kagano? Pag Spurs. Oy! Balik. Steal naman sa
7: gabi, no?
6: Balik naman sa
7: mga turnovers.
6: Amo na ni sang 83.
7: Amo na. Amo na. Pero 85-83 na subukan na pa Erwin, ha?
6: Okay. So, Spurs Japan lead. 3 points mga katropa. It's 4 minutes, 41 seconds. Damo pa pwede matabo.
7: Because he did not have to deal with the
6: Amo ni sa unang in-train bro ko basketball katro pang France mo. Makauyat ko bulay ya, kapangita ko rin pasahan. Agaw nilang bulay sa ako, no? Pasa ko si Ban.
7: Pasa.
6: Oy, si Brunson terribly ha, believe ko sa per, sa ano niya sumong.
7: Gabi si Brunson. Gabi niya mga galaw ni Brunson sumong. Kapila man turnover ang Spurs, no? Muna dapat ang nalungan nila. Turnover nila makapapirte na.
6: 85-83.
7: Yes.
6: Medyo kainit ng ano sumong. Alright mga katropa.
7: Man! That's it. 85-83. Off shot naman si 85-84.
6: So we'll see ha, kung anong okay sa
8: the rookie guarding Brunson. Backs in.
6: Brunson naman, no? Dylan Harper ang gabantay. Anong call?
7: Out of bounds.
6: Pass. Okay.
7: Out of bounds.
8: 14 on the shot clock for the Knicks. Talked about it repeatedly, the details, the margins razor thin. That's a clear rebound.
7: Well, this low bouncing next is a half shot.
8: And you don't corral it.
7: Half shot. Muling delikado.
6: Dumaog ang ano, dumaog ang next, mang libre si Sir Mitch ang kape.
8: Mikhail Bridges right back to Brunson. 4 on the shot clock.
6: Ari, up.
7: Mayroon lang.
6: Hindi mo pagbuyan si Brunson.
7: Kay Mabuyagin.
6: Hindi ka ado sa.
7: Hindi pa pagpapayaan kay Mabuyagin yan.
6: Oo.
7: Mga halongan nila.
8: It's one of those what the officials call A to B.
6: Oo, mapon mo. Grabe ng pressure sa double team. Pero nakabuhay ko sa Japon niya. Dutayan pag mag-shoot. Brunson. Oh my god.
7: Yeah.
6: So, we have lead na subong sang New York Knicks na
7: 86-85.
6: Sino mag expecta na bala natong mga katropa? Anything can happen. Brunson.
8: Again, both teams multiple timeouts. Neither team has a challenge.
6: All right. So, 85-86. Lead na subong ang New York Knicks.
7: Yes. 85-86.
6: Uh-huh. 1-point lead. New York Knicks. Kulita.
7: Uwian na. Uwian na.
6: So, Brunson, ka pa may ragin subong, oh?
7: 3 minutes and 17 seconds.
6: Oh.
7: Basi timeout na yung Spurs go after.
6: Oh.
7: No.
6: All right. Fox?
7: Oy, wala gin. Basket.
6: Oh, balik naman. Iyan naman ka next ang bula, mga katropa.
7: Oh. Oh.
6: Mm.
7: Call?
6: Timeout?
7: Ah, timeout.
6: Timeout.
7: Si Spurs na timeout.
6: Oh. Storya ko mo, anay. Taruhan nyo.
7: Storyahan nyo, anay, kayo.
6: Oh,
7: no, maliwat tong game 4.
6: Why na? Oh. Si Brunson, pa may ano sa katropa France, bawa ka delikado nga player ni.
7: Anay na.
6: Oh. Oh. But I don't know kung pilang score niya ng liga, da, pero subong ko, grabe yung performance ng tao.
7: Yes.
6: Oh.
7: Si, dako ni punto si subong eh.
6: Mm-hmm.
7: Muling si Brunson. Subong ang score ni Brunson, ano, 35?
6: Oh, 35?
7: Mm-hmm. Si, oh, yeah, yeah, oo.
6: Mm-hmm.
7: Adel lang eh. Si Brunson, 38, gali, sorry.
6: 38.
7: Ah, 43 na gali. 43 points.
6: Tima ko mo lang. Naka-deliver sa
7: grabe, no? 43 points, no?
6: 43 points, ha? Mm-hmm. Ang bakbakan ay fourth quarter lang.
7: Oo. Oh, si Wimbanyama, ay 18 points lang.
6: 18 points.
7: Mm-hmm.
6: Ang bakbakan ay primero sa third, pero why naka-catch up ang next?
7: Yes.
6: Naka-maintain ang 6-7 ng lead point sa Spurs. Pero pag fourth quarter, nagbalik. Okay po na ito, walis na.
7: Oo.
6: Subong lead na subong.
7: Magani.
6: Balik kita sa game, mga katropa.
7: Yes. Pero ang task percentage sang next sa free throw, ha? Ang iya ka Spurs at 73.3% lang, iya sang next sa 80%. Good. Ang ilang accuracy bala sa free throw, no? Nagsulod.
6: Foul.
7: Hoy, nag 85-88 na. Bansi ang Knicks. Tatlo na lang. Ay, tatlo sa bansi. 2 minutes and 7 seconds. We are the champion na na eh. Uhaw mo ni Dan sa kampiyonatong next for how many decades, katropang Irvin?
6: Dugay man ay.
7: Oo.
6: Sa sports, mga katropa, we have Castle of Fame.
7: Yeah.
6: Balik naman, turnover mga katropa. Balik naman sa Knicks.
7: Mm.
6: Brunson to go yet. Bantay. Castle ang nagabantay. Subong sa kay Brunson mga katropa. Man to money.
7: Oh. Oy! To get why?
6: Oh, Harper, mga katropa, on the drive.
7: Oh, ito, good. Tapa naman.
6: Wemby, ah. I-duck la. Harper.
7: Wala, good.
6: Fail.
7: Wala, good.
6: Oh, balik naman sa ga-intense kayo sa pang katropang France. Triple. Oh.
7: 85-88 na. Oy, oy, fail. Dakan. Dinakdakan. Mong ito, si OG Anunube. Aray, guwapo, anak na ko. Ba, uy, ula, ginawa. Grabe nga loob ba? Goaltending to.
6: Goaltending na to, shot na to.
7: Shot na to. Rari, hari, oh. 86-88, ah. Tugid. Tugid. 86-88, Doabansi.
6: Doabansi. We have 1 minute and 53 seconds, katropa. Ang kanabilin. Looks exhausted. Right here, Karl-Anthony Towns.

0: ano na lang giniyaman. Chan, sana to dati.
1: Why yung uro? Tayaw? Wim Banyama. Out free throw mga katropa. Second throw na niya siya. Okay, ang score na to 86-88 lead sa New York Knicks no, for the fourth quarter. Katropa France, ang score na to sa buong 88-90 na.
0: Oh, yun, no? 88-90 na. 51 seconds na lang. Ah, sadyang yun eh. Siguro doon, yun yung dapat nila na eh. May Dragon at Magolda, Dragon at Mano, mga champion si Nyx.
1: Harper dapat mabantayan, Gitsumayo. Si Harper and Castle.
0: Patyo na lang yung time nito, Pangyar Wen. Magabon eh. 32 seconds, no? Left, oh.
1: Dabo, Japon, pwede matabo.
0: Dabo.
1: Foul.
0: 24 second violation.
1: Okay, so Spurs.
0: Grabing dipinsa ang Spurs mo.
1: Garato lang Spurs mo ka Tropa France. Garato sila. Why ma-expect mo? Wala malauman mo. Amunay matabo, ho? They thought sa fourth quarter, okay na. Pile up na lang sa mga puntos.
0: Eh, ang consistency, why get?
1: It's a total of one.
0: Why hindi sa consistency? Dapat, no?
1: May point na naging complacent sila.
0: Ito, nakasunod.
1: Okay, so
0: 91-88 na. 91-88.
1: I think may foul ni Maya. Okay.
0: May foul.
1: Boy!
0: Shoot. Among ito.
1: Dari ko, believe ko sa kay, ano, sa bungo? Kay Bronson.
0: Bronson. Grabe si Bronson.
1: It's 88-91 na tropa.
0: 88-91.
1: 26 seconds left. Kailan na Cowboy, 3 points. Why get fail? Spurs. Hold time. I-hold na lang ang time. We have 26.
0: Ano ni Sao, 21 seconds. Sa 88-91, Dopeo, na ni katalagan.
1: 3 points!
0: Toy, uy! Wala.
1: Sayang. Spurs ang ball ng mga katropa. Harper drive. Miss.
0: Uy!
1: Nagbalik naman sa next. Next chapter. Next chapter.
0: Oh my goodness! 88-92.
1: 88-92, 4 points lead.
0: Amo na tani, no? If foul or ano, magamon ni Hiti.
2: Kila na lang ka, 4 points.
0: Okay.
2: Perde ka lang,
0: 20 seconds, sa score ng 88-92.
2: Na, ano ni siya, no? Bantayan tali, kay Iwan. Tamans nga siya, 4.
1: Apat ng puntos.
0: Apat ng
1: Oh my. Boy, chansa.
0: Dragon na champion ng Knicks guro sa post-back center.
1: Hindi kita man guro para sa Spurs.
0: Dragon.
2: Boy, chansa.
0: Boy, chansa.
1: Ari. Why na? Why chance ha?
0: 88-92.
1: 20 seconds left, mga katropa.
0: May foul. May timeout. Piho na.
1: 88-92 ang score. Apat ka puntos.
3: So much time remaining.
2: We are the champion.
1: We are the champion.
0: Nakano-23
1: paguray.
3: And able to secure another opportunity.
1: Spurs ang bula. Time out mga katropa.
0: Delikado ni apat na pansin.
1: 20 minutes and 20 seconds left.
0: Spurs para
1: ambot kung mabadbad pang apat.
0: Sa 20 seconds.
1: Sa 30 seconds or 20 seconds katropa ng France.
3: For all the visitors at the table.
1: Hoy, bagay naman eh.
0: Why na yung inuksugba?
1: Why na? Why chance to? Ginaboy na parilyahan?
0: Ginaboy na parilyahan.

0: 2 points lead, 16 seconds.
1: It's either ma 3 points or ma overtime. Overtime.
0: Diba lang, Tani?
1: Nag-an nyo na na-spell San Antonio Spurs. Oh,
0: parang balaan na. Eh,
1: na-ready na ito nga. Mun silugba, silugbaon. Oh, kami niya. Ganak mo yun.
0: Ay, sadya.
1: 1992. Mayo lang.
0: Very tense ang hampang sumong katropa.
1: Do or die na rin ang pangsang Spurs subong mo.
0: Mam, hindi pira. Gilogo ka lalain mo siya. Spurs mo sa mo.
1: Do or die na rin.
0: May sinubula?
1: Mula.
0: Iyak ka Spurs.
1: Mula ka Spurs.
0: Okay. So, kinanglan mo deliver sa 2 points for ano, ma-overtime.
1: Ang first I can sa mga kurang shoot.
0: All right, Wimby, 3 points.
1: Why good? Oy, mayo lang si Stephon Castle.
0: Castle, ha?
1: Daksa. Amo na lang dapat na bantayan.
0: So, amo na dyan po mga katropa, 92.
1: Time out.
0: Time out.
1: Mayo na si Mataomi Kasper si
0: Subong ah, ang si Castle kag si Brunson.
1: Si Wimbanyama, why na ka-shoot centers?
0: Why na gito sa ka... Why?
1: 1692.
0: Pero nakaluya kay Wimby, subong na. Ah, kita ma. Nakaluya siya.
1: Nakaluya na. Kaya galong siya kay ano na sa mo?
0: Mag-graduate na sa?
1: Oh, sana lang kasala. Ya, ba pwede na siya ma, ano, maban, suspended siya sa hampang.
0: Mm-hmm.
1: Next game. Another flagrant.
0: Mm-hmm.
1: Naka-flagrant siya. Suspended na siya. Delikado na sa...
0: Mm-hmm. Ang intense kayo sa kaway, mga katropa. Sa ngampang. Do...
1: Pakbakan eh.
0: Gabalbala na yung sila. Ito na yan. Damo pa. Sa nabilin nga... Ano? Nga... At... Pinan eh? 8 seconds.
1: Oh.
0: 8 seconds kinanglan makaboy is 2 ang neck ang Spurs kung hindi ati aray na balik ng mga katropa.
2: The inbounder is the one that's getting these follows. Uh-huh. Really happened in game
1: 8 seconds. 1992.
0: Just like Ananobi did. Okay, 8 seconds mga katropa. 92-90.
1: Yes.
0: Abansi ang New York Knicks.
1: Oh. 8 seconds left, ha? Ay! 3! Bansi na, tatlo! It's either ma-overtime or it's champion ng Knicks.
0: Oh, harap pa ang bulas,
1: ano eh? 1993 ang score.
2: Boy, it looked like Brunson got hammered at half court. Bridges got fouled. So Mikal Bridges will shoot. That was 8 seconds went off the clock.
0: Si Bridges may...
2: Again, they're bodying him.
1: He fouled.
2: The foul right there at midcourt. They missed that.
0: Fortunately, like slow motion.
3: Ah, ko ang naigo ko sang sigo mo.
0: Bridges for free throw, Katropa.
1: Yes.
0: 8 seconds left. Fail. Amo ni Guru.
2: Try and foul and make sure that the Spurs are unable to take a three-pointer.
4: 100% I would say that. You want to put this in the position for you to get the ball back and force this a free throw game.
2: Knicks have now missed
0: all right.
2: Free throws down the stretch here. Knocks down the owner.
0: Okay, so that's 90-93 ang score.
1: 90-90. Time out. Time out. on you. Time out.
0: Oh. Time out sa mong 8 seconds ka, tropa.
1: Oh my God!
0: So, ang lauton, lauton sa Spurs mo, kung paano nila ma-maneuver, yes, nga maka-deliver sa 3 points. Para mag-bali sila.
1: Ang option na lang eh, tie na lang nila by the end of the fourth quarter. Magamuni.
0: Talagong taniguro
1: siya.
0: Ari, hindi na posible kay Michael Jordan sa una mo?
1: Yes. Pwede na lang eh. Ano siya muna yung tie
0: niya? Oo, muna yung tie niya.
5: Moments down.
0: Miraculo na liguro makadeliver sila tatlo ka puntos pa.
1: Yes.
0: Grabing batayan na yun.
1: Sige na nila na kamawa pa shoot na. Ay, yun din. See you next season. I-take advantage ni
0: Wimba niya, mga hype niya. May uring-uring pala si Wimby. Basta may bago nga team next, ano?
1: Jeremy Sohan, the former teammate. See, there kung pa-champion yun eh. Mapanood niya, mapag-ibili sa Spurs.
0: If poperte, grabing expectation kay Wimby.
1: 1993 sa oras ka 7 seconds.
0: Grabbing expectation kay Wimby. So, I don't know.
1: It's either foul ni si Wimbanyama.
0: Para mga katropa.
1: 8 seconds. Foul. Yung foul. The foul. The foul. Ito po.
0: 8 minutes. 6 seconds.
1: 8 seconds.
0: 8 seconds.
1: May foul.
0: Oh, 8 seconds. Bilin.
1: Na-foul si ano kay Dylan Harper. Let's see, no?
5: The Knicks should call their timeout advances. Okay, and then they would have to go the full court with Antonio Spurs would.
2: Because they're out of timeout.
5: Yes.
2: Now, here's a, when you have somebody like Wembanyama, his ability to get an offensive rebound. Exactly right. And now you can see checking in. You got to get
1: some.
0: Malas it.
1: Sayang naman, no? Sayang. Oh, yun. Lang ito for Irwin. 94-19 na.
0: 94? Away na chance.
1: 94-19 na. Champion. Oh. Si champion. Galing next da. Sa Frostbank Center. 40 now in there. Again, Towns is fouled out. Yun na. Your next galing mo champion. Magaling away chance. End of the...
0: New York Knicks.
1: The champion of NBA 2026. Ay, wala.
2: May foul. Okay.
1: Champion. No? Congratulations.
0: Congratulations.
1: 1994! The
0: NBA Finals. Knicks.
1: Knicks. Derek Knicks ang champion.
0: Sa Kadugay. Sa saan ang last nga nag-champion ng Knicks? Okay,
1: pati karoon ng record. Pati karoon ng ilang Derek Knicks na champion. Patrick Ewing, Alan Houston, so many of them here in attendance. Patrick Ewing, oh? Aras Patrick Ewing, oh? Patrick Ewing, ara?
0: Ah, suportas, ha?
1: Eh, huwag kinaka-champion sa ngula, eh po. Yun, ano muna karoon mga ka-champion? Kasi Jordan kontra mo. Mga ka-champion. Kasi Michael Jordan yung kontra. Nagkuntat lang na si Patrick Ewing. I think kung huwag kinaka-pasing-save.
0: Parang yung championships ng New York Knicks sa katropang France.
1: Congratulations kaya sa New York. Kaya sa Frostbank Center. Ito na ka-champion.
0: 1970, nagtatlo ka, ano, tatlo ka championship. So, apat na, at 20, tatlo na. 1970
1: and 1973
0: kag
1: 2026
0: no?
1: Ay, na
0: balik na.
1: Uy, wala na siya. Oh, champion gid ang New York Knicks. Champion gid sila sa Frostbank Center. Kasi nag-champion Tudamo bakante
0: 53 years, ha? So
1: congratulations in New York Knicks. Grabe. Panilang finals ang champions. Yeah.
0: So question ko ron kung paano i-retain sa Knicks ang champ ila ano di ba?
1: Plus back center, nag-champion.
0: Oo. Oh. So, tatlo ka championship, 1970, 1973, kag 2026, that's 53 years ang, ano, ang gap.
1: Gabi.
0: Oo, for them. And who would expect, ha, nga ang next ma, ano?
1: Maka-champion, ha?
0: Maka-champion, ha?
1: Tingi. Ang subong ni nga, ano ka to, Parvin, ang ilan ni, history man ni nila.
0: Mm-hmm.
1: Sila man na nakakuha sa pinakadako nga, ano, nga comeback sa Bilog NBA Finals, sa tanan yung mga nagligad pa ang mga finals sa subong, no? Kung ikumparan mo sa ibang mga teams, grabe. Congratulations sa New York Knicks, sa, ano, sa teams ng New York Knicks, yung kanilang kampiyonato, subong. Pero si Jordan Clarkson, naka-champion, ha?
0: Oo.
1: Nakasingsing, ha?
0: Nakasingsing, sir?
1: Muna yung parante mo, nakasingsing. Makasingsing. Grabe na. So, congratulations sa aton ng mga...
0: Si Frazier, di ba? Ano niya? Nang...
1: Player man.
0: No, next niya sa una, no? Sorry, niya.
4: To see New York City on fire for the last few weeks during this playoff run. It has been so impressive to watch. I was drafted in 2001. To see New York City celebrate, to see them so
1: NBA champion, New York Knicks.
4: To generation. These tears are tears of joy.
0: So, muna yung katulang France, ha? Yes, no? Kapag-usahan sa katulang nga... coverage ng NBA Finals.
1: Game 5 lang.
0: Oo. Ulit ha?
1: Ulit. Nahaboy ng parilyahan.
0: Why chance?
1: Nahaboy ng parilyahan.
0: Damo sa nasubuan.
1: Okay, think grabing expectations sa Spurs mo, no?
0: Oo. Di mga kumura ba? Wait to nila last time. Mm. Subong mo? Why get? Game plankahan git sila?
1: Why get? Bawi. Nakuha agad ang ano? Kuha agad ang kampiyonato sa New York Knicks. No?
0: So, mga katropang Franza, no?
1: Yes,
0: thank you so much, mga katropa. Sa kupot namon, no? Kupot namon, kupot natin, katropang Franz.
1: Yes, so, sa mga nag-tutok na sa aton, salamat kayo, ha? Sila ni Ma'am Elvira Hilunggo, nag-monitor katropang Irwin.
0: Oo, ma'am, good morning. Kurason
1: Aghon, no? Aghon daw, ha? Sa barangay Singkang, ha?
0: Nabatsaga, may lang intensely.
1: Oo, gabi man, nalingaw man tanan, ho? So, bawi naman next season, ha? Next game, next year naman for the NBA Finals, ha?
0: Sa ngalan sa atin sa technical partner katropang Jodery Virigano, sa atin station manager and atin CEO President Dr. Remily Tuoy, po natin si katropang Franz Andrew Burgos. Ako naman si katropang Wayne Gapanam. Happy weekend, mga katropa. God bless.
6: Bullseye XFM 90.3. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: naman siguro ay nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala? Iintagali mabayad sa tusyon mo?
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis.
10: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: XFM Exciting!
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: kita, mas nagadasig ang pagbungol naton, labi kung kulang ka sa vitamin D kag ara man ang inflammation sa ni sa inner ear. Kung kulang makita sini sa vitamin D. That's why pinakamanami na itong galing buhaton sa itong sini mga tagpanamati, especially kung kulang kita sini sa oras o kung minutos o kung tion sa pagpasilak sa adlaw, pwede kita makatumar sini sa premium D3 capsule. Kaya pinaagi sini, bisan di kita makapasilak sa adlaw regularly o kung sa masami, especially kung gusto man sa iban sini makapasilak, pero kung magaluman o kung tingulan man, pwede makatumar ni isang premium D3 capsule. Kagabi niyo kung nano, mas manami pagid kung ang premium D3 capsule iupod pagid naton sa Sunthorn Gold Herbal Capsule. Nga man, ang Sunthorn Gold Herbal Capsule, isa ni siya siyang pwede naton kuhaan gali. Sang ahos, pwede naton makuhaan sini sa ginatawag ang palaya. Nga may binipisyo sa aton sini nga blood sugar levels. Kag makabulig man para sa insulin sensitivity. Kag maprotehiran man ang aton sini kaugatan. Kag ang aton sini nga nerves. Especially sa aton sini nga dulunggan para makalikaw kita sini sa pagbungol. Kung kita sini ang diabetic. So, hindi lang gali, no? Nga ang aton sini blood sugar ang mabuligan o kung mabinipisyon, kung nilakip man ang aton sini nga palamatinan o kung dulungan, kati may bulig sila protection sa aton sini nga nerves and blood vessels dira sa aton sini nga inner ear. That's why kung iupod mo ang premium D3 capsule kag Sunthorn Gold Herbal Capsule, may ara ka sa ginatawag protection. Hindi lamang sa imo blood sugar, kundi laki pa sa komplikasyon sini nga amo ang pagpalamungol o kung pagka-damage sang aton sini nga inner ear, tugas sini sa paglapuyot sang dugo, tugas sini sa paghina sang blood circulation nga nagaresulta sa kakulang sa oksihina kag nutrient nga mag-supply sa aton sini nga dulungan para kita sini ang magapabilin nga maayo ang palamatinan. Kagbase sa pagtuon, may isa pagigdali ka bitamina nga makabulig ano para nga maprotektaran ang aton sini nga lawas batok sini sa ginatawag oxidative stress tungod sa mataas sini nga kalamay sa dugo. Kag nagabulig man para nga mag active man ang aton sini nga insulin. Kag para man mabuligan ang aton sini kaugatan, magnami man ang iya sini nga pag-inat-inat samtang naga-circulate dira ang aton sini nga dugo. Kahit yung mga tao balaan nga diabetiko sa masami, may ara sa ginatawag higher oxidative stress. Kag ang vitamin nga ini makabuligid para nga mapahagan-hagan bisan paano mapunggan ina ginatawag damage tungod sa oxidative stress. Kag mabuligan man ano sa aton sini mga tagpanamati para man nga aton sini nga ginatawag lawas mangin mabakod, mangin resilient sa pila sini ka mga ginatawag posible nga mga pagpaluya tungod sa pagtaas sini o kung pag amat-amat hina sa pila naton sini ka mga organs and system tungod sa padayon nga pagtaas sini sa blood sugar, mabuligan gali kita nga maprotehiran kag mapabakod ang aton lawas, laki pang aton sini nga immunity kung maera kita sini sa nagakaigo sini nga vitamin C. That's why manami gali. Kung nagatumar kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, may ara premium D3 capsule, kagkumplitohon na lang naton. May ara pagid sang vitamin C, kung Sunthorn Vitamin C. Kaya magluwas nga makabulig siya para sa ginatawag oxidative stress protection tungod sang diabetes. May ara magali sa ginatawag specific yang benepisyo sa aton sini nga dulungan. Ang vitamin C nagabulig protekta sa aton sini nga inner ear cells from oxidative damage. Makabulig para nga ang ginatawag collagen dira sa aton sini nga blood vessels sa masuportahan nga nagabulig ni pabakod sa aton sini kaugatan na para ni maghabok, para ni sini maglupok. Kag makabulig man, protect against noise induced stress dira sa aton sini nga inner ear. Kun may ara kita sini sa nagakaigo nga vitamin C nga ginapasulod adlaw-adlaw sa aton sini nga lawas. Nga kun i-combine mo ining Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthorn Vitamin C, mabuligan gali no nga ma-stabilize ang aton sini nga blood sugar. Especially, kati may ara sa sagi natawag insulin-like effect. Halin sini sa ampalaya. Nga sangkap sini sa Santhon Plus Gold Capsule. Mabuligan niya ma-reduce sini yung oxidative stress kung masuportahan ng blood vessels na ito niya mapabilin sini nga mangin ma-bakod. Tungod sining, ila sini niya combined benefit. Mapalower na ito. Uko na panubo na ito ang ginatawag overall risk. Lakip na ang pagka-damage sa aton sini nga ginatawag inner ear blood vessels and nerves dira nga magresulta sa ginatawag pagpalamungol naton kun aton siya mapabayaan. Pwede kita magtumara no sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C sa nagapinamangkot dira kung pila ka beses, bisan twice daily lang. Like 10 minutes before sini magpamahaw o kon 30 minutes pagkatapos pamahaw. Kag pwede man, alas 5 ang takna sa hapon o kon 1 hour before kita sini ang magpanihapon. Kag kun nga alas 5 nga aton sini nga suggestion, ano, especially sa may mga diabetes, kay kun tani ang pinakakatapusan yung kaon sini sa gabi, alas 6 o kon na... Alas 6 ang takna sini sa gabi o kon sa serum. Pagkatapos sina paggabi na panagom ng gabi, padalom ng gabi, why na dapat kamo sini sing ginakuyam-kuyam o kon gina kima-kima para mabuligan nga bisan paano makapahuway ang aton sini nga lawas, especially kun ang ginakaon-kaon yung mandra hindi man healthy, hindi man makabuligid no, repair sa sulod sa lawas kun makapadugang pagit sini sang inflammation. Available sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sari nga mga lugar. Ayan, may palagas ka mo din nga mga panamakutanon, ano, sa aton sari nga pagpangalagad. May mo nyo lang isend sa aton sari nga text hotline 0950-975-6970. Pag-abarikan ta ang pila nyo sari ka dugang nga mga panamakutanon, mayangot sa aton topic o hagiman nyo concern nyo sari sa aton sari o kung mga panamakutanon nyo sa aton sari mga product na gina-introduce sa inyo kag paano bala ang pagtumar sa ni pagkatapos ang pila naton sila kamaripot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Environment D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo

0: Umaga. Pabalikan nyo sa aton sirip pagpangalaga dari sa aton pag-programa. The secret of health. Sa palaman ko tanon, may mo nyo lang isend sa aton sirip text line 0950-975-6970. May nag-message din sa aton na no. Siya, taga Kalibo ako dok, pero nakapa-check ako dira sa Yes to Health Center. Okay, namigid ang result ka may arthritis ako dok. Dasig lang gid ako na umpawan. Ginhatagan ako sa Sunthorn Herbal Oil pang banyos kag cess the pain para kun sakit gid ang akon sininga tuhod kag sige-sige man ang inom ko sang Sunthorn Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C kay kapag sick sang akon sininga pamatyag kag sa gabi dok. Antes ko magtulog, inom ko Sunthorn Gold Herbal Tea. Salamat gid sa bulig ninyo nga na umpawan ang akon sini gina Batyag. Tani dok, hindi na ni mag balik. Tiara yan, hindi na mag-garantiya ya. balan mo gina may hambal kita nga gina-siling. May hambalan naman kita nga-siling that disease never comes without a cause. Balatian ko no, waay nag-abot nga waay sing kabangdanan. May gina-siling dira nga disease never comes without a cause. The way is prepared and disease is invited. Gina-preparar pa kuno nato na ang dalanon sinamo sa balatian ka gina-imbitar pa gina nato siya. Abi, sulod diri, sulod. Anong bot kong balon? Sama-sami, kagtalagsa ako makabati ah, sa mga nag-alayo na bala. Mga personal na ton, sa nga mga experience with regard sa mga suggestion pag-abot sa niya sa naturopathic medicine. Talagsa ako makabati sa mga nag-ayong, tidok, sige-sigihon ko na lang ni, kay do nagnami man ang akon sininga pamatyag kag kondisyon talagsa ako makabati sina sige sige hon bala ko nanong gintudlo mo bala nga kon anong kaunon ano ang mga pangginawi ano ang masami tutukan sa mga ginainom kag bisan pa sa paminsaron ano ang masami naton sininga mabatian kon magayo na gani tinok pwede na ko makakaon liwat pwede na ko maka inom liwat dok bisan tagay-tagay ginagmay lang dok kun mag-ayo ng pamatyag amo na no sa aton sini nga texter kabay pa nga tuloy-tuloy nang imo sini nga pag improve o kun pag-ayo sang imo sini nga ginabatyag pero sa kondisyon nga mas manami kun tuloy-tuloy man ang mga dapat kag hindi dapat nimo nga himuon sa imo sini nga adlaw-adlaw nga pang ginawi kay kun ituloy-tuloy mo karon nga ginbawal sa imo nga may labot kun nga nagresulta sa imo sini nga pagbatyag tikun ni why man sing trigger why man sing factor karon nga magbalik liwat ang mga sintomas magbalik liwat karon ang ginatawag damage sa sulod sang lawas ti ikaw sina makadeterminar ano. Kung gusto mo tuloy-tuloy ang pag-ayo, tuloy-tuloy lang healthy lifestyle. Kay bisan pa gani, nag-suggest kita sa isang healthy lifestyle, gani mo, sa aton sa mga tagparamati, hindi man gani kita 100% sa makagarantigid nga magnami-nami-gid. Sang sige-sige nyo sa nga pamatsyag, ito ang nutrition, isa lamang mo sa ginatawag haligi sa isang healthy lifestyle. Ara pang exercise, ara pa karon ang pag-tulog. Pero at least mo lang, pag-abot sa nutrisyon, pag about sa mga ginakaon, mga likawan kag mga dapat kaunon kung faithful ka dira nawlaban-laban gid ako gid nga bintaha pagabot sa nisa imo ikaing lawas. Di sige-sige lang tumar sa nisang Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ag Sunthorn Vitamin C kati part ini sa nga ton siri nga healthy lifestyle pagabot sa nisa nutrisyon kinanglan sa nisa supplementation kundi naton makaon ang mga kinanglanon nga mga bitamina ang mineral sa adlaw-adlaw kung makulangan kita sa nisa pag-prepare pinagi sa mga utanon kag mga prutas nga supposed naton sini kaunon na sa adlaw-adlaw tiara ang Sunthorn Plus Gold Capsule may mga utanon may prutas ara ang premium D3 may ara sang healthy fat kag may ara sang vitamin D3 kag ara ang Sunthorn Vitamin C hindi makaproduce ang lawas naton sa vitamin C isa nga makabulig ang pag-inom naton sini sang Sunthorn Vitamin C liwaton ko available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyong lugar ay nag-message galing sa aton to nag-kwano ligad mga inadlaw Nas niya, lawglahog lang to, Dok. Why balaya sa mga butika sa malayo nga lugar? Kaya masabihin ko na ginambal na ton. Mga butika malapit sa inyo lugar. Kabaloman ko, ang langas-langas lang to. Pero kung gusto ko mo yan sa butika sa malayo nga lugar, kamo mga bakal. Dala nam lang exercise, yung depende na sa inyo. No? Pero, kung nalimbawa nagapangita, kamo sining mga ginatawag suplemento, ginasuggest na ton, Dre, kasubon sining atong Ultimate Trio. Kasubon sining ginatawag Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthone Vitamin C, available din sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sining lugar. May nagapamangkot, ano oras imnon, Dok, ang tea, kag pila ka beses sini. Ang kinanda na to na ginasuggest sini is like 1 hour before bedtime kung nagainom ka mo sini isang Sunthone Gold Herbal Tea. Pero pwede ka kainom sini bisan adlaw. Kinagabulig ni sa pakondisyon sa aton sini nga tinae, sa aton sini nga tiyan, para nga magtawhay aton sini panulog sa gabi. Kaya nagabulig mo nini panami sa aton sini nga bowel movement. Kaya bisan pa sa may mga mataas ang blood sugar, makabulig mo nini, no, para malikawan aton ang post-meal sugar spikes. Kay ti may ara ini sang cinnamon bark, available na din sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sari nga mga lugar. Do kung gusto ko magpangafe abi pero waay sing caffeine, may ara man ikaw sini sang ma suggest kay nagadasig ya ang kubakuba sang dughan kag nagahilab ang tiyan ko kung nagainom ako sang hindi ko lang pagkuana paglawagon ning kafe nga ginainom nimo. Kung gusto mo, pwede ka ka-shift sinyo. Kung pwede ka makatry, hindi man ito magsiling na mauyunan mo gin ni Dayon, ano? Pero ang kalabanan, kung madamo, nga nag-try sini, nauyunan gid nila. Kating bintaha sini, why sing caffeine? Ang problema mo, nagadasig yung pagpitik sa imo sini nga dughan. Kung na kurason na nagahilabi mo sulok-sulok, try mo ang Sunthone Plus Coffee Mix. Why sing caffeine? Instead ang aridris, lecithin, aridri isoflavones, aridri ang sunthone sa sa panit sang mangustin, aridri ang protein from malunggay, protein from spirulina, protein from soya bean powder. Nga riway nagapahilab sa sulok-sulok, instead makabatsyag kapag ganit sinisang ginatawag kabusog, kagmadugay ka sini, gutumon, makabulig pa panami sa aton sining memory because of lecithin, makabulig pa babalanse sang hormone dira, both sa kalalakinahan na kababayinahan na, makabulig panami sa blood circulation, makabulig sa mga nagataas triglyceride, mga hypertensive dira, kagabinta ha, kabisang pangkabataan sini sa pamilya, ano like 5-year-old above, pwede sini makatumaro kung makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Pero sa mga manginginom, giniya sang coffee, ano? Kung gusto ka mo ya sang coffee, nga ara, gyapo, na ginatawag aroma. And ginatawag medyo kaisog-isog na ginapangita nyo blas sa sabor sinisang coffee. Pwede ka mo sini makainom sang Premium D3 Coffee Mix. Pero ang bintaha sini, especially no, pag abot sang concerns ang iban balang nga may insulin resistance sa type 2 diabetes, ang katamis, uko ng pampatamis na ginagamit sini kang iban tinagalikaw na gani sa ginatawag kalamay. Galikaw sa kalamay, pero parte man pa kanon, gapon kanon. Kung galikaw ka mo sa kalamay, sino dapat limitahan nyo man ang kanon? Ina, kung kulang ka mo sini sa exercise. Kaya sa mga tao nga diabetiko, pinakamanami, ganyan mahimo nyo. Kung kaya pa lang sa lawas, ha, hulag-hulagin. Exercise gid, amo ng kinanglanon para nga ma-metabolize, ma-absorb gin naton ang glucose halin sa aton sini mga ginakaon. Pero pwede kita makainom, ha, kung gusto nyo gin mag-coffee, pwede makainom sang Premium D3 Coffee Mix. Ang manami sini, kaya ang sangkap nyo sini nga Sunthone halin sa panit sang mangustin kag vitamin D3, nagabulig ni para sa insulin sensitivity. Ngayon yung problema sa may mga diabetes kung nga nagataas ang blood sugar because of insulin resistance. So nagabulig sa para sa insulin sensitivity. Magambal kita ng insulin sensitivity, naganami karon na response ng lawas sa insulin karon para nga batunon sa isang selula na to ng kalamay halin sa aton sa dugo. Resulta, hindi magbabad sa aton dugo, hindi magtinaas, hindi magdamage sa aton kaugatan, hindi magdamage sa aton sa nerves, hindi magdamage sa aton sa mata, hindi magdamage sa naton sa nga dulunggan o kung palamatin andi kita magbungol amo ning pilas ni kagidatawaga mga benepisyo dira kun manami ang aton sininga gidatawag insulin sensitivity kag isang nga makabulig dira kung nagapangapegin man kamo abi try nyo premium D3 coffee mix ang pampatamis ni stevia. Halin iya sa tanom nga stevia. Pero kung gusto niya iya sang coffee nga masiling kita nga ang iban sa nindi maguntat sang cafe, bisan naga malala na ang ginatawag tutunlan sa nisang iban, bisan pa naga malala na ang panit sang iban sa nindi tungkol sa sobra-sobra man nga caffeine, why don't you try Sunthone Gold Coffee Mix. Ang manamis ni sa Sunthone Gold Coffee Mix, kati may magluwas nga may prutas, kag may utanon ka sining sangkap, sa kada higop mo, sining Sunthone Plus Coffee Mix, may ara kapag ito sinisang bonus, duha ka beauty ingredient. Ara ang glutathione, kag ara sini ang collagen. Nga nagabulig pa bakod sa aton sininga joints, nagabulig pa nami sa aton sininga supat, sa aton sininga panit, para hindi man maghalog balang panit bala, nagalaboy, nagaluyat-yat ang panit bala, samtang kita sini nagaedad. Ang pagedad hindi tayo malikawan, pero mapahinay tagalino, pila sini ka mga signs and symptoms sa pagedad. Katungod, may ara sa sang mga sangkap sininga nagabulig pahuben ang collagen ng glutathione. Abi, try nyo. Ha? Sa mga gusto lang mag-try sang Sunthone Gold Coffee Mix. Why matanaga pamilit siya? Sa gusto niya mag tilaw, may aragin nag-message sa ton niya. Tito, kanong imuon ko man? Anong inumon ko sa ning coffee? Hindi magid ko coffee lover or coffee enthusiast. Pero curious lang ako kung anong masuggest mga coffee. Doon medyo na surprises sa sabat ko. Kung di ka man gali pala inom good coffee, may mga ginapangitang coffee, hindi ka nalang mga pe. So, entendo ka. Ang buot yung balon, gusto ko matry ang Sunthone Gold Coffee Mix kay nabatian ko sa program nyo may glutathione and collagen. Halinsad to sa subong matuig na ang sige-sige ng inom niya sang Sunthone Gold Coffee Mix. Kasi makita ko nang mihura sa panit kag sa pamatyag. Available na ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Like for example, kadto ka mo dira sa Mercury Drugstore, pwede ka mo makapamangkot dira o kung naka-display man ganit dira eh. Ngayon mga product nga ginahambal na ton dari no nga makabudig sa ton ni Kayang Lawas kunara makamod sa Rose Pharmacy magkado ka mo dira available man na ni TGP sa Generics Pharmacy South Star Drugstore ara man na ni All Green Pharmacy sa Generica pwede makamod sa ni makabakal sa ni mga product nga na mention na naton nga bintaha sa ni kati tanan na ni sira is FDA approved kagti sa mga Muslim brothers and sisters naton sa niti halal certified man ni nga mga produkto ano nga makabuligid sa aton sa ni nga ikaayong lawas pero sa nagapamangkot sa aton sa doon ka nga akon sa ni nga problema hindi man ako diabetic pero medyo nagalabo na akon sa ni nga panulok hindi handok sa edad ko kay 40 na ako anong pwede ko sa ni tumarondok. Isang masuggest ko sa imo sa 40 nga edad nami sini makasigi kana tuma regular nga pagtuma sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthone Vitamin C para may steady supply kita sini sa mga bioactive compounds sa rin sini sa mga sangkap sining na mention naton especially sa aton sining ultimate trio nga mga food supplement pagkatapos specific para sa imo sining mata ang Visionex Plus Soft Gel Capsule sa mga nag-edad 40 pataas even 30 gani kang iban karon na 30 pa lang damo na sige batyag sa lawas lakip sila sa ninga mata isa tungod sa kulang sa antioxidant at kulang sa sustansya sa nino pero bastante sa bisyo bastante sa sa pulaw nga nagapaluya kaya nagapabugat sa aton sa ninga mata nagapastress sa aton sa ninga mata kag nagafekto sa aton sa panulukan so makabulig ang lutein sa santhin beta carotene kag vitamin E nga mga major nga mga sangkap sang Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang ang pag-tumar ni Mosni. Husto gidok, ang advice mo nga nami gid kun magpanghinaw gamit ang Sunthone Plus Herbal Soap. Kapin pa may lamawan, Dok, sa amon sininga gina agyan. Hindi man ko kasiguro base contaminated, Dok, sang ihi sang mga kasapatan. So bintaha kita no makalusong kamo sa baha o kung sa lamawan, ngita kamo dayon sang area kung may mo palang makahugas kamo sini dayon. Kag makagamit kamo sa isang sabon like Sunthorn Plus Herbal Soap. May antibacterial property ini para malikaw kita sa nisa leptospirosis, mga katul-katul sa aton sa nga panit na pabalik-balik, body odor, kag overall hygiene aton makabulig ining Sunthorn Plus Herbal Soap sa aton sa bilog ng lawas. Pero syempre, hindi man pwede nga lawas lang aton sabunan. Pero pinakamanami sa aton sa nga guya, may separado kita iya nga sabon like Clear Skin Herbal Soap nga may glutathione and collagen and VCO para nga mga dark spots dira, mga pinalayan sang punggod, kung nagadrying mo sir nga panit, mabuligan ano. Kag manami pagid sinigati, ginaamat-amat paputi sa lalama ang panit sa aton sininga guya, kung gamito naman pati sa imo sir nga liog, ti amat-amat pala riyas ang kulor sa nino, hindi ba lang nga guya lang ka puti. Ang liog medyo brown pa. So para nga sa lalama no, nami gamito sa guya, gamiton sinisa liog. Kagumpati sa butkon, pwede nyo gita ni ma gamit Clear Skin Herbal Soap. Kag Sunthorn Plus Herbal Soap available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Kag sa inyo sininga na batyag ang mga palamaul, palangalay, palamuypoy, kapin bakun kapoy sa trabaho bala. Ang iban sini nagahulat-hulat ba sininga makaabot ko sa balay karon na mamanyos ko dayon. Samantala ang iban sininga nakabati sa aton sininga program nagabalon sila nga daan sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Nga aman, ang Sunthorn Plus Herbal Oil sa gamay lang ini nga botilya pero dako kayong bentahag benepisyo niya. Nga man, bisan sa sagwa kaya bisan sa lubrahan kaya bisan sa opisina, pwede mo ini mapamanyos batyaga pala maol, palang alay, palang huipoy. Kunara kasi ni sa open area or sa mga lugar abi nga damo sang sapat-sapat abi. Especially may lamok abi kag ang ginakahadlukan sang tanan nga dengue infection kun ikaw sini ang maripahan abi nga ma tublukan sang lamok nga ini nga nagadala sining kagaw o kun infection, pwedeng pwede gid nimo ipamanyos ang Sunthorn Plus Herbal Oil kay nagaserbi ni mosquito and insect repellent ni sila. Hindi ka mapalapitan sa sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sa isang lamok. Therefore, likaw ka sa dengue infection. And itungod sa peppermint oil nga sangkap sa nga ton siya, Sunthorn Plus Herbal Oil plus may moringa oil and VCO nga nagabulig man smoothen and condition sa nga ton siya nga panit. Pero kung nalimbawa ang imo sininga kondisyon is budlay ka magbangon, budlay ka magtindog tungod sa pala nakit sa lawas, like sa nag-text bala sa aton gina, nag-message nga budlayan sa maghulag tungod siya sininga arthritis kadto dira sa Yes to Health Wellness Center, ginhatagan siya sang Cess the Pain kay makabulig din sa tuman nga pala nakit sa aton sininga kalawasan isa ni ka pain reliever, ano nga makabulig sa may mga dysmenorrhea, arthritis, migraine headache, even sore throat, ginatrangkaso dira, available man ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. May nagapamangkot sa aton, anong adlaw do kang libre nga konsultasyon dira sa Yes to Health Center? Actually, halin Domingo hasta Biyernes, mayara dira nga libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Alas 9 takna sa aga, nagasugod na ina sila dira. Dira sila nahamtang sa Yulo, ako na Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gito ni sang Iloilo Midtown Hotel. Kag available man dira ang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga siyudad sang Bacolod man, Negros Island Region, pwede makamo direkta makabakal dira sa Yes to Health Store dira sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos lang tultulo na kay dira lang sila siri sa tabok sang Marayo Bank. Kag sa pila naton sini ka mga text messages nga may mabtan sini sa pagbasa, buti po na pasensya gid kay lang alang na naman ang aton sini nga oras aton sini nga pagpangalagad. Iban sini pagareplyan naton na o kun pagabasaon sa masulod nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. So nagapamangkot galing, no? Kung pwede mo kung makabakal sa ni online sa mga products sang Yes to Health Incorporated, pwedeng-pwede gid. Kung halimbawa, huwag ka mo tayo magpabutika sa ni, pero may TikTok account ka mo, may Shopee account ka mo dira, i-type nyo lang sa inyo sa ni search box ang Yes to Health Inc. 2011. Magwa dira ang tanan niya mga produkto, no? Kaya ang Yes to Health Inc. 2011 namo ning official store sang Yes to Health Incorporated. Magwa dira ang mga produkto nila. Ipang add to cart nyo lang dira or diron nyo. Kaghulat-hulat nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Pwede dok ngalan ko pero hindi lang apelido kag lugar ko ah. Si Rodel. Thank you, Doc. Nag-abot na liwat ang order ko nga turbo. Kagkanami gidsang epekto. Pangatlo ko na ni Doc nga order. Dawagid po asig daw, hindi kita mahoyan, Doc. At thank you na sa imo sering feedback. Kalawagon, no, kung daya taga-dente nga district. Hindi ko na paglawagon ng lugar, ah. Sige, thank you sa feedback, ah. Sa mga nagaluya, dira, ang inyo sa nangyong performance, nagahina si Manoy. Ayhan, kulang lang na sa pwersa. Medyo naghina lang blood circulation. Medyo disturbo lang balance. Sa isang libido, abit try nyo tumaras ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. 30 minuto sa antes na yung sexual activity. Pero kwan ha, para lang gini sa may mga asawa ha. Huwag kita nag-encourage gini sa mga wise yung asawa ha. Pero hambal sa isa takilala nga. Sa dok pang dulo diversion lang niya. Huwag kita sino nag-encourage para gini sa may mga asawa. 30 minutes antes ang loving-loving kay Mrs. Pwede magtumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, kabay pangabisan pa, no? Nakabulig-bulig naman ang aton sininga pagpangalagad sa inyo sining mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sininga ikaing lawas pagbulong sa mga balatian, especially kung paano nato nini mahimo maalikawan. So, bye-bye na masunod naton sininga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan sa kinahandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia, ka natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
8: Mabili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Tangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang kapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and glutathione.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: X

0: exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jewel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: System Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa System Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: 90.3 XFM.
8: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibig sa labot ka. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood. Nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
14: Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Ang herbal tea na may
0: may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Nga, XFM, kidhaw.
15: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, namiang music, ah.
17: Wala sang konkretong sa kag
18: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
14: may how kita pa
18: enjoy lang
14: nga XFM gid how
19: timo
18: XFM 103.9.
20: It's always nice to listen to songs that make the moment feel better.
21: There's a look in your eyes. Must be love.
20: They take you back in time, the good old days.
21: I have loved you only in my mind.
20: It brings us back to times when everything works perfectly fine. All those wonderful days when hearts were young and every single smile made a moment shine. This is the Classic Rewind on XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-key time or extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain. Ako si Sarah,
13: sa mga tutukan ni Lilo. Sa ako call center agent.
14: Bermigid ako nagkakamigrate tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba gaya epekto sa akong sang Sis the Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
15: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabili sa mga butika.
0: Exciting!
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasok sa atong natuan, pampagkanas ang utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa.
15: Mabibig sa mga butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
19: Luzon,
18: Visayas,
19: XFM Cebu,
20: XFM Bacolod,
18: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while.
21: Arms, I promise you.
18: And think of that one beautiful memory.
22: Think that love
12: love was just a fairy tale.
16: Where these moments once lived.
19: Today I

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food supplement for men.
6: Ako si Jomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka po'y always

0: kaya po na time para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Go! Feel the vibration.
7: X. F. Oh!

0: Rington Gold Coffee Mix.
1: Ako sa dedel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture.
4: Kamusta ka?
5: Ayong hapon.
6: 103.9 XFM. Classic Rewind.

0: Requests on X.
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay ko'y may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system.
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalaala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026. Go!

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Anton Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na
0: work. Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Anton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Anton Gold Herbal Tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Na XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Na XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam ayarap kayo sa mga balita blam sa nabibigit sa mga DJs nila kanta.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
3: may how kita pag
6: enjoy lang
3: nga XFM kid how.
7: Timo
8: XFM 103.9
9: The Classic Rewind on XFM.

0: Just stick right there, mga katropa. I'll still be with you until 2:30. More great music coming up your way. And I'm gonna in, and I mean, our classic rewind here, and proceed with, of course, our Slow Rock Sunday. Just keep on listening right here on 103.9 XFM Bacolod. I'm Mommy G.
1: Request on X.
2: Mga katropa, exciting!
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy! Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yahoo! Turbo, food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca.
1: Usa ka herbs.
2: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
1: Sa mga kalalakinan
2: o kababainhan.
1: O gahatag o kusog.
2: O resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Go!

0: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kag binipisyo sa paggamit sang Zantun Gold Coffee Mix.
1: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Zantun Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Zantun Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Zantun Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
0: Zantun Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Zantun Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Zantun Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Zantun Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Zantun Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Mag-Zantun Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Zantun Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Zantun Plus Herbal Oil.
6: Mabayagpar, mabayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: XFM, Slow Rock Sunday.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium

Maayong hapon, Negros Occidental! Kag maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga tagpalamati, kag Facebook viewers, ang 96.7 XFM Bacolod. Bacolod News and Service... Bacol News and Public Service Authority. Kag-welcome sa programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse.

And today is the second Sunday of June. Kag-opisyal nga, nagsugod na ang pagbukas ng mga klase sa kalabanan ng mga bulutuan last week. Kag-samtang may mga eskwelahan pa nga nagahiwat sang college graduation. Kag-tungod sa pagbalik-eskwela sa mga kabataan, gina-antisipar ang heavy traffic sa mga mayor nga dala noon. Gani ang opisina ni Governor Bong Lacson, nagapanawagan sa tanan nga maghalong, magpabilin nga kalmado, mapasensyahon kag mangin alerto samtang gabiyahe. Kag sa kahimtangan sang panahon ginalauman nga maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Apang nagapaandam ang DOST pag-asa sa posible nga pagtuhaw sa mga hinali nga talithi, pag-ulan o kon pagpangilat kag pagpanagub tuga sang localized thunderstorms. Kag sa bantay sang bulkan kanlaon nagapabilin nga alert level 2 ang bulkan. Kagduga nga paandam ni Governor Bong Lacson sa publiko nga sa tion sang emerhensya, magdial sang 911 para sa nagkaigo nga bulig kag emergency response.

kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Saksihan naton ang pagsaulog sa ika-128th Philippine Independence Day sa tong Biyernes sa Provincial Capitol Park nga ginpangunahan ni Governor Bong Lacson.

0: have come a long way. Do not forget that. Hindi nyo ginapagkalipatan nga kadamo nasang ato na lambot. Pero, before I end, hindi nyo ginapagkalipatan. Those people that are with us now and those people nga nagukod sa ato na linsat. Not only BDO, Paramount, kagang iban pa. Kundi, our leaders like Governor Lacson who have been with us, Congressman Benitez. Hindi nyo pagkalipatan. Sa gamay-gamay lang, sige lang. Kay man nga, ah, for the first time in so many years, their ears are open to us. Hindi lang kita kalagtuan sang solicitation, sang para mag-reyna o mag-prinsipe o mag-king and queen ang mga kabataan, kundi kamuna ginakantuan para mamangkot sila. Ano ang need sang OFW na pwede nila madampan? And because of that, we appreciate all their efforts. Thank you very much.
1: Ginakalipay ko gid nga maupod kamo tanan subong nga adlaw sa pagsaulod naton sa Migrant Workers Day 2026. Ini ginasaulog naton sa kada tuig kag dako gid ang akon pasalamat sa aton mga overseas Filipino workers nga padayon sa pag-ubra sa luwas sang punsod agud mahatagan sang masanag nga buhas damlag ang ila tagsa ka pamilya. Tungod sa inyo, sakripisyo kag kapisan, nakabuli kamo hindi lamang sa inyo mga pamilya, kundi pati man sa bilog nga komunidad. Kag sa pinalangga naton nga pungsod Pilipinas, paagi sa inyo contribution sa aton ekonomiya. Importante ini nga adlaw para sa inyo kag para man sa akon as your proud fellow Negrense and Filipino. Gusto ko gid nga mabatyagan ninyo ang amon pagpalangga kag paghatag sa inyo sang dako nga importansya. Paagi sa aton tema, bayan, bayani, bayanihan, ginakilala nato ang importante nga papel sang aton mga OFWs bilang mga modern day heroes. Hindi matupungan ang inyo dedikasyon kag pangabudlay. Ilabi na gid ang sakripisyo nga mapalayo sa ila mga pamilya. Diri sa aton probinsya, mayayara kita sa Provincial Committee on Migration and Development nga nagahatag bulig pinansyal sa aton mga distressed OFWs. Mayayara man kita mga training programs for reintegration kag mga scholarship programs sa mga kabataan sang aton mga OFWs. Makasali kamo nga padayon naton ini itibong ang inyo mga kinamatarong sandig sa Republic Act 8042 o kon ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Bisan yara kamo sa mga malayo nga lugar, padayon kamo nga nagadala sang dungog sang aton pungsod kag nagahatag sang inspirasyon sa tanan. Kabay pa nga padayon kamo nga mangin babakod sa pagtilaw nga inyo pag-aagyan kag ubayan kamo sang Ginoo sa inyo mga trabaho. Madamugin nga salamat sa OWA Regional Welfare Office 6 sa pagpatigayon sang aton kahiwatan subong nga adlaw. Kag sa tanan nga mga OFWs, inyo gid paminsaron nga inspirasyon kamo sang tagsa ka Negrosanon. Tagsa ka Ilonggo kag tagsa ka Pilipino. Madamugin nga salamat sa inyo, our modern day heroes. Happy Migrant Workers Day. May God continue to bless us all. Avance Negrense sa bagong Pilipinas.
2: So on behalf of Mayor Gasataya and the people of Bacolod City, madamo gid nga salamat. May you be blessed with safety, good health, and every opportunity that you deserve. Happy Migrant Workers Day! Mabuhay ang aton mga OFWs, mabuhay ang Bacolod, mabuhay ang Philippines!

0: staff of Secretary Hans Leo J. Cacdac of the Department of Migrant Workers. Ginatamyaw gid namon kamo sang malipayon nga adlaw sang migranting Pilipino. Mabuhay ang aton mga OFWs, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Pila dapat ang maintaining balance after 2 years na ipasulod sa account na amount para hindi mag-close.
2: $1,000.
1: Correct.

OFWs, mabuhay ang probinsya sang Negros Occidental. Madamo gid nga salamat and God bless everyone.

0: Sa idalom naman, sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, yaring hitabo sa courtesy visit sa opisina ni Governor Bong Lacson sang duwa ka nigrense nga newly commissioned officer sang Philippine Army nga Sanday Second Lieutenant Mark Clement Santina sang Cadiz City kag Second Lieutenant Bert Tortur sang San Carlos City.
1: Sir, ikaw ang tiga San Carlos?
2: Yes, sir.
1: Sa din ang barangay?
2: Marugos, sir.
1: Oh, Marugos?
2: Yes, sir.
1: Di ka nag-high school?
2: Sa SDR, sir.
1: SDR?
2: Yes, sir.
1: Anong year ka nag-graduate?
2: 2016, sir. Tapos na senior high school ko, sir, sa last time, sir.
1: Kasama ko doon?
2: Yes, sir.
1: So, grade 10 sa SDR,
2: SDR
1: ka pa?
2: Yes,
1: 11, 12, 13 sa last time?
2: Yes, sir.
1: Ikaw yan, hindi ka
2: dito? Cadiz.
1: Cadiz? Hindi kayo ng high school?
2: Sa Lagos po sa International High School.
1: High school?
2: Yes.
1: Okay, and then, senior high ka, kaya pa? Tapos, diretso na ka mo PMA after senior high or?
2: Na-college po.
1: Hindi ka nag-college?
2: Sa UV besides.
1: UV? Ilang ka years?
2: 2 years.
1: Ikaw, ano college ka mo?
2: Wala.
1: Diretso na?
2: Diretso.
1: Graduate ka mo, tapos napili nyo, Philippine Army.
2: Yes.
1: Nga man, nga Philippine Army.
2: Lagi
1: na ang bakbakan?
2: Yes.
1: Anong mga choices? Army, Navy,
2: Air Force.
1: Ang mga Air Force? Ang mga natin mo?
2: Yes.
1: So, Philippine Army. Hindi ka mahiya sa akin, magulong na pangunin.
2: Wala.
1: Mas piliin na? Tawi-tawi mo, pasila?
2: Yes.
1: Yeah. Congratulations, ha?
2: Yes, sir.

Sa bahay naman, sa letras ang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural, Sports, and ICT Development, yari ang hitabo sa paghatag kag pagpanagtag sang incentive allowances sa mga 2026 Palarong Pambansa medalists.

Congratulations sa tanan nga mga palarong pambansa, athletes and medalists. Kag-andis magtakop ang aban sa Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Deuteronomy 31 verse 6. Magpakabakod ka mo kag magpakaisog. Indi ka mo magkahadlok sa ila kay ang Ginoo nga inyo Diyos nagaupod sa inyo. Indi niya ka mo pagpabayaan ukon pagpabayan. Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagid kita tanan ni Governor Bong Lacson nga aton ini pamalandungan sa sugod sini nga semana. Kag sa pagtapos ang aton programa, amon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga suki kag tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abanse Negrense program. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska kag sa tanan nga Creative Coverage and Documentation team sa PIO under sa Office of the Governor sa mga graphics and videos para sa Abanse Negrense program. And madamo gid nga salamat Attorney Ray Frando Diaz II ang among Provincial Administrator kag kay Miss Charina Magallanes-Tan, PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang update sang programa sang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Madamo salamat sa inyong oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via Facebook page sang XFM Bacolod. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Abanse Negrense!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

Yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sing kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropo mo, education and information.

Sa tanan niya nagpamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man niya nagatanaw sa Facebook Live sang XFM Bacolod kag amuman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa ngamon nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao. Kagamuman sa amon matahom nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon man maalam nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga mainabyanon kag masaligan nga chief sang Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfrido Binuman Jr. Kag siyempre sa amon nga snapi kag maalam nga chief sang PIO, Police Captain Judicis Catalogo. Mayong hapon mga katropa, no? Subong adlaw, Hunyo 14, Tuig 2026. Isa naman ka edisyon sang ato na programa Nukpo Katropa mo, no? Inukdanay naman kita diri mga katropa. Kamusta ang inyo Domingo, no? Akalain naging subong sang chimpo. Subong init, pagkabuwas, ulan naman, no? Sa aton mga katropa, dira nga nagagwa, pagdala ka mo sa inyo payong, kaya hinali ko mag-ulan man kung magkagkong mag-init, may gamiton ka mo para layo sa masakit. Kagbaos, aton mga ginikanan, kamusta ang isa kasimana nga bago nga pagbukas ang aton klase? May mga energy pa blaka mo para buwas? Kag sa aton nga mga maestra kag maestro, may mga tingog pa blaka mo para sa inyo estudyante sa buwas nga adlaw Lunes. Kag siyempre no ang aton yung mga

palo, ano bala ang illegal drugs, no? Para hindi sila mag sige gamit sina or mag-testing, no? Sa aton yung mga estudyante, mas maayong mag-engage ka mo sa mga hampang, no? Mangin proud pang inyo school, ilabi na gid ang inyo ginikanan. Once nga mangin sikat ka mo sa isa ka klaseng hampang, pero kung mag-engage ka mo gani sa illegal drugs, baw kaluluoy ang inyo ginikanan nga nagapangabudlay, no? Ang iba nagaubra sa kampo para lang ka-eskwela ka mo, pero wala ninyo ginahulungan ang inyo nga puturo. Once ka mag-engage ka mo sa illegal drugs, ang inyo puturo gid ang maguba. Pagsa aton mga katropa, din ang kapamati, mga ginikanan, no? Hindi nyo pagpabayi ang inyong kabataan, ilabi na gitsubong nagbukas ang klase, nagkalain-lain man nga mga activities ang ginihibo sa inyong kabataan, guide nyo gid ang inyong mga kabataan sa adlaw-adlaw nila nga pagkadto sa eskulahan. Hindi ka mo malipat, mag-check sa ila, mag-text, magtawag sa ila mga maestra, kag-maestro, kung amusta ang inyong kabataan sa eskulahan. Kay ba, si ba nagasalig lang kamo ngang inyo kabataan, naghalin sa inyo balay, maayo ang inyo pag-istoryahanay nga masulod sa eskulahan, galii ang inyo kabataan ato sa bilyaran, naghahampang, waay nagasulod sa ila eskulahan. Way kamo kabalo nga amo nang ma-activity sa inyo kabataan, mas maayo gid nga kuhaan ninyo ang contact numbers ang ila mga maestra, kag amo man ang ila nga principal nga in case kung may matabo sa inyo kabataan, may kontakon kamo or may makontak sa inyo. Ang turingan sa hanay ng kapulisan, moral ng nasasakupanay. Amon ang nga aton mga kapulisan, no, wala giduntat nga ara nagapakita subong sa aton yung mga eskulahan. Once nga mag-sugod na ang klase alas 7 sang aga, kag-amuman ang pagkatapos ang klase sa hapon para mabantayan nila, no, ang aton mga kabataan nga nagapakadto pakarigwa sulod sa eskulahan kag magpakadto pauli na si ila mga puloyan. Kag syempre, no, aton i-play, no, ang aton nga bag-ong programa, no, sa aton nga regional director, Police Brigadier Romano Cardenio.

0: 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
1: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
2: Yes, amuyad to ang programa sa nga ito yung regional director, no, ang Safe NIR. Kung sa diin nga ito, mga kauturan, puwidigid makadayal sa 911 in case of emergency kag nagkakinanglan sang bulig sa nga ito kapulisan. Ano bala ni ang SAFE, no? Makita nato dito kagay na ang SAFE. S stands for C, no? Gusto sa nga ito nga regional director nga nga ito nga mga kapulisan makita sa community, no? Magpalapit sa mga katauhan, mag-istorya. Kaya para no nga makita man sa mga kauturan nato nga hindi maayo, may hindi maayo nga buluhato, no? Ma-deter kung ano man ang ilagay na plano sa ila parios. At least may ara dira kita nga mga kapulisan nga pwede or madali palapitan sa aton mga kauturan kung kinahanglan nila sang bulig. Yes, so A for appreciated, no. Gusto man sa aton nga regional director nga ang aton nga kapulisan makita kag syempre ma-appreciate, no, mabatyagan sa aton nga mga kauturan, no, ang ginahimo sa aton mga kapulisan nga ara naga wala untat nga naga duty, no, sa biska na diin nga nagkalain-lain nga area sang Negros Occidental, no, mapa city man or

municipality ang aton kapulisan niya wala nagaunta at libot kagbantay, no? May ara kitang patrol, may ara man nga mga pulis mismo nga nagalakat sa aton nga public plaza, sa aton nga public markets, sa aton mga schools, no? Kay subong nagbukas na ang klase, no? Syempre, no, damo naman kita na batian kag mga mensahe man, no, sa mga komunidad nga ang aton kapulisan kuno subong ara na permisa sagwa. Makita nila, maistorya nila, kag mapangayuan nila sang bulig. Yes, ang letter F stands for field, no? Ang aton yung mga kapulisan hindi lang makita naton dira sa gwa, kundi mabatsagan man sang aton nga mga kauturan, aton mga katropa, nga ang aton kapulisan niya ara gid para sa ila magserbisyo kag maghatag sang bulig, no? Kag letter E amo ang extraordinary police service, no? Kaya syempre ang aton kapulisan hindi lang niya kay para nga magbulig sa aton, no, sa mga in case of emergency. Ang aton kisa kapulisan may ara ginahimo nga may extraordinary services. For example, nino na makita man ninyo sa news, no, ang aton mga kapulisan nagabulig, example, pabata si isa kababayeng emergency nga nagbata sa salakyan or sa diin nga lugar, no. Ang aton mga kapulisan nagabulig sa mga tigulang, may ara man gani isa ka pulis, no, nga nagbulig siya sa isa ka ano ka pasyente, no, nga mabuligan ang pasyente sa iyang bills, no, gibuligan niya, gipalapit siya sa mga kung diin nga agency, no, nga makabulig. Wala labot sina, no, kay may ara pagida outstanding balance ang pulis na lang gidya mismo ang nagbayad sang extra nga balance ang isa ka pasyente, no, amuna sa ang ginatawag naton nga extraordinary police service, no, biyan sa duty as a police officer nagahimo pagid sang maayong at aton kapulisan, no, sa malabot sang ilang asa makaya sang aton kapulisan. Kagbaw, no, subong at simpo, daw gamatamat naman tupa ang ulan, no, wala labot yung nagiinit, may ara time nga nagtupa ang ulan, no, kag syempre, no, ang aton nga klase nagbukas na, baw, kadamudamo naman sang kaso nga pagpangawat, no, diri sa Negros Occidental, nagtaas ang datos sang aton nga pagpangawat, no, ang akyat bahay ni bala. Hindi blang sa aton nga mga kauturan, blang nga doon ka na may namig isang ila tulog. Why na sila kabatsa nga ginsaka ng ila yung panimalaya? Pagbugtaw nila, waan ang ila mga kagamitan. No, in relation sa pagpangawat, no, sa pagtaas ang kaso sa aton nga kinawatay, no, may-ari ako diri ihatag sa inyo nga safety tips, no, para sa aton mga kauturan nga maghalong gid, no, sa inyo mga kagamitan, sa inyo panimalay, sa inyo kwarta, no. Kaya baw ini ang pagpangawat sa ang mga kauturan nato nagasalig lang ni bala sa makita nila sila parios, no, waay na sila kapangabudlay, amo na lang ginang ila pang himuon sa parios nila. Yes, ari gid na number one, no? Number one gid, ikandado ang tanan nga pertahan kag bintana, no? Siguraduhan ninyo nga wala sang alagyan ang kawatan, no? Kaya may ari ni Blackisa sa ato mga kauturan, bala nga nagasilig sila, kaya kung may grills ang ila bintana, waay na sila gapanira sa bintana. Kaya ang aton mga kauturan nga mga nagapangawat, waay na iyasang ano sila, waay na iyasang budlay sila, no? Kung gusto nila, yakawato ng imo gamit, kawaton ginilang ita ginasa ideya ya biskan gani isa lang ka jealousy ang ano ang bukas o ang isa ka jealousy lang na nga lang at gani masulod nila ang balay, no. Amo na nga sa ato mga kauturan maghalong gid, no, ikandado ang inyo pertahan, ang inyo mga bintana ipanglock ninyo kag siguraduha gid nga wala sang agyan ang mga kawatan. Ikaduwa, himuson ang mga bagay nga mga malahalon. Example, ang inyong mga bike, ang inyong mga salakyan,
no? Kag syempre inyo mga bayo kay hindi lang niya mga gamit nga mga salakyan, mga cellphone, mga ano. Ang iba nga mga kawatan niya pati bayo, ya wala niya sila ya sang makalampas ya no. Basta na na-type nila kwaon gid nila. Amo na nga sa ato mga kauturan no, kung bisan may gate pa kamo no, kapin pa ning mga bike nga hapos sa kwaton sang aton mga kauturan nga nagabantay lang. Himusa ninyo, butangan ninyo sang lock, kakandaduha ninyo para hindi madali makuha. Isa pa gid, butang kamo sang CCTV no, kung kaya lang magbakas sang CCTV, butang kamo kay para gina sa inyo seguridad, kag seguridad man sa inyo magamit no, kay ang aton kagamitan, waay na nato nya ginapang pudyot lang no, kadako sang kandidad nya ginagasto naton para makagamit kita. Amo na sang dapat halungan nato no. Kaya ato naging pangabudlayan, halungan naton, kag hindi naton, naton pagtagaan oportunidad ang mga kawatan. Aripin sa aton, mga kauturan, bilang nga hiling mag-shopee, ang ila, balibutangan sang note. Bow, mga kauturan, mga katropa, hindi nyo gid ina paghimuan, no? Kaya, kumbaga, gaano ka mo, no? Kamu mismo ka-invite sa kawatan nga magsulod sa inyo balay, kay butangan nyo da ang note nyo, ihaboy lang da ang akon parcel kay wala tao ang balay. Kunti nakita sa kawatan, kunti sudlo niya kay wala tao ang inyo balay, no? Hindi gid kamu magbilin sang note sang inyo balay, sa inyo balay, itapik nyo dira sa inyo nga gate, kag ipaybalo nga wala tawo ang inyo balay. Kung may mga parcels man kamo, kontakan ninyo ang inyong mga delivery na ang naga-deliver sa inyo nga parcel, kag amo pagpabalo nga ang inyo para ang inyo balay wala tawo. Hindi nyo pagbutangan notes no, kay ga-invite na sa mga hindi maayo nga bulaton sang aton pareyos. Serbisyo nakakaisa. Amo man ang pagposting sa social media no ba? Pertigi subong kauso no, maglakat gani. At the moment, o kung di ibutang rin kung diin ka no. Hindi gani ibutang ang picture ninyo nga bilog ko mga pamilya naglakat. No ba? Lipay-lipay ginang aton mga kauturan nga mga makawat no. Gasiling gisa ay salamat naglakat sila. Ako to mabantay si ila balay no. Pamo na pagpuli ninyo tingala na lang kamo nga waay nabilin sa inyo balay. Waay na mga gamit, waay nang kwarta, wala nang mga alahas. Kay kamo mismo nag-invite sang kawatan sa inyo balay no. Halong-halong gid sa posting no, kabalo naman kita no. Ang inyo mga memories nga gina mga moments ninyo sa paglakat ninyo, gina post nyo sa social media. Kung pwede lang nga ma-post ninyo after na no sang inyong mga activities or sa lakat ninyo, pwede gid hindi lang sa time mismo nga naglakat kamo no, kay para hindi kamo maka-invite sang kawatan sa inyo balay.

Kaya no, sa aton nga ta, tagpalamatit ina, dira no, Sir Rodrigo Montaño, mayang hapon. Kaga Sir Jelwin, good afternoon ma'am, nagapamati lang ko di sa Takuling, happy Sunday sa tanan. Yes no, happy Sunday sa tanan no. Kaga kami no nagapasalamat gid sa inyo no nga pasuporta no sa pagtanaw sa Facebook Live sa XFM Bacolod. Kaga syempre amuman ang Negros Occidental Police Provincial Office no. Kaga syempre kami sa kapulisan sa Negros Occidental nagapasalamat man kay Doka Remilito Oy no sa paghatag sa higayon no nga maka pamatian kita no sa dirino sa XFM Bacolod no. Hindi gid malipat no, buligi kami no, i-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kag ang aton nga Facebook man sang aton kapulisan no sa Nokpo no, Negros Occidental Police Provincial Office no. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang aton na programa Nokpo Katropa mo. Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo, ini ang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala. Mayong hapon sa tanan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: visual kita diri sa buong Saab Casa Elementary School kung sa di nagkapadayon ang pagpanghatag ng syudad sa school supplies sa mga pampubliko nga eskulahan.
1: Kung kay nasang aga na puno sang kasadya ang A.L. Jaime Kakabugwason Elementary School, mas nag-init pagid ang excitement sa buong hapon. Diretso ang schedule ni Mayor Greg Azataya, kaupudsan ni Councilor Jason De La Rosa kag Councilor M. Ang, agud padayunon ang personal nga pag-turnover sa mga school supplies na i-distribute diri sa Mandalagan Elementary School kag Abcasa Elementary School. Sa Mandalagan Elementary School pa lang, masobra 1,400 ka mga estudyante halin sa kinder to grade 6 ang nagpauli nga may dalang mga bag-ong mga backpacks. Ang mga bags may kompleto rekados na ang mga school supplies. May composition notebooks, writing papers, pencils, kag sharpeners. Ready na gid para magtuon ang mga bata. Apang ang pinaka-highlight sang adlaw ang todong isi ng mga ginikanan nga nakakita mismo ka Mayor Greg na personal na nagdaho sa mga bags sa ilang kabataan. Humble pagani sa mga ginikanan karon nga may school supplies na kag bagang ilang mga kabataan, uniform na gid lang ang ilang ginbakal antes magbukas sa klase. Bangod sa ilang dako nga pagsalig sa syudad, wala na sila gasto pa sa mga notebooks kag iban nga mga supplies. Sa paglaom nga mag-abot gid ini sa mga first day of school, kag wala gid sila napaslawan.
2: Dali, pay kuya ikay ka pangatag si Greg yang mga kwaderno, mga bag. Salamat, thank you gid. Kay nabisitaan no, mga pigado ginabuligan niya.
3: Wala man preparasyon kay nagambal nga mga tag man si Mayor. Nagbaka lang kami uniform. Para gamay lang amon magasto. Wala na kami mayo galastuhan.
0: Ano man ba mo sini nangay kayo?
3: Na thank you gid kay Mayor Greg kay gid tagan.
1: Nagpasalamat ang mga opisyales sa pagsalig ginhatag sa ilasang pumuluyo. Para sa gobyerno lokal, ining initiative isa ka pamaagi agud masiguro nga ang mga kabataan sa Bacolod ang yara sa eskwelahan, nagatuon kag ginahanda para sa masanad na Boss Damlag. Kag para naman sa mga late enrollees, ipaapas ang syudad ang school supplies nga para gid sa inyo.
4: So, mga mga kabataan, i-release kami ang dalito pa school bags. Ugan gracias namon kay there are some schools na may mga late enrollees pala. So, ginakuha naman ang final number para at least makapagugan ang syudad. Ito na nga.
0: Kagamuyan to ang balita sa Singol.

0: Patricio, ari naman kita diri subong sa Patricio Homes Elementary School. Kinagapadayon sa gihapon ng pagpanagtag sa school supplies sa ngaton mga city officials kag ni Mayor Greg Gasataya sa mga estudyante. Kag subong lantaon ta kung ano bilang undot sa ilang mga bags. Hello, sino ka ningalan mo?
1: Zach Ali.
0: Zach, pwede ta malanto kung anong unod sa imong bag? Ang unod ng bag ni Zach is may ara siya sa pencil. Kag may ara man si Zach sa mga papers kag notebook. May ara man ditang sharpener. O siya, so, wala lang unod sa iyong bag. Same na sila sa tandaan natin na ari man disubong ang mga estudyante.
2: Hindi lang dako nga kasanag sa guya sa mga kabataan, kundi dako man niya ginhawa sa bulsa sa mga ginikanan ang dala sining pag-arangkada sang distribusyon sang libre nga school supplies sining adlaw Hunyo 9. Abtik kag puno sang kasadya nga ginpangunahan ni Mayor Greg, kauput sa day Councilor Celia Flor, M. Ang, Tari Saison, Bobby Rojas kag Jason Villarosa ang pagpanagtag sang libre nga bag kag school supplies sa masabra 1,100 ka mga estudyante sang Patricia Homes Elementary School. Nagbuylog man sa sininga kaiwatan ang puwersa sa Philippine Coast Guard agud masiguro nga madasig kag plastado ang paghatag sa mga supplies sa kamot sa mga kabataan. Apang antes pa man ang masadya nga distribusyon sa Patricia Homes Elementary School, nangin masako na ang alkalde kag mga konsehal halin pa sang aga. Hinibo pa ang mga estudyante ang una na nga ginpanghatagan sining aga sa Alberto D. Arceo Senior Elementary School, Rafael Alunan Elementary School kag Father Gracian Murray AFSC Integrated School. Imbis nga mabalaka kundi makuha sa inugbakal sa notebook at bag, dako ang pagpasalamat kag kasulhayan sa mga ginikanan bangod sa siningay inisyatibo. Ang pondo nga para tangi sa school supply magamit na subong sa iban pa ang mga importante nga kinahanglanon sang pamilya.
3: Ginagasto ko na lang sa mga sapatos nila, mga gamit nila, mga bayo, kung mga ano lang kinahanglanon nila. Kaya na po salamat ako yung kay Mayor sa school supply nga ginhatag sa amon, mga kabataan. Kaya ako ginamulig sa Mayor sa amon.
4: Salamat ko nga. Pero sinasako nga senyor na kapulig na pasalamat.
2: Paagi sa sining inisyatibo, liwatagin pamatudaan sa administrasyon ni Mayor Greg Gasataya nga ang husto nga pagatipan sa edukasyon nagasugod sa pagbulig pamag-an sa abaga sa mga ginikanan. Agun niyang tagsa kapamatan-on ni Bacolod nun, makasulod sa eskulahan niya kompleto, di kalidad ang gamit, kag may dako nga gugmas e ilang mga handong.
0: Ito ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Salamat kita sa Ginoo nga ginagamit ang welfare na makapag-facilitate ini. Kasi dakong ginilabulig, especially karon na tanan mahal.
6: Mayor,
5: salamat kinsa imo aluan. Wala pa dayo ini nga programa.
6: Salamat.
7: May yutaita nga changes ang aton activity mostly in the morning. Ay ang usual may flag ceremony and the staying in the morning and then the afternoon may civic military parade. This time, ang bilong activity natin is in the morning. Right after sa flag ceremony kag slaying, may arata sa civic military parade. Dili ma-start sa government center kag ma-end sa Mega World. That's the second part of the program. First is that, as I mentioned, ang aton flag ceremony kag rest laying. Just a reminder sa aton sini mga pumuluyo na i-observe naton ang proper na pagtakod sa aton sini nga mga flag. Kaya you know, under sa aton sini heraldic code of the Philippines. Hindi lang basta-basta mag-display sa aton mga flags. May mga dapat kita dira na sundon on how kagano procedure sa pagtakod sa aton mga flags. It will be posted by the committee para man sa consumption sa general public. Ang theme, say, 128 naton sini independence Wednesday is kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. You know, ang aton Independence Day naangkoy din sa kalayaan. It is year 128, gusto kong i-expand nato ng ining celebration. Tag diri sa Bacolod, may mga speakers kita na entirely different from the usual na Independence Day. But this time, gusto natin ipanaog sa aton mga youth ang aton sining celebration. That's why I think din pa kamayo na Mayor Greg may harap itan mag-represent sa youth. Ay diri ginita na na-anchor. That's why I'll give it to Mayor Greg to announce sa aton sining speaker sa sining 128 celebration sa Independence Day. Ang second part is a morning civic and military parade. Mga schools, especially gipokosan natin sa mga secondary ng mga schools, ang ilang mga banda mag-participate, ang ato sining military, police, kapila ka mga civic organizations, dala na din ang ato sining mga employees, kag sa mga pag-invite pagin natin ng mga mag-participate. This one is not, hindi ka gusto na daw malawig, but it is more meaningful ang ining celebration. Let's not forget the reasons why nag-celebrate kita sa Independence Day. Kadamo man sa mga upod naton na nag-declare sa independence sa kung ano ng mga struggles nila. But yung corgi naton sa pinag-ibya ka essence kung nga nag-celebrate kita. Kung nga nakalabot at 128 and you know, sometimes you have to look back. After 128, di na ta ang Pilipinas yung natang ginahambal ng independence. But what is important sa tanan guro ng mga nasyon dari sa Asia, ang Philippines, ang buyan nag-exist sa matutuod nga freedom. Ang ibang mga neighboring countries natin, gahan, doon pa na sila. So, kung anong matutuod nga freedom, kita ganagalalawas sa Sulubrana. But amo na ang essence ng independence, may ara kita matutuod nga freedom nga gina-enjoy ang ato sa mga punsod at ato sa dipumunod.
1: We sought for a conference to make sure that this is going to be a course of action from our end, no, based on the report that we are generating and verifying sa road clearing. We are submitting this, no, to the city legal, no, for our recommendation to file necessary or appropriate na both, no, administrative or criminal case, so that this will teach our barangays man, no, the lesson. Despite several warnings, despite several documented na warning, because may memo kita, may mga sulat kita sa barangay, there are still barangays who fail to conduct, no, the road clearing operation. So, with respect sa indicator, yung tanaw na natin na dapat wala obstruction. So, free flow ang traffic, free flow ang pedestrian. Both ang aton roads and sideways. We're looking into two ng may ara kasi na ginarecognize man ng mga barangay na consistently nag-implement, and then in terms of those barangays na non-compliant, they are for the past quarters, no, ang aton sina nga means is ang reminders na ginasend naton via memo sa sining mga barangays, especially ang mga wala nag-submit report, because that's our basis of verifying whether or not they are doing the road clearing.

0: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo pangudsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa aking

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Hala, ka-exciting!
0: Go

0: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Mga solidares, welcome back sa itong programa, ang Negros Power at your service. I'm your host, Sal Martigala. Last time na istoryahan ay kita about sa manual load wrapping. Anong rason nga aga manual load wrapping kita? Sa subong, well, iba nga pamangkot, nga ako mag-manual load wrapping, kaka-apektohan pala ang rates sa kuryente naton. Inaatong pag-istoryahan, kaupo, si Engineer Christian Villena. Engineer, kamusta?
2: Yes, mayong adlaw sa aton tanan ng mayong adlaw sa aton ng mga consumers watching for this particular segment naton.
1: Engineer, nga nagakatabo ang manual load wrapping kung sobra kataas ang demand sa kuryente.
2: Okay, regarding sa manual load wrapping naton issue no. So it's so timely. So balanon ta nay nga may manual load wrapping. So may ara kita sa manual load wrapping kay tungod sa mga issuances ni National Grid Corporation of the Philippines or ni NGCP. Actually, there are two alerts na ginhambal naton. May ara ta sa yellow alert, may ara sa red alert. So dapat tanay pabalon nga may yellow alert ta. So ang yellow alert ni siya, ang but silingon sini, may ara ta sa kakulangan sa reserve nga supply sa aton nga kuryente. So while ang red alert naman is may ara na gitay kulang nga supply sa aton nga kuryente. So sa case sang red alert naton nga situation, tungod nga may ara ta kulang nga supply sa aton nga capacity, that's the time occur ang aton manual load wrapping, no? So ano ni siyang ginatawag naton nga manual load wrapping? So ang manual load wrapping amon sa ang pag rotating naton nga ginamanual kita buhin sa aton nga demand requirement kay tungod hindi sufficient ang supply nga generate sa aton.
1: Nagkasaka pala dayon ang rate sa kuryente kung manual load wrapping
2: kita. Yes, basically kinabalan taman ang aton nga presyo sa kuryente especially sa aton nga merkado is supply and demand ni siya, no? Hambal taluwat, may manual load wrapping kay tungod kulang sa supply. So kung may kakulangan sa supply, ang demand naton gasaka, ang aton man nga presyo sa aton nga presyo sa kuryente is kataas man. That's why apektado gid ang aton man nga presyo sa kuryente nga taga-implementar sa aton nga konsumidores.
1: Okay. Now, paano, syempre, let's talk about apektado. No? Paano naka-apekto ang kakulangan sa supply sa kuryente sa generation charges naman sa bill sa konsumidor?
2: Okay. So, balik taluwat, nahambal ta, kulang sa supply. So, ang supply amon siya ang aton nga 60 to 65% generation charge. So, once nga apektado ang supply, automatically apektado man ang presyo sa kuryente, automatic man ang generation charges na ginapasa man ni consumer, sa kay consumers ni Negros Power. So, kung taas ang presyo, definitely, we're expecting man nga pagsaka sa bill by the next billing month. Kay tungod sini sa instances, nga kakatabo sa aton subong.
1: Okay, let's talk about naman presyo liwat mo. Presyo sa kuryente. Nga, nagataas ang presyo sa kuryente kung kaisa during peak demand hours.
2: Okay. So, sa peak hours naman, data makita, nga tanan ang consumers naton, nagakonsumo sa munang oras. That's why peak hour siya. Halos tanan, mapa-residential, mapa-commercial, mapa-industrial. So, sa amunang period, taas katama sa aton nga requirement. So, subong kay kulang ang supply, taas man ang ginapadlagan nga presyo nga supply. So, ano ni siya? So, most probably, ang damo ng factor is sa mga diesel. Mga diesel nga planta para at least kung hindi ta magmanual load drop, mapadlagan ta sa planta nga muni kaya because para lang may ara tagyapon kuryente. So, kay mahal ni siya, mahal ang presyo sa amuni nga oras, so gasaka ang presyo sa amuni nga oras.
1: Okay. Now, let's talk about two different charges, Engineer. The generation charge and the distribution charge. Anong difference ang duwa sini may kaangtanan sa manual load wrapping?
2: Well, ang sa pinakaangtanan gid sa manual load wrapping is ang generation charge. No. Again, ang concept naton sa generation charge gabase sa presyo sa bili sa merkado. Tungod sa amuni kay taas ang bili sa merkado, thereby mataas man ang presyo sa bili naton sa kuryente nga ipasa sa aton consumers. So ang distribution charge naman niya is wala taya gabag-o. Same ni siya since the time started. So amo pa ni siya gyapon ang charges nga gin transition ta sa prior na distribution utility. So, until such time na may arata approvals ang ERC, amo pa lang yung pagbago niya. But sa subong tangasurihanay, ang atong distribution charge is same lang siya yung gapon. So, whatever nga matatabo sa manual load wrapping, ang rate natin for distribution charges is still the same.
1: Same, Now, we mentioned kanina, limitado ang supply kung makaisa. Paano hindi maapektuhan ang mga consumers, ang mga businesses?
2: Well, sa concept nga na kainan hambal ta sa manual load wrapping. Kay tungod nga may limitasyon ta, we experience actually since last week may arata sang 1 hour, 2 hours. We assign per feeder, no? So ang ari siya is mandato ni siya sa aton sa National Grid Corporation of the Philippines. Nga kinanlan ta magbuhin kay tungod hindi sufficient ang subong supply.
1: Okay. Paano naman kabulig si consumer sa aton para baka ano kita sa supply nato sa ila pa din mo kayo?
2: Okay. So sa simple lang siguro no, nahambal ta kaina during sa mga peak hours kung sa diin dam kita anon siya nga oras sa aton nga mga consumers is most probably sa residential is during gabi. Alas 7 sa gabi hasta alas 10 sa gabi. So sa ining oras siguro makabulig si consumers naton siguro sa pagtipid sa paggamit. We understand the fact nga medyo sang nagligad nga mainit ang tsimpo, wala kita choice but to run our electric fan, our air conditioning unit. So subong kitong nagabag-o man ang aton nga temperatura subong, may mga pag-ulan na. So we are appealing nga kung possible sa amuning oras, pwede ta maka-lessen, maka-tipid, no? Mabuhin-buhin na ng atong pag-usumo. In that way, makabulig man ta sa pagpanubo sang gamit, sang kuryente, thereby, mas manubo man possible ang presyo nga makuha naton.
1: Sir, sa mga manual load wrapping, ini, wala mo, kita usually subong, as well, last past weeks nga may mga manual load wrapping kita, may ara kita possible na magpagtaas ang kuryente next month?
2: Yes, well, actually, ang hambalta kaina is tungod nga kulang ang supply naton, may ara ta ginatanaw nga pagsaka sa sunod nga bulan, no? That's why, ang ginapabalo namon sa among nga consumers, ang ini nga mga red alert, yellow alert, nga nag-cause ang price increases sa market. So, definitely, we're expecting a higher rate by next month.
1: Ang mensahe
2: namon sa consumidores nato, no, sa sininga sitwasyon, may arat na kakulangan sa supply, which is si Negros Power, we're just following sa amuning mandatos, no, kay it's because si Negros Power is not a generating company, we are a distribution utility. Distribution utility is distributing the power coming from the power generation itself. So kung kulang, so definitely, kulang man ang supply namon sa may consumers namon. But to tell you the rest is Negros Power is doing its best to avoid and to mitigate its impact sa aton na power generation rate. Para at least, bisan paano, bisan may kulang ang supply, we're trying na hopefully na mas malesen ang impact naton sa aton sa mga aton na consumidores.
1: So, Engineer, thank you so much sa pag-explain sa aton nga, well, manual load wrapping kung gabag ubala ang rates naton. Well, mas klaro na subong sa aton mga consumidores kung ano yung amon mahimo sa amon panimalay para makabulig man no, sa aton sa Negros Power. So, diba, consumidores, isa na naman kay topic ang aton na tunaan. And after this topic naman, please stay put kay Vera kita another interview naman sa Citro Education Program natin ng Dr. This is Summer Tigala and this is Negros Power at your service.
3: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki.
4: Sa atong pilot episode, aton ginbisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo nga lugar, sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Siyudad Sambago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Samoy, 57 years old, kag 57 years man, nga nag-antos na wala sa kuryente sa ila panimalay.
3: Ako bali si Judy Sanggoy, 57 years old, pumulo sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man, wala kami ka nasugan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya kay kadulom gidya yai.

0: puste kagada balay mi ara na kami nga kuryente tagsa-tagsa.
1: Suno kay Jody, nilaman katuig ang ilahangyo na masugaan sila halimpas ang unang nga distribution utility. Sa subong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon na mapatigayon ang pagtakot sa kuryente sa ilang barangay.
0: Salamat gid sa Negros Power nga natigayon kami nga mamahimuan puste kag kuryente suga karon para na madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaprocess para lang nga masugaan kami.
1: Makita sa lupay ni Jordy ug sa iya pamilya ang kalipay angay nga mas nangin masanag ang ila kabuhi bangod may masanag na ang ila balay.
0: Madamo gid nga salamat. Negros Power, nasanagan ang amon mga panimalay.

0: XM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold
6: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Payne.
18: Si Michelle Legale, isa ka

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo

0: dietary herbal supplement for men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9. From the

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunthorn Gold Coffee Mix na.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 5:05 sa hapon, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Isa patay kag duha pilason sa pagbunguhan ng isang duha ka mga motor sa Banwa sa Murcia. Ginaulat pa ang kapulisan ng desisyon sa duha ka partido matapos nga magbunguhan ay ang duha ka mga motor na nagresulta sa kamatayan sa isa ka persona kag pilason ng duha sa Purok 2 para giminuyan Banwa sa Murcia gabi sang Hunyo 12. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Benny 18 anyos. Kag pilason ng duha nga ginkilala kanday alias Marco 25 anyos, kagang kasining nga si alias Aljo 37 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Sa digsambistikasyon sa ang kapulisan ukon na Murcia PNP, gikan ang motor ni Benny sa Purok 5 padulong sa Purok 1 sa nasambit nga barangay kag pagadangat sa lugar sa aksidente nagbungguan na ang duha ka motor. Bangod sa mabaskog nga pagbunggo lunsay nga nakaagom sang pilas sang mga sakay sa motor kag gindala sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang padayon pa nga ginabulong sa ospital kanday Marco Kagaljo sa ospital. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong nga matambag version X Plus para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. X

0: trip. I-full swing ka nakatropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagiban pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day.
1: Hola! Sa alas 5, 19 na sa hapon, mga

Pero anyways mga katropa no, sa nagligad niya nga no, nagligad lang ang mga inadlaw, nagligad si Manong, although gabatya kita mapagulan-ulan mga katropa no, tungod sa mga isolated rain showers and thunderstorms, kunit subalit datapuat ang kinatawag nilang El Niño phenomenon, nagabot na ginaulat naton mga katropa ang ginalawa, ginawaragwag sa mga nagligad, sunod sa Weather Bureau mga katropa no, or even ang US Weather Agency nakambal manggit nga ha nagabot na no ang ginatawag nga El Niño inasunod sa mga scientifico kag ginalauman mga katropa nga ang pattern pares lang pares sa drought na ginatawag no o tagtuyo no drought tagtuyo tapos pagbaha kag soaring temperatures buti nga init-init nga temperatura kag mag-intensify pa sa katapusan sang sining tuig 2026 potentially suno sa ila mga katropa potentially to historic strength Butsinganon, pagalbo historic strength, butsinganon, pang-pang, init-init pagide kumpara sa mga nagligad. Oh my goodness! Inasulo sa mga eksperto, mga katropa. Ag ining El Niño, ginatawag nato na isa ka natural climate occurrence naga-warm sa surface sa atong kalibutan. Diba kung maglakad ka mo sa dalan, feeling nyo daw, kulain na, nakainin na, pang-pangaw, tumatumba ka, hindi ka magpabusog ka tama, basta bakit mo to? Mga nag-ibat-check sa muna. Well, not a laughing matter, mga katropa, pero maghalong-halong. Kita, yan, no? Well, again, ini ang ginatawag ninyo ang nag-warm sa surface ang temperature sa central kag eastern equatorial Pacific Ocean. Nga naglasang worldwide, ha? World pangkalibutanon nga pagbago. Changes sa hangin, sa rainfall patterns, kag erratic nga mga weather nga ginatawag mga katropa, no? Sabi, well, ang ginakakulban pa sa mga scientifico, posible yung ini nga mag-exacerbate, no? Ang kainiton dir sa atong planeta no nga nagasusubungin init na ginagawarm na gani no from burning fossil fuels te karon nya posibleng labutan pa ni to the extreme no ang El Niño kano katropa ari na kag posibleng mabutang na naman ni no ang ini sa mga historic books nako po or history books nako po inasunod sa mga meteorologists si sana diri si Haley Tiem no mga katropa sa US National Oceanic and Atmospheric Administration grabe no kadumduman niya pa no ang latest advisory sunod sa mga scientists ang NOAA nga mayaras ang 63% chance no sang ginatawag nga very strong El Niño labi na gid sa mga bulan sa Nobyembre pakatud Enero malayo-layo pa man ha? Pero ara na ko nagamat-amat no na katropa no? Well, ini ang nag-arrank sa largest El Niño events sa historical record going back sa 1950 pa. So, prepare lang natin mga katropa. Ini ha, wala lang kita nag-mention sa ano ha, sa ibang pungso. Worldly phenomenon, kung pangkalibutanon nga event ni mga katropa. Well, kung may mga pungsod na nga daw tuma nakainit, dabaw, mas mag-init pag ito siguro sa ila, no? O, hindi man lang kita mo, may mga pungsod pang record-breaking ang init, no? Sabi na git sa ibang nga pungsod, ang ibang gani, ibutan mo ka no sa dalan, bulat mo sa dalan ng imo sa lakyan, mainitan, dugay-dugay, pwede ka kaluto sa itlog. But anyway, mga katropa, no? Ini abiso lang para sa tanan. Pagpaganda lang. Para hindi kita bala makibot sa ining ginatawag nga El Niño. Well, mag-experience na kita man sa pagulan-ulan. Ang problema galing, no? Matinding init, balos, matinding ulan. Alas 5.24 ang atong oras, mga katropa.
ang ini nga bahin sa aton nga programa ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule. Ini ang mga produkto kun food supplement nga sarang makabulig para sa imong ikaing lawas. Food supplement nga madamo nang nagapamatuod, madamo nang nagatestify sa benepisyo nga nakuha.

0: sila, halin sang sila o sugod sang sila nag-take o nag-tumar sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal din sa mga butika sa inyong mga lugar, sa mga drugstores nationwide, para sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP Generica Drugstore, Rose, may Rose Pharmacy kita, Pinogres Grace, may Sincere, at iban pa ang mga butika namin. Kung ikaw makabisita man sa aton Yes to Health Store, di natin Yes to Health Store, pero lang ho, Lizarra Street, sakop itong barangay 39. Well, extra drive kita. Kiyay-kiyay gamay. Shout-shout gamay. Chill-chill. Si katropang James King ang lumimo pod. Ini ang extra drive.
1: Extra drive.

0: Katupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
2: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Pain.
11: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako galing si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Santon Gold Coffee Mix. May collagen galing kaglutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katupa, exciting!

alas 5.47 na sa hapon, mga katropa. Kamusta ka mo, Dan? Nakapang ruskaldo na ka mo? Nakapang batchoy na ka mo? Gutom ka mo sa giyapon? Bitok ang tawag sina katropa. Ang aton ang ginigang programa Extra Drive ang ginadulong sa inyo sang aton nga of course the masustansya kag healthy katama nga mga kape. Ang aton Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga pinakauna nga kape, muning Santon Plus Coffee Mix, mga katropa nga himo sa Moringa, no? Kag of course the soya powder. Kag may aras ang you know, malunggay, mangustin, ang Santon Plus Coffee Mix, no? Nga Ginoo, ginainom mga katropa sa mga tao nga luya gid nga naming ila pamatsyag, makapatunan sa mga bukol-bukol sa inyong lawas, ining Santon Plus Coffee Mix. Sunod na mga katropa, nga aton nga Premium D3 Coffee Mix. Ini naman niya para sa mga coffee lovers na gusto sa may sugisog nga kape. May kape ka na, dire, may D3 vitamins ka pa sa Premium D3 Coffee Mix. Ari naman, para sa mga gusto nga daw namin ilasupat, well, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix nga makabulig para magnamin inyong supat. Nagwapa ka na, nag-ayo ka pa. Kay man, Santon Gold mo, coffee mix, katropa, no? Siksik na sa nutrients, may collagen na, may glutathione pa. Hindi mo na kinanglan magpa-derma. Diba? Alright. So, timplahin na mga katropa ang inyong mga kape. No? Para naman sa mga katropa natin nga, of course, duwag mag-entra sa aton nga libu-libong pa-premyo sa Santon and XFM. Ang apat ka mga produkto nato na pwede nyo da mahimo nga mangin proof of purchase ang Santon Plus Gold sa Banig, ang premium D3 soft gel capsule sa Kabanig, ang Turbo Dietary Supplement, no? Kagang aton nga Santon Gold. Ang kape nga pwede nga mangin proof of purchase nyo katropa ang Santon Gold lang, ha? Santon Gold lima ka sachets na isulod sa sobre tag isa-isa ka ano kada isa ka produkto and then isulat ang inyo pangalan complete name address and signature contact number ihulog sa aton nga Dropbox dire sa XFM ukon dito sa aton Yes to Health store kada Friday pwede ka mo magdaog sa 3,000 pesos sa aton nga weekly draw Well, mga katropa, alas 5.50 na kagina, na-witness na naman, no? Isa na naman kamaragtason, ang ini nga ka natabo, no? Mga tropa, ini nga event, especially sa New York, kay man, New York, ha? Pagkatapos ang how many years, the greatest comeback, silinggani nila, no? And nakakuha nila liwata ang first NBA title, no? Pagkatapos ang 53 years. Sabado sa US, Domingo diri sa aton, mga katropa. New York Knicks champion sa NBA. Para sa ilang best of 7 championships sa 4-1 series. Wow, 4 times dire-diretso ba pero nakadaog kaysa katropa ang San Antonio Spurs. And gin-deny sa championship mga katropa, no? Sa si Victor Wembanyama. Pero teka budi sa ito. Wembanyama. Sa iyang teammates nga Spurs mga katropa. Kagkaroon, well grabe no, sa teammates, sa ginistorya, siling ni Wembanyama nga daw, hindi pa ko ready para sa championship. Dumduman niya na naman nagligad. No? Tungang pang nila nga, lamang sang 29 points ang Spurs sa Knicks. Tapos nalagas pa sa ulihi, daw pa 1 point lead lang. Grabe na, isa na naman ka, ano mga katropa, no? Ginbantayan, kag nag-trend kahampang. No? Sa karon, grabe ang mga, post, no? Sa social media, no? Sa YouTube, kag, of course, sa Facebook, makita nyo kung ang mga fans, especially sa New York Knicks. Ang oras natin, 5:52 sang hapon, mga katropa, may isa oras pa kita gumawa the night sa programang Extra Drive. Ubod si katropang James King. Extra Drive.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ang ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting, bro!
15: XFM
16: 103.9. XFM News.
17: XFM Time. Alas 6:03 sa gabi, mga katropa. Gigan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. 3,000 pesos ga commemorative banknote kag 125 konsyento 25 pesos ga commemorative coin nga human sa Nordic Gold kag selyo nga ginlunsar sa Korte Suprema sa Pilipinas sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag Philippine Postal Corporation bilang kabahin sa selebrasyon sa ika-125 anibersaryo sa Korte Suprema. Ang nasambit nga banknote ang ginakabig nga pinakauna nga BSP banknote nga may patindog nga disenyo. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ito sa Katropan James King, XFM News.
16: XFM News. FM News.
15: XFM 103.9.
18: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
19: Department.

0: Exciting, bro!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3

0: the pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide, kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: Katropa, yari na mga Yes to Help products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katrupa, exciting!

Taxa Prime Time, alas 6:33 na sa gabi mga katropa. Maing-maing gabi sa inyo tanan. Wala pa man nakapanyapo ng iba, no? Kay busog pa. Usually kung Sunday, lunchtime, damo ka o na. Oh, rang iba niya, gabi gidyaga praprar mga katropa. Ini ang inyong programa, Extra Drive with Katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod. Kabalo-kabala katropa, kung speaking mga pagkaon, pares na bisang ano, mga pasta. Ah, pasta. Sino may ilag sa pasta de? Kabalo ko mabalang ang mga leftover pasta. Ah, leftover ang mga bilin-bilin balaw yung mga pasta. Mayari na siya kuno ha, sang extra health benefits katropa. Kay man, no? Ini mayari sa ginatawag nga mas madamong nga resistant starch, no? Sang sa fresh nga pasta. Salamat kuno sa effects ang cooking and cooling sa pasta starch structure. Ang resistant starch, amun na isang ginalink para ma-improve ang blood sugar control and better gut health. Oh, di ba? May ganun. So, mga leftover, mga, mahilig mo na mga ano, no? Example, magkaon sa mga pasta, kung hindi dasig na siya magpabusog, actually, mga katropa. Kung hindi mo makaon, ginabutang sa ref, tapos pagkabwas, ginakaon na naman. Kung kisa, namit pa ba lang, ano, mas namit pang ang mga leftover ba lang? Pag-ubuso. Amo na siya, katrobate. Try nyo bala. Pero I'm sure ang ibang makambal. Oo, namin siya. Like ano bala? Spaghetti. Diba? Kung may handaan. Kung may handaan gani, damo-damo, no? Tapos may spaghetti, hindi masyado matandog. Damo, bilin. No? And the following day, dito pa lang pang siya pang itaon. Hindi ka na? Kung may birthday, kung may celebration like Christmas, New Year, usually, inagakabili na mo. No? Mga bihon, kung na mga spaghetti. Eh, pero kalabanan niya spaghetti, mahambal ko ginakay daw. Ako mismo na makakahambal nga. Ang spaghetti, hindi masyado matandog kay ang pangitaon sa tao kung damo pagkaon, kung anong manamit. Na, kaya ang spaghetti, dugduka, normal lang na nga may spaghetti. O, hindi siya dahil maubos. Unless kung namit-namit na lang ganyan. Diba? Piyara sa spaghetti, amun na mo, dasig maubos ko. Grabe, ganyan preparasyon. Amodamos ang panakot, mga katropa. Ay, and kabalo-kabala mga katropa nga wala sang ginatawag nga zero calorie nga pagkaon. Oh, ginain. To lang kutukuno kita sa mga ano. Ah, may ano, mga pagkaon. May baklon mo, tapos baksan mo, zero calorie. Oh, bakon mo na. No such thing as zero calorie nga mga pagkaon, mga katropa. Bisan pa kung ano mga ginatawag nila low calorie nga food. Paresa nga celery, watercress. Hindi sila mga katropa na nag-contain sa mas damong energy than body needs para ma-process sila. Ha? Again, wala ka nung kamaturan na ginahambal nga zero calorie o kung less calorie. Wala daw yan. Suno sa iyo. Ay! Yari pa! Gusto ko isugid sa iyo. Ini yan parte naman sa mga kababainan. Magpumati ha! Sa mga kababainan, no? Hambal diri katropa, no? 8-10% ko, no? 8-10% sa mga tao, no? Grind their teeth at night. Kalabanan ko, no? Mga kakababainhan, 8-10% mga kababainhan, mga katropa, ang nag-grind. Ano nga nag-grind ng untong? Ha? Ha? Isulat mo ba? Ano sa iligay nun ang nag-grind? Pati yun mo ba lang ano nila, no? Nga man, pasigado, naumul bala sa bana. Bagrot ang tawag sila itong gawang ito. Pati yun, no? Oh, okay. Kababainan, dali kalabanan, gabagrot ka tropa. Sang sa lalaki. Kay man, ang mga babae, no, nagawagtas. Pero, buta na ito na. Pero sa study mga katropa, no, 8-10% kuno sa mga tao sa kalibutan ang nagabagrot o nagagrind sa ilang mga unto sa gabi, ha, sa gabi babae. I-observe nyo pala yun sa inyo ang mga nanay, sa mga utod yung mga babae, sa mga asawa nyo. Ini nga proseso, katropa, no? Kabalo ka mo ng tawag dire. Ang tawag dire, sleep bruxism. Oh, ang sleep bruxism, kalabanan, ang ini nga mga tao, hindi sila actually aware, nga gakatabo ini sa ila, especially sa gabi. Anong tawag sila? Bagrot sang untong.
Alas 6.38 na sa gabi, mga katropa. Ang inibahin sa ato nga programa ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. No? Kung nakaturbo ka, pagkatapos nyo, lulang, bagrot na gano'n. Eh di ang turbo, mga katropa, muna makabulig para manahan sa libido sila, especially sa mga kalalaki na, para mas kalalaki na, no? Para mas mas bakot pagid, mas nagnami pagid. Ang inyong pag-updanay nga magkasawaan. Alright. Inang Extra Drive, kubot si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Katupa, exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Xanthol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthol Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthol Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Xanthol Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthol Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Xanthol Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthol Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Salamat gid kamadamo sa inyo tanan mga katropa sa pagupod sa kay katropang James King sining gabi sa atong programa nga Extra Drive Sunday Edition. Well, para sa dugang pang mga detalye or dugang pang mga balita ug impormasyon padayon ang pagtutok sa inyo katropa station ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.
0: Sa programa Extra Drive, kinadulong sa inyo sa aton nga mga produkto. Produkto nga makabulig sa inyo ay kayang lawas. Produkto nga puno sang benepisyo. Ang aton nga mga Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, aton Vision X Plus, ang sang aton nga Turbo Dietary Supplement. Yan yung mga produkto nga makabulig para makalikaw sa mga balatian, mapunggan ang pagtubo sa mga masakit. I-try nyo kay matuod gid na katropa. Ang aton Santone Plus Herbal Tea, ang aton nga of course sa Santone Plus Herbal Oil, kaya ra magkita ang cess the pain, sa ano man nga klase sang pain katropa. Aton, of course, Clear Skin, Santone Plus Herbal Soap. Sarang-sarang itang mabakal sa mga butike sa inyong lugar. Nagnawas namin kung makabisita sa aton Yes to Health Store. Thank you so much and good evening, everybody. This has been James King sa programa nga Extra Drive sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
7: Santol Plus Gold.
8: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
7: Santol Plus Gold.
9: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
9: pinahusay.
7: Santol Plus Gold.
10: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Magandang sirkulasyon ng dugo,
16: iwas sakit sa puso.
15: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
15: Siguradong sisiglang pakiramdam.
16: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
16: na all-in-one sa presyo magkaan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
16: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
9: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella.

Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
1: So if constipated ginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secrets of Health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto ito yung sinin to maintain sang manami firm na ito sinin skin at the same time nagapanami sa ito sinin mga joints. So Santhon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa ito sinin brain.
0: The Secrets of Health.
5: FM.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Nga, XFM, kid, how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, nami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita, blabos, nami, bigit sa mga DJs, nalakad,
11: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa?
11: Oo, enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid, how?
12: Di mo!
13: XFM 103.9.

0: Apple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
8: exciting, bro!
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugta ko, mayara ka sa mga balita, blabos yung amin, pagkita mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9.
6: Supple Plus Gold.
7: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs nila, kanya,
5: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sista pinggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Clear Skin Beauty. So

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw akong caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Islamista po, Sandoval. Identitre po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
3: Epektibo sa anumang

0: ginla, para. Ginlain mo naman style mo.
1: Karang tukay-tukay may idugang pagit ko. Matiin lang.
0: Per day ability ba?
1: Hindi ko ba yung concentration per day ka tayo. Domingo kita subong. Piyatsa.
0: Pizza 14.
1: Ay, 14?
0: Yes.
1: Bulan sang?
0: Sang Hunyo.
1: Half moon, full moon.
0: Oh, by the way,
1: yes.
0: Antes kita magsugod, happy

0: mother father, mother father,
1: mother fucker. Napangripaki bala.
0: Ah, sige, ah, kung Father's Day man subong, happy Father's Day sa talang yes. mga tatay.
1: Father's Day kid man.
0: Tapos nang hindi ka mo magakatak-an sa paghatag sing tawag siya ni gani, sang inyo kinitaan sa mga asawa?
1: Of course!
0: Bawian nyo lang sa performance, ha? Nga rin paghatag nyo bala, pahapuon yung gidayon nyo asawa.
2: Sama sobra ka man yun.
0: Pahapuon isip sang kwarta ng i-remit niya, hindi kay anong nang pinsar mo, wow.
1: Dirty minded ko bala.
0: Dali lang gid bala. Kaya i-congratulate tanay nga ito ng mga katropa sa ano, sa antike. No?
1: Yeah.
0: Dali lang gid bala. Dali lang gid bala. XFM antike. Dugin save ko naman ito digan ikagina.
1: Basta nag-aog sila
0: ano ilang dagan?
1: Best wages station something.
0: Oh, dahil lang. May ari ko dilista mo, ginlista ko ni Kaina, pero sige lang, ari gali o. Nakakuha sila sing award halin sa University of Antique sa mga Communication Society bala, ang pinili award, the UA Communication Society Media Excellence Awards 2026. Ang ilan na baton ng award amo ang most promising radio station.
1: Wow!
0: Sana all.
1: Thunder na kay Sir Emerson
0: Labradiaso. Congratulations sir kay sa tanan nga staff sang XFM Antique 93.3. Kaga si Doc Erwin Lapos abaw Father's Day gali dire. Muna gani ambal ko dok wala ko gid ma-appreciate ang Father's Day nga ginatawag kay ano gani ko dol
1: ha
0: ano to ambal mo gani wala ko wala ko ma-appreciate nga Father's Day kay
2: wala mo ginakabig nga father ka.
0: Pati ka na law lang niya ako niya ha
1: gani
0: dako lang niya pero ito tuod niya. Saludo sa tarang ng mga tatay nga mga mapisan maghatag sing ila kinabudlayan sila nga family. No?
1: Yes, whatever nga anong ginatawag nyo, tatay, papa, oh, daddy.
0: Oh, but sa inyo da. Pero ikaw ya hindi ka gidiya mangin tatay gid.
1: No.
0: Kay ano ka gani?
1: Mother.
0: Mother?
1: Pucker.
0: Hey, welcome ta na ang tanan nga XFM Radio Station sa NIR Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga Bacolod. Naka-tune in ang taga Bacolod by XFM 103.9. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Are you sure? Final answer.
1: Chris.
0: Are you sure again?
1: Sino magaling sa chat?
0: Did you delay? Hindi.
1: Si Chris gani.
0: Si Chris, final answer.
1: Chris.
0: Correct. Tatay naman diba si Chris?
1: Oo, balda.
0: Happy Father's Day, Chris.
1: Kay, gin-message ko sa mo.
0: Ah, gin-message sa gana. Marumarong animal. Sa Kabankalan, mabatihan kita sing loud and clear sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. I-greet man si Papa Rodel.
1: Yes, hello Papa.
0: Happy?
1: Happy Father's Day. I love you.
0: Daw ang mga nagpamati sa radyo, may relasyon ni siguro ni Dolphy lang ka. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. May greet si Bibi Ron.
1: Hello, Bibi Ron, my financer.
0: Ano yung yambal mo siya kay lalaki man siya? Happy?
1: Happy Father's Day. Amo na niya, yambal ko yung kay Bibi Ron niya. Oh. Love you, Papa.
0: Mabatihan man kita sa Sagay, sing klaro-klaro gid sa inyo ang mga radyo 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol.

0: Sol Iloilo 100.7 na punta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Do chak do ka tanan subong ba?
1: Wow, thank you, thank you.
0: Yun pang message mo sila isa-isa wala.
1: Si Chris lang.
0: Sa Antique, mamatayan kita sa XFM Antique 93.3 o punta si katropang
1: John Ray.
0: Correct. Grabe, no, almost perfect out.
1: Kabay pa, kabay.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct again. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: James Dean
0: Noel. Neil kag Noel, di mo ginakalipatan nga nagabaliskad, baliskad
1: okay,
0: lang na.
1: Okay.
0: Pero okay na kay almost perfect one sala.
1: Yes.
0: Wow, nagtuon siya. Nasundan mo gani?
1: Ha?
0: Nasundan mo subong?
1: Kagina.
0: Oo.
1: Panit ka baboy.
0: Panyapon?
1: Oo.
0: Ha? May dala utok, wala?
1: Wala.
0: Basi karon ka pa magnilangka. Sa mga gusto mag-join, kaya nagpangita sing Uyab, tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayang gabi, anay, sa kay Bonbon Acosta, sang Bago City, nagpamati sila sa Via XFM Bacolod. Tor Camille, mayong gabi, Renon Licera, good evening. Jonathan Hernandez Puello, good evening. Karon ang iban, balikan namon kay naga line up ng amon the best nga mga music. Ano gani mga music ta subong gani, Dol?
2: Ha, padugo.
0: Padugo. Ang bali, Vanessa, kuno, dason pa man kuno nga Sunday, ang Father's Day.
1: Ti na
0: advance eh.
1: May nagahambal man nga second Sunday. Ano gud balda?
0: Hindi kay
1: religion. Hindi kay amo niyo. Explanation dira. Di ba ang Mother's Day second Sunday of May? Dason ang original gina nga ano sang Father's Day. Ang June 19 gitani kaya mo na siyang birthday ni Jose Rizal.
0: Ah, imo gid na panindugan ha.
1: Oo.
0: Pero ang totoo gid yang Father's Day maga tuhaw sa third Sunday of the month sang June.
1: Abala kamo.
0: It's Father's Day falls on June 21, 2026.
1: Oo, ah.
0: Okay ka na?
1: Every day is Father's Day man, di ba?
0: Babalusod. Mayo lang. Okay naman na, at least ya, lawigon tang celebration sa mga tatay.
1: Correct.
0: Ang tatay, kaya man niya kaputoy-putoy, ano mo, hatag sing maayong abuas damlag siya ng family.
1: Correct.
0: Sa mga responsable nga tatay. Sa mga responsable, tatay man sila Japon ah.
1: Oo ah, galing kay responsable lang.
0: Tatay nga, patay.
1: Patay guto?
0: Kuya. 30 minutes after 9 o'clock, mabalik pang phone, palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exactly.

0: D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Pwerte, abilite.
1: Oy, may madungga na di ay taron sa San Carlo.
0: Oy, naminaw na mo di ha?
1: Naminaw na ang mga taga San Carlos, naglanog-lanog na kita. 98.9 XFM San Carlos, ingon ni Doc Erwin Lapon.
0: Wow!
1: Ngayong gabi kay, ano, ngayong gabi kay Supremong Alamat. Mao na to siya ang manager sa San Carlos.
0: Oh,
1: naka-mute diay ang atong audio sa FB Live. Sulito na ko ah. Madunggan na ta sa XFM San Carlos 98.9 abot ta sa Toledo City, Cebu.
0: Wow!
1: Kay sa tabok siya na bala, Doc. Toledo na siya mo.
0: Gani.
1: 'Di ba? Matakay ka na lang da sang Roro. Hadin San Carlos Port pagadto sa Toledo. Tapos kung diri naman alin sa aton maagi ta si Escalante, makapasibo naman ta dayon.
0: Pwede.
1: Sa, ikaw hindi mo naman kinahanglan magsakay kay may ara ka naman si Lig, right?
0: Correct. Hindi ka sang una sa Danau man kami gaagi.
1: Oo, amo na sa. Amo na sa original nga lagyan gid nga mas madasig kaysa magpa San Carlos sa pa malayo-layo. Pero at least damo na option ang tawo kung diin sila maagi.
0: Correct. Yeah.
1: Ambal ni Aerox Latoza, shout out lang ko gali sa wala gasin sa chat mag 1 month na sir. Thank you na lang ta sini. Sino niya gina?
0: Sino gina-chat?
1: Basi ikaw guru ya gina-chat.
0: Ha?
1: Basi ikaw guru ya gina-chat.
0: Wala man ko kabaton sa mga chat. Totoo din na iya.
1: May gabi da sa managalalantaw sa amon nga FB Live. Kato lang kamo sa Troy Tisoy 2.0. May caller na kita sa line number 2. Good evening!
2: Hi sir, good evening.
1: Hi, good evening. Pangalan?
2: Neil.
1: Oh! Nga nga na namian ka ng gidiya, pero may manawag sa amon niya, Neil.
2: Hindi ah, marikos laman ko kanta.
1: Ako, abi ko gani kung mangita.
2: Matulog na ko na yun.
1: Abi ko gani kung mangita.
0: Pwede, ano magtulog?
2: Sige na, sungkod na ko sa inyo.
1: Mabudlay bala matulog timprano kay ginabangot na bala. Neil?
2: Yes?
1: Hindi ka magtulog timprano kay kung magtulog ka timprano ginabangungot na bala.
0: Dasong kung timprano ka bala magtulog.
1: Mm-hmm.
0: Duga niya bala magtindo.
2: Nakamot
0: ko na niya ito. Mugin ang kamot mo pa. Ay, amo na ganing hindi ka ni magtulog kay para bisan paano hindi ka na mangamot.
1: Correct.
0: Matindog lang niya automatically.
1: Sito kay ngalan sang imo uyab gani Migonel. Migonel?
2: Kaifa, Kaifa.
1: Ah, si Kaifa. Para naman ni kay Kaifa ang imo request sa kanta?
2: Alangan mga para sa iban?
1: Ati, namangkot lang kami. Sure lang namon. Basi pa lang. Basi pa lang niya. Pero may ara na ko, ano, Tani, inog-play para sa imo Kaifa. Kabalo ka ko nung title?
2: Ano?
1: For Baby.
0: Ay, yan ni Kwan, yan ni John Denver.
1: Correct. Oh, kay John Denver.
0: Namin na bala ng I Walk in the Rain by Your Side.
1: Na, amo na lang na ang i-play para kay Kaifa. Ano tanay request mo, Aw?
2: First True Love.
1: First True Love? Siyo kakanta na?
2: Basta daw, ano na mo, daw daan naman na, hindi ko kabalo kung ano nga.
1: Si ano, na. Si Kolohe Kai.
2: Basi, oo.
1: Na, ano man yung mga ginapang request sa kanta, no?
0: May lain kami nga version, sino sa First True Love?
1: Ano?
0: Unang pag-ibig ko, sana'y... Namo na bala?
1: Hindi matapos.
0: Hindi kami ka-memorize mo. Basta si Claire de la Fuente ang kakanta.
1: Okay. Yes?
2: Na nag-transform na bala ko, Troy. Pwede kami nalang duwa ni Dol?
0: Alo!
1: May pang duwa-duwa ka sa imo nga panguna-una.
0: Oo.
1: Nga kung babae man gusto mo o kung same para sa imo.
2: Kaya siling niya sa akin, hindi ko na ako mang babae. Gusto niya ako mang lalaki lang.
1: Oh, pwede man na. Eh.
0: Sino? Siling si Kai... Si Kai... Si Kaifa?
1: Hindi, ikaw ko nung nagambal sa iyang ano. Amo na.
0: Ti, ano gusto mo? Kita na lang?
2: Pwede ah, dahil.
0: Oh, sure.
2: Masayon ka man ah.
0: Ako, ako pa iya.
1: Galing kay hindi ka man, hindi mo man galing makita.
2: Ramon ko eh.
0: Ano? O, kuna kaya makakarap-kap siya eh.
1: Dilaing gijay ako makita eh. Kay para complete ang iyang imagination.
0: Di, sige lang.
2: Hindi naman ko try magandong kay...
1: Pero...
2: Wala mas-involve man ko yun.
1: Pero kung imo nga kapkapon, maglain lang buot mo kay wala ka man makapkapan, laban manipanit.
2: Niwang.
0: Ha?
2: Niwang?
1: Oo, wala ulo-ulo.
0: Actually, may ulo-ulo siya.
1: Galing?
0: The one, the huya-uya.
2: Balik na lang ulo dito.
1: Kay pa ka na lang, ha?
0: Kay pa ka na lang.
1: Oo, ha? Ara na gina nga, ungot na si Imo, ma. Adventura ka pa sa iban.
0: Gandom kay Imo, isang uhong, ha? Uya-uya niya.
1: O, sige na, i-play na mo dugay-dugay yung first rule, laba, ha? Salamat, may griton ka.
2: Asya man lang griton ko kay nagapapanti sa sabong. Oh. Love you, Ting.
1: Oh. Sige, bye. Salamat.
0: Bye. Salamat, bye. Kid.
1: Oh, enjoy da, ah. Oh, sige na, pwede na ka mo katawag, guys, sa mga single kag-available, kapangita sing kadobol.
0: Panawag na ka mo din sa 0912-007-6793
1: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ulat kami, ha. Kanamit mag-inom sang kape. Subong nga.
0: Gani man.
1: Santon Gold Coffee Mix. Eh, dugin pa dalaan man tani Boss Rim sang aton nga, ano?
0: Yes!
1: Aton nga employees. Ano tawag siya na gani?
0: Ayuda.
1: Mga pita santon Gold Coffee Mix, ha. Kaya katugnaw. Mayang gabi, line number 2.
0: Hello?
1: Hello? Ay?
0: Uy, namati lang siya.
1: Hello, good evening.
3: Good evening, Troy.
1: Good evening. Dahil lagi na? Ulang yung sabat tao. O, sabat na. O, ngalan.
3: Kin-kin, Troy.
1: Taga din si Ken-Ken.
3: Taga, pagkumbayan, anti. Saan si Antike?
0: Antike.
1: Oh. Pila na edad mo?
3: 30, Troy.
1: Lalaki, babae?
3: Lalaki.
1: Bwe.
0: Bwe, tuod.
1: Sige, be. Tisingan ta, be. Sundon mo ko ng ambal ko, ha.
3: Okay, Troy, ha.
1: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
1: Lalaki ako.
3: Lalaki ako.
1: Amo mo na ba lagi ng ambal ko sa una?
3: Ay, bro.
1: Lalaki ka, Gidman?
3: Siyempre, Troy, lalaki, eh.
1: Sige, ha. Pasugtan, ha. Ikaw, bra.
0: Gobra ka na?
3: Wara, Troy.
1: Gano'n ka lang ya?
3: Taan, turog lang.
1: Mamayo eh, mayaday ah.
0: Wah.
1: Ayahay ang buhay ba?
3: Bata, may Troy ka pensionado.
1: Aba! Si mama, si papa mo gid ang pensioner?
3: Wala, joke lang, Troy ah.
1: Tudla, may work ka, wala?
3: Wala, Troy, wala.
1: Gano'n ang timo dyan sa Antike?
3: Yata, nga, ano nang Troy, katambay lang.
1: Wala racket nga, Iban?
3: Wala, Troy, wala.
1: Wala man gaduso sang Iban ng kargamento?
3: Wala, Troy, wala.
1: Sigurado ka? Okay.
0: May mamasang?
3: Wala man, Troy.
1: Wala man.
0: Wala man. May ano ka lang?
3: Soltero, Troy, soltero.
1: Hindi, lipay ka man sa kabuhi mo.
3: Hindi, hindi ko yung malipay. Siyempre, wala di ka partner.
1: Sa bagay. Tsakto man na. Mas malipay yun kung ang imo nga pangabuhi kung wala ka partner. Hindi na lang di mag-intry. Takop na lang yung mutawag.
0: Pero ka, lipay ka naman pala. Wala, wala ka partner. Pero ka pangita, kasang may nagkakapot sang imo.
3: Daan, Troy, eh. Daan, di kong pwede. Daan.
0: Te, ano gusto mo, kaptan ko?
3: Bayi, Troy, bayi lang daan.
1: Ang pamangkot, may kalaptan sila, basi hindi man ang makaptan. May kaptan sila, Ayhan?
3: May kaptan ni Troy, eh.
1: Aba?
0: Kaya nambal ko na nga daan niya sa kanginan ngang ako niya daw, huya-huya. Di basi ang imo, basi kung tino-tino, ina. Hindi man.
3: Kapitan, may kaptan sila kaya may bulitat, Troy.
1: Aba!
0: Nang, sige be, sige be. Picture, be ka ipasa sa akon, be. Dapat makita.
3: Pwede, ano? Pwede, Troy, dahil ka rin kaso, pipad ng cellphone ko.
1: Agoy! Hindi na nauso subong kipad. Kaya hindi ka na naka-entertain 100% sa imo nga pangaluyagan nga uya. Paano na ba? Saan o ka maka... Kuha sa touchscreen?
3: Maki-ano lang ako. Kumbaga, maki-online lang ko.
1: Ati, kung maki-online ka, laban-laban, ang imo gin-onlinean, ang mo gina-makatukob sa imo nga pangaluyagan.
0: Oo. Tapos, hindi mo kuma-video call.
1: Correct. hindi mo ma-video call si Dolphy, hindi yan maka-ma-video call.

0: Nakilig si Dolphy ba? Grabe, Ken, Ken and Dolphy with love.
1: Of course.
0: Ah, ano napangita mo, Ken, sa isa ka babae?
2: Ang ginapangita ko, Troy, nauay lang naadyag para utog, Troy. Ah.
3: Nalo! Wala ko na yun na miyan. Kung sa imo, ya.
0: Mayag. Kag?
2: Kag, lako man tilalas, Troy.
0: Dako ko nung tilalas.
3: Kuna mo kapangita kapag isang labak nga gitling.
0: Mayad gid ay mag pronounce ang mga taga Antique kang ano ha? Kang ano to gani hambal na? Ang para utog. Labo taw ni si Ken Ken. Ilang edad sa para utog pangita mo? Ken?
2: Pataas, pwede rin na.
0: Pila edad?
2: 30 pataas, Troy, pwede rin na.
0: 30 pataas, sige. Single ma'am or single?
2: Single, Troy, or single ma'am. Bisan ano lang ah.
0: Sige, taga diin, ang prefer mong lugar?
2: Diyan lang, Troy, sa Antique.
0: Sige, number 09?
2: 0997-815-3353.
0: Isa pa, 0997
2: 815
0: Okay
2: 3353.
0: Alright, salamat Ken. Good evening, regards sa mga taga-Antique. Bye bye.
3: Ang una nga ma text mo si Minerva.
0: Sabi ko si Imelda. May caller sa line number 1. Good evening.
3: Hello.
4: Hi, Doc.
0: Hi. Hi. Who's this? Sino ni?
4: Nemia.
0: Si Nemia. Taga din si Nemia?
3: Si Nemia.
0: Wow.
3: Si Nemia ko ninya.
0: Ninya niya, ni Nemia.
3: Ninya niya.
0: Ninya, ninya no? O
3: tingnan na banhaw ka?
4: Yes.
0: Nabatian niya si Neil.
4: Ano?
0: Nabatian niya si Neil.
3: Type mo si Neil?
4: No, hindi ko ma... Hindi ko.
0: May nobyo ka ba?
4: May nobyo ko ya?
0: Tingnan tawag-tawag ka pa di.
3: Gani.
0: Hidlaw ka sa amon?
4: Yes.
0: Anong imo na hidlawan sa amon? Hindi lang ko lumag ko, ha? Kaya wala pa yung nugasan.
3: Ano?
4: Yes.
0: Ano na hidlawan? Ano na hidlawan mo sa amon?
4: Light and dirty. Gani.
0: Ano ko, no? Ano?
3: Hindi ko kanji.
0: Liwat, be. Liwat,
3: ano? Ikaw, abalang imo nga. Ano bala?
0: Airphone?
3: Oo.
0: Ano na idlawan mo?
4: Nice entertainer.
0: A nice entertainer. Okay.
4: Yes,
0: mas,
4: nice.
0: Mas very nice pagid kami kung in person. You want?
3: Yes.
4: Yes.
0: Kaya bisan, anong posisyon makuha ni Dolphy for you?
3: Oh no.
0: Kulungan niya ka, istriti mo buhok, nah. Barbasan niya pagid ka.
3: Correct.
0: Nakapamarbas ka na, wala.
4: Ay,
3: wala nang ginibagbasan niya. Pakita, antakas ang mahining na batikulon.
0: Wala, wala ka pa marbas?
4: Wala.
0: Nga man.
3: Wala mo na ginapariband?
4: Kalaw, kung hal sa hirban ko mo.
0: Kalaw, ay galing tuod kung barbasan mo kay galagom-lagom.
3: Nagating. Oo bala, nagating A?
0: Oo, oh, doon ko panusok, no? Oo, oh, doon para si Maburangos.
3: Dabay mo the grass.
0: Pati ka na. Ate, kamusta na, ano nang real score sa relationship mo sa imo nga boyfriend sa buong Nemia?
4: Ay, very nice.
0: Oo, oh, nga nambal mo very nice, aw. Oh.
3: Natuslokan ka na? Na, tinatuslokan ah, gin.
0: Basta matuslokan ang mugina sa.
3: Oo.
0: Sa din kaging tuslokan sa imo di ano. Sa imo nga habil-habil. Kag anong gitusno? Hindi man habil-habil man ano nang namin sa imong habil-habil. Oh. Di ba lips na?
3: Oo.
0: Lips man na
4: yes.
0: Siya.
4: Oo. Yes.
0: Oo, te na ano, nalabot na ng imong habil-habil.
4: Ano mo lang, but wala di sa yato sa inailo.
0: Ay.
3: Siring mo, yes.
0: Oo. Basi sa ano lang, video call lang guro eh.
3: Ano, hitoy langoy?
0: Eh, wala naman tagali. Wala naman tayo isuryahan gali. Kaya may boyfriend ka naman.
4: Ah,
0: sige, go.
3: Oh, what's your request?
0: What's your request and anong title?
4: Na ano, nang karag na sa inyo, Troy. Victim from love.
0: Wow, si Julamot. Ah. Kantaha ko no, Bey, daw hindi na kami daw wala na kami kabati sa victims of love si Kantaha, Bey.
4: Hindi ko kasi ang mga sinatron.
0: Ati, duha-duha mo niya victim of love sa nga mo nga i-play. Basi kay Blackjack na nga, no, no version.
4: Ay, hindi na po. Parang na sa
0: nga aman, na-biktima ta ka sa pagigugma.
4: Wala na kasubok. Oh, wala lang.
0: Ano daw sa akon ka na maluyag, hindi na sa'yo mo nubyo?
3: May Tagalog version na, bro.
0: Mawasak ka, gid.
4: Oh, yes.
0: Oh, yes.
4: Anong
0: Tagalog version, Dol?
3: Huwag kang mag-alala. May nagmamahal na. Sa'yo.
0: Ano? Hindi na mo.
3: Huwag kang mag-alala. Di ako iiyak.
0: You the flota flippers man na.
3: Hindi wala nga victim sobla.
0: Pati ka na. Okay na. If play na mong dugay-dugay. Miga na miya. Salamat, gida. Lipay ka man sa amon. Nalipay ka man sa amon, ga.
4: Yes.
0: O, kung nalipay ka sa amon, papatiha kami. Dala din imo ang mga bayo. Diri ka sa amon, star. Pati ka na. Ano to?
4: Well, I love you.
0: I love
3: wow.
0: You. Totoo na.
4: Yes.
0: Hindi ka maglaulawag sa ako. Wala, kuya bala may ginasanto.
3: Wow, ha? Tikoy.
0: Biskan bangian, maglakat niya. Ginabira ko pag ina iya.
3: Kumo nga naluyag ka man. Kag na, I love you ka kay Troy. Pakanunta ka tatlo ka hamburger.
0: Ara.
3: Pwede? Pwede?
4: Pwede man.
3: O, sige. Isa ka hamburger. Nga. Ikaduwa nga hamburger. Nga. Ikatatlo nga hamburger. Katapusan. Nga. Lawiga.
0: Adubo
3: nga man no.
0: Arara.
3: Lima ka hugeta. Ganiti nang sige lang kay padandalunan ta sa pineapple juice.
0: Ah sige. Sige lima.
3: Tapos may padalon doon ha?
0: Oo.
3: Okay. Isa.
4: Ah sige.
0: Lima tanan na lima.
3: Lima tanan na. Una. Nga.
0: Ah, gutom siya.
3: Ikaduwa. Nga.
0: Wow! Ay, gutom!
3: Ikatatlo! Wow!
0: Oh, dungana na lang, halin one, asa sa five, dasiga!
3: Dasiga?
0: Nga!
3: Nga! Kay duwa na lang nabilin!
0: Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Dasiga! Salamat ninya. Bye-bye.
4: Bye-bye, Troy.
0: Bo, grabe nga paugat imo ninya ba? Doon nagkalalas, drama ng ilang ang mga... Kiki. Two minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphin Angka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
1: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Sanzone Plus Coffee.

sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Nga pa dayo ng programa nga phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na?
1: Tindog-tindog pa. Magladulong man sa atong Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa.
0: Ang tanan nga Yes Salt product si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hi, good morning! Good morning! Good evening! Caller line number one.
2: Good evening.
0: Tanaw mo, tige daw.
2: Dahil nakigwap na yung kanangilap.
1: Pero sa ano bala? Sa isa ka planta, sa isa ka soft drink, wala na sila good afternoon ka good evening.
0: Good morning lang tanan.
1: Good morning.
0: Tanan. Nga anong reason na good morning lang tanan?
1: Ang good morning, amo na siyang pinaka-happy nga greeting.
0: Correct. Pagbugtaw mo gid, kay tibuhi ka pa
1: morning.
0: Mo. Yeah. Kabalo na ko sir sa request mo sir, love me naman ni Michael Creto.
2: Parang tukawon kasi na kayo enjoy kaliyo sir ang please mister please
0: ano ah okay ang ano please ano? Please mister please mister please si Olivia Newton dyan bala
1: wanang oh yeah please mister postman
0: layo magen sige sir ay rigas kami na sir sa mga taga Moliloni ha. Ano na siya, thunderstorm na kay amo man na di samon. Actually nagligad pa nga mga inadlaw doon.
1: Oh, correct.
0: Basu-basko gid ya. May ara na sing may ara na sing scientific explanation. Ang maka-explain lang gina si scientist Dolphy.
1: Actually, nagapanag-uob na siya kag nagapangilat
0: kay mega panguot.
1: magluwasin na kahit
2: hindi ako sayang picture ganun
1: kahit nagkanta ko mo
0: so sa tong summer migo amon ginaawhag ang tanan nga mga libagon magkanta nga pakantahon namon para mag-ulan. Subong naman ang mga libagon magkanta ginatago na namon kay para hindi naman naguob kag mag-ulan.
1: Okay ba si magbagyo na gid ba?
0: Kag kung magbinaha naman makita naman to ang mga flood control project nga wala na
1: isa pa na.
0: So amo na nga ginapaganhagan naton ang mga libagon magkanta nga hindi lang gigamuan na magpatama sa summer na lang i-reserve na ninyo voice sa summer. Yes sir. Oh, that's the purpose. Every summer papagwaon ta sila para mag-ulan.
1: Kag actually ang mga libagon sa sinit na subong ginapakanta.
0: Nga sa Senate tao.
1: Ati, doon sa ano lang bala nga ipadayo no nila. Mayara man yung hindi.
0: Sir, salamat. Kaya wala ka nag-return sa muli
2: eh. Yeah, wala.
0: Wala na. Sige sir ah. Ikaw lang gali ah.
2: Thank you sir.
0: Salamat sir.
1: Salamat.
0: Bonhid lang mo ba wala sa Mulye Luni kay dumduman mo sang una ang pier sang Iloilo dra ginadapit sa Mulye Luni.
1: Oo, daso nang
0: diri nga side bala
1: oh. Oo.
0: Sa
1: hapos na lang gidiya ko mapasiti ka.
0: Okay, may mga sikad na naka standby. Pagkatapos naisahan pa ko to sang una sang tay sikad sang ginassign ako sa Boracay bala.
1: Nga man.
0: Oh, ginassign ko sa Boracay ti wala pay ko diya kaagi sa Iloilo mo. Ti syempre dira kag manawag sa may Mulye Luni. Damo na da sikad naga linya sang
1: oo,
0: una.
1: Naga-linya.
0: Makun mo nga sa guwang ko niya lang kuya galiya gindul. Oo, ang ginsukot niya kiko 150.
1: Uy, ala, sa kalapit. Sa kalapit-lapit.
0: Sang nakapailo-ilo na ko, kasi ilo-ilo na ko gaobra. Dumduman ko, gindula, dadiri mo ko gindulog sang sika driver sa una sang pagpaburakay ko. Oh, grabe nga, 150 ginang iya, ginsukot sa akon. Nga malakat malanigali ko.
1: Pwede, gin.
0: Mag-survey kami, Mulye Luni, paka doon sa guwang ko, lapit-lapit lang nilakaton.
1: Sa
0: may freedom grandstand lang.
1: More or less, duri duwa ka bangga.
0: Oh, sige na lang ha. Amugin akong kaisa kung ignorante ka blaw.
1: Amugin eh.
0: Oh, dapat gid na di siyempre, wala ka naman choice. Kahit first time mo nga makakadto sa amon nga lugar. Pero subong magbalik ko to, hindi na gid sila makaganit sa akon. Sila na akon ganitan.
1: Natilawan ko man sa una.
0: Ang ano imo na tilawan? Ha, kabalo na ko na sa tilawan mo da sa buwang kuya sa tabok.
1: O, si Baha na daw.
0: Hindi ah, Roberto.
1: Hindi. Nang first time ko man sa Caloocan.
0: Oo. Naloocan ka wala?
1: Naloocan ka. Halinda sa may Evergotes ko, makatog ito sa may monumento. Git bala?
0: Oo.
1: Pwede mo man gani malakati.
0: Eh?
1: Sokto niya man kuya 100 man.
0: Oo.
1: Kaya hindi manol pa ko mo.
0: Si, siyempre.
1: Sigo, wala nga. Ang kalapit malang ni.
0: Te, wala na. Nakabayad ka na ya. Wala ka na na ya may mahimo.
1: Gani.
0: So charge to experience na lang ang mugi ng matabok. O tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431 La Noy Taguden na mayong gabi Edre Vistoso Oscar Matigayon Gretchen Pereira and Maricel Lakadman Montesino. Happy listening to family Montesino Lakadman from Maricel and Ramil Hilogo. Hello Troy, kamusta kayo? Naalala nyo ba ako?
1: Si Ramil, ano ko no?
0: Gilego, Gilogo.
1: Tagadiin?
0: Hindi ko yan alam eh, kasi dami na tayong pinagdaanan. Hindi namin hindi namin maisa-isa kung magkakilala tayo. Unless, unless kung 100% talaga natudubigay yung performance mo.
1: Wow.
0: Yung hindi talaga malilimutan na makakanta ka talaga na hindi kita malilimutan. Kiraw Dimas Dimausa sa mga taga-puntod di naman ang dingenan. Hindi daw hindi ako familiar sa mga lugar nila sa Bomba. Lifar Digno mayong gabi. Si Jeremy Garganta Humayaw sang Cadiz mayong gabi. Kadi sa gobra pero taga-sagay na sa
1: si
0: Jeremy Garganta Humayaw. Si Kevin Cunejos Formales mayong gabi man sa mga taga-Balasan, Iloilo.
1: Wow.
0: Si Kevin ni Galia. Kag si Christian Responte mayong gabi. Mayara ka pa?
1: Hello kag mayong gabi sa kay Melanie Fernandez Navales.
0: Sino to?
1: Melanie Fernandez Navales.
0: Daw ka safe subong sa imong mga greetings, no?
1: Nga man.
0: Daw wala ka na mga lalaki nga ginapangmit lang.
1: Kay wala man
0: lang. Pero may nabalaan ko sa imo ya.
1: Yeah.
0: Ha? May nangayo sa imo Gika subong adlaw.
1: Oh! Talaga lang, ha?
0: Tood, hindi.
1: Well...
0: Tod, no?
1: Ambot yung ay.
0: Makayuan sa lalaki, Gcash. Kabalo ko kung pila.
1: Pila?
0: 150.
1: Oo. Oh.
0: Tapos nagambal ka ka. Dali lang alam, taon ko kung may sweldo na.
1: Oo. Oh. Oo, oh, talaga.
0: Pagkatapos, hamal niya lang daw ka na yung masilduan. Dagon-dagon sa dahil lakat, panaog, padalom. Kaya nangita sing pa, ano, pakashinan.
1: Oo. Oh.
0: Oo, to, hindi.
1: Butyay.
0: Busi ang ginagwarta mo sa lalaki.
1: Oo. Oh,
0: damo-damo ko bala nakita sa akong newsfeed, nga same man sa imo. Gambal sila nga kung may ara kasing 1,000 mabilin kagid sing 200 para sa imo. Kaya hindi tanan nga lalaki ang maunong sa imo.
1: Correct.
0: Oh, bilin kagid 200 basta ang 800 ihatag mo gid mo lalaki.
1: Sindi aw.
0: Daw wala mo na abot sa ako ni diskarte aw. Daw wala mo na abot sa ako ni diskarte aw.
1: Dasule.
0: Dapat pilang sa imo ibilin.
1: Siyempre, eh, ang 800 si mo eh.
0: Mm, makahambal ka pa yan kung luya ka na.
1: Mm.
0: Kung maluya ka ba sa isang katao, wala ka na niya kabalo kung pila na kamilyones ang imo nga nahatag.
1: Kambot, siya da eh.
0: Unless kung maka, makabugtaw ka sa kamatuuran nga, ay hala, kanugon sang akon, naging punan siya.
1: Sang una ya eh.
0: Hindi man siya gali, mapara sa akon.
1: Sa una gani.
0: Mangita siya Japon sing Eva.
1: Oh, mangita pag sa iban nga agi.
0: Nga may panguyutungan gid sa iya kag sudlan gid ya.
1: Te.
0: Si mo makapanguyutong sa haw.
1: Eh kasuhan ko gid sa. Makakuha ka man lang sa lalaki nga pwede man lang sa butong buto. Mapakorneto ka gid.
0: Basta itong example, ang imunobyo sa una.
1: Nga?
0: Yung baylo ka man para sa imo. Okay lang tani kung babae ang iagin baylo sa imo.
1: Gani.
0: Kaso pares man sa imo. Oh. Kundi ang lain ng buot mo.
1: Correct.
0: Pero galing kayo, okay lang ito kaya wala ka man niya namuhunan.
1: Correct kaya ah.
0: Oo. Oh.
1: So, mahala daw sa iya. Para man to siya kayuhan ah.
0: Tood. Pero wala mo gid matilawan. No?
1: Ha?
0: Wala mo gid matilawan. Why get? Nga man, hindi mo gid madalahaw.
1: Ayaw niya, di wag.
0: Hindi gid siya.
1: Hindi gid siya.
0: Di pagkatapos siya, pabira mo lang sa gali.
1: Tapos madala mo lang sa gali sa
0: pila,
1: amoto eh.
0: Pila, pila.
1: Wala lang ko kabalo.
0: Siyempre, ano ang imo nga ipadaog da sa pensionado?
1: Nan.
0: Di ba?
1: Correct.
0: Ikaw ya, liburer ka lang, tapos siya pensionado.
1: Ay, correct.
0: May ara ka man tuod, pero hindi gid mo nakadako.
1: Oh, ate, oh. Kumala... Mas malipay siya sa mas dako. Dito siya eh.
0: Oo. Oh. Ang sa imo dan gamay na ihatag mo pero ang iya-iibaylo sa imo dapat dako-dako gid.
1: Oh, correct.
0: Tapos ang imo nga pa.
1: Oo.
0: Oh. Dapat labuton gid ang imo nga ngalangala.
1: To the highest though.
0: 42 after 10 o'clock. Nagapada yung phone. Paano po nyo si Katropang Troy Tisoy?
1: Kasi si Katropang Troy Tisoy.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!
0: Mayong gabi!
1: Woo!

0: nangyari sa ka-service crew. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santong Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Santong Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Woo!

0: 2 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwa po na luloloy-loy pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo, Sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis, nagtumor magtumar Sang Santon Plus Herbal Capsule with Ascorbic Acid Santon Vitamin C.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupriya sa Nanay Rizari nga balatian. Santon Plus Gold.
0: Ang tanan nga Yes 12 product sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatawag, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kung magsigi pa kamo pamati sa amon until 12 midnight, sure ko nga malate yun ang inyong estudyante buwas.
1: Rumiara man balaya nga ano labi na gid kon ara ka na sa 40s aba. Bisan ano mo na iya ka pulaw iya alas 4 bugtaw kag gyapon.
0: Tuon.
1: Yeah.
0: Hala 40 na ko bala.
1: Yeah. Nabatyagan mo na.
0: Hindi, 31 pa lang kuya. Loh, tuod no, dawarang gusto mo ang sa imong utok, gusto mo magtulog sing muok, pero hindi mo man makuha. Makatulog ka siguro maximum 5 hours.
1: That's it.
0: Pero mas kinang lanon mo gitani maka 9 hours, 8 hours
1: sa gitani. Bisa 8 na lang.
0: Oo. Tigaling kay ang 8 hours na, do applicable lang sa mga batanon, hasta lang guro mga 29. 30.
1: Pagka 30, mabatsag-batsagan mo na na.
0: Hala. Amo ni gali nga pang 9 to 12 yun ang akon nga slot. Eh, hindi ko matulugan niya early pa ya.
1: Kaya dapat ya hindi na bugto-bugto nga tulog.
0: Ha? Ano gali?
1: Bali, say for example, abi, nagtulog ka gidman bi 12.
0: Oo.
1: Oh. Bugto ka bi mga 8. Amo na bala ya, hindi kasi rin nga.
0: 12 midnight?
1: Example lang ha, example
0: sige,
1: lang.
0: Sige, kung matulog at 12 midnight, dapat mabugtaw kagid 9 o'clock or 8 o'clock.
1: Something.
0: Pero okay. Ang imo nga body clock yan, naka-design na sa iya nga matulog, kaya early pagidjae. Kaya para early ka man makabugtaw, let's say, ma-sleep ka na 9 p.m. Then mabugtaw ka 6 a.m. kag mag-walking-walking.
1: O pwede eh.
0: Diba? Amo na dapat ang imo body clock.
1: Amo na gani nga siling ko sa imo nga abisan alas 12 ka pa nagtulog, kung nagbugtaw ka bi mga 8 something.
0: Pero hindi mo ginaya Japon.
1: Straight na iya nga ano ya.
0: Hindi mo na Japon kinanglan nga makup up mo gidyang 8 hours gidyan mo. Kido ka budlay na gidyang makup up 8 hours.
1: Subo nga chimpo eh. Labi na gitsakon. Kahit ti bisa ano ko ya kapilit siya nga butan tabi. Bisa magtulog pa ko na alas 8. So, pag alas 4 ya bugtaw yun or let's say even 3:30 ganit.
0: Tiki may ginabatsyag ka na guro. Ya mo nagabugtaw ka 4 a.m.
1: Amo na gani nga.
0: Ano sa mong ginabatsyag mo?
1: Ha?
0: May ara ka na sing prostate?
1: Wala.
0: Ano na rin na batsyag mo? Nga makabugtaw ka early. Amo na ginayangin yung body clock?
1: Amo na lang yung body clock sa mga...
0: Hala, hindi ko pa, hindi pa ko ni makahambal. Kaya wala pa ko na sa edad mga 60 plus.
1: Oo, kung sa bagay.
0: Ti, ang ako naman niya, ano ni man? 40. Kaya 31 pa lang kuya.
1: Kaya ano oras ka magbugtaw?
0: Ha?
1: Ano oras ka magbugtaw?
0: 10 a.m.
1: Na.
0: Matulog. Pero 10 a.m. kung magbugtaw, pero nagtulog ko, alas 5 sang kagahon.
1: Amo na gani. Pa, kahit wala mo pa ma-reach ang ano mo.
0: Pati ka na. Depende Japon na, pero ang pinakamaayo da nga ang imo nga body clock ma-adjust mo man sa imo nga trabaho kay para may ara kay time nga maka nap kag gid jabala.
1: Sa bagay.
0: Nga
1: straight man nga nap.
0: Oo. Gusto mo sang nap nga straight nga hindi ka na magbugtaw.
1: Hindi ako yung gusto wag tangla.
0: Let me know. Eh, anon ta? I-advance na ito nga daan ng aton nga sponsorship.
1: Okay.
0: Oh, gusto mo may ara sing water dispenser, May water dispenser gusto mo?
1: Tanan-tanan na
0: lang di. Pila ka bilog suga gusto mo?
1: Nga?
0: Suga?
1: Apat man eh. Duha sa tubang, duha man sa
0: Pabutang ka man, cross?
1: Ha?
0: Pabutang ka.
1: Hindi ko na ayan mapaso.
0: Ang aton sa buong market, ang aton nga mga taxi drivers na 24 hours man nila nga duty. Pero sila nga duty na. Don't notice ko na. Nang ang iba naman, para makaless sila sa ilang nga gas, gapahigad anay sila kag gatulog-tulog man.
1: Oo,
0: sila.
1: Correct.
0: Pero mas pinakanami subong gali ang arang sa Grab bala kay ti mabalaan mo ya nga may incoming kang client nga i-pick up mo sa amo nga location. At least ya may notification ang imo nga cellphone.
1: O ka ginatawgan ka.
0: Oo, notification imo nga cellphone para mabalaan mo nga may ara ka pasahero nga pilik apon. Unlike nga ikomparar mo siya sa ano
1: sa taxi
0: lang gid nga garubing kay gid jabala. Ang iba nagapahuway na da. Nagapamati sila radyo ti sa ilang scan natupa sila sa XFM. Kay natupa sila sa XFM, amuna ni ang ilang nga ginapamatian para hindi sila matulugan.
1: Matuyo.
0: Oo. Hindi sila tuyhon. Galing, kaya ang problema, kaya ang nagalawag sa microphone kag sa radyo, ginatuyo na.
1: Bawi ah. Kambala.
0: Kagpati ang aton ng mga caller na, ara lang na sila.
1: Naman sila.
0: Hindi ginaublatan nila background sa ilang patuyo. So hindi na sila yung mag-dial sang cellphone.
1: Kaya mamati na lang.
0: Oo, kaya mo man ang ginaubra ko. Magtulog ko. Ngita ko na iya sang
1: sa magawod nga.
0: Ano? Ngita ko na sing music nga naka-ano na bala, naka-save na sa akon nga cellphone. Tapos asan na iya mag-aga? Mm-hmm. Asa nga patulog mo siya bala nga naandan mo na? Amo na akong kaisa nga arang gadgets bala. Ambot ayhan subong kung wala na ko sing earphone. Matulugan pa ko ni ayhan.
1: Ay, ako yung basa tuyo-tuyo, ako yung bahala. Kamu dahi.
0: Sa bagay, kaiti, paimnon ka man lang yakok, matulugan ka man lang yadayon.
1: Amuna, ang, ano gani, ako yung prangkanay.
0: Nag-sugar spike.
1: Hindi, kung mag-inom ko coke,
0: oo.
1: Grabe, ginampula ako si dayon.
0: Ah, baliktad.
1: Paimna ko, paimna.
0: Kay ano, Abi, may cafe na siya. May
1: that
0: cafe na ang coke.
1: Yeah, amo na gani nga sobra pag ng kape niya sinasansa. Kaya nga ako mag-inom.
0: Sansa kape lang gid.
1: Mag-inom kuya kape ya. Mo okay tulog kuya.
0: At hindi ka na mag-cook ya eh. Hindi ka na mag-cook.
1: Ha?
0: Kukwa na lang imo ya. Kukwa ka na lang kay para kinanglan mo na nga ang imo lawas, imo na na amligan. Kay nagakaedad ka na nga daan, may part na sa lawas mo nga pas na imo immune system di na gid tuman ka bato kay may edad ka na. Siyempre ang ara da sa imo nga immune system sulod sa lawas mo, same man na since nga ginbunag sa kalibutan, wala man nagabag-o. Mo man na sa Japan. So kung 63 na subong, so 63 naman na imo immune system.
1: Gani.
0: Gani man mo.
1: Ay wa, eh kuma na iya.
0: Papati kasi dahil sa akon gani.
1: Siyempre, pag pagtugas sa imo, may immune system ka na mo.
0: Ito, immune system yan.
1: Siyempre, ang immune system ko ni 63 man.
0: So, ang sa imo naman niya nga part, nakabalo ko kung anong pagit ang nagpabaskog sa imong immune system. Balaan mo na na.
1: Oo ah.
0: Di ba effective siya, no?
1: Mag, yung balunta na gilang man.
0: Oo.
1: Ang
0: anon mo.
1: Mag, magmagot.
0: Doga chupon eh. Gano?
1: Ha?
0: Gano? Pagpo ka pag ito. Papapapa. Ay, ay, grabe. Kataliwis, isungad mo yung gali naman.
1: Hindi mo taliwis, kaya dupo lang.
0: So, ito, hindi gali ginambal mo. Antes mo buyan, ka palang gitom na.
1: From brown to violet.
0: Dok, brutal mo na si mo. Sakit na iya. Sakit na iya. Amon mo gid na.
1: Tiyan mo na ganit sa lingko.
0: Dapat amon mo, no?
1: Amo ka siling ko nga from brown to violet.
0: Ay, dinatawa mo na mga caller. Tawag na ka mo, XFM ko lang. Text line, Smart and TNT.
1: Uy, mambilang magsigi, wakal.
0: Gani. Gusto na ako, isuryahon kami. Dial ka mo sa globe ko, ah. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag sa Smart and Talk and Text sa 0912-0076-793.
0: Kay Archie Inosanto, good evening, Troy. May reto ka da, Troy. Wow. Kung reto lang, ikaw dapat matawag sa amon kay para makapili ang mga babae subong. Yeah, aga pamati na lang na sila. Pamati na lang sila. Kag ilan na lang na ginapamatian kung paano ka magplastar sa imo istorya kag kung daw
1: type kanila
0: mo na napagtawag nila sa imo, di ba? So may caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, man.
0: Ay, mayong gabi. Pangalan?
2: Tikloy.
0: Tikloy. Taga din Stikloy.
2: Taga Manggapa.
0: Di na ang Manggapa.
2: Laon.
0: Uy! Wala. Taga Kanlaon yun. Di, ara na. Taga Kanlaon.
1: Nakita mo nagid man ang suta? Wala.
2: Ha?
1: Nakita mo nagid man ang suta? Dasang Kanlaon? Wala.
2: Nakita ko na ang suta.
0: Ang kuta, guro sa mga taga-babaw.
1: From suta, yung wala.
0: Suta nga mo na pangita. Hindi yung kuta. Hindi pa itudlo sa amon. Ibasi yung ma-red flag ka Manila.
2: Para na. Kita nila sa kasalian.
0: Tikloy, pila na edad mo?
2: 25.
0: Uy, uy ala. 47 na. Oo. Mabiga-biga ka pa, Tikloy.
2: Pagkada na
0: ko. Troy, kayo gatumar ng turbo. Abo! Effective siya, no? Pila kadlaw antes magluloy?
2: Dua kadlaw antes magluloy, Troy.
0: Ate, ka inong gin man siya.
1: Oh, grabe!
0: Tuod yun na, dua kadlaw antes magluloy. Na-try mo, Dol? Wala ka naman tagal ipatigahon, no?
1: Wala naman ni.
0: Kaya yung pautod mo, wala.
1: Wala pa.
0: Ginpilo mo lang.
1: Ginaplasteran lang ka.
0: So, nanamihan ka na mag-inom, permitor, bumigo.
2: Isan, wai ko asawa ko, pero gatumar yung turbo para nga maglakas ko, gatindog ng gapong blakargada ko. Wow.
0: Sa bagay, no? Ikapabukol kaya gali, Tikloy. Kay abi mo, kung nagabukol, damo babae nga malagasay
1: mo.
0: Oo. Ang kululbaan, Tikloy, abi mo ang tuntuod nga kululbaan, ang wala nagapabukol. Arab lang gamay-gamay sa, pero pag tumindog na gani, do cobra. Do cobra nga daw guna, bala Tikloy. Nakakapot ka, nakakapot ka guna, Tikloy?
2: Ha?
0: Nakakapot kasing guna?
2: Oh.
0: Ang iyan na bala pulan, pulan na tawag sa inyo, ang handol ya bala.
1: Handol ya pulan.
0: Pulan giman.
2: Pulan, sabi na.
0: Na. Amo na katig adult, nakatry ka na adult, tapos gatiko man siya adult ya.
1: Katila naman ko sa nagatiko ah.
0: Oo, pero daw guna, hindi.
1: Medyo kayo naga muna sa mga.
0: Hindi kami na mapati, wala ba kami nakita na.
1: Picturea! Picturea! Na. Ano?
0: Di ka sa Kanlaon dapit, Tikloy?
2: Ha?
0: Di ka na dapit sa Kanlaon?
2: Manggapa.
0: Manggapa, no? Ano na siya nga barangay sa ako pa Manggapa?
2: Sana, sakop na gapon sa... Una na gapon sa... Ano?
0: Sa
2: lapitan na lang bato.
0: Lapitan na isang?
2: Biak bato.
0: Ah, sa biak na bato. So, kapamati ka na subong sang XFM Kanlaon?
2: Kapamati ko, Troy.
0: Tun, be, pamati ka maybe sa imong radyo, be? Be? Be, be, be? Hello? Hello, hello, hello? Pamati ka maybe?
2: Cellphone lang.
0: Ah, cellphone. Mayo kang signal niya, no? Kaya masunod lang sa cellphone, no? Te, ano na plano mo subong agab? Itikloy, pangita kasing uyab?
2: Pangita sa tri ko na harap, tri,
0: ano na pangita mo sa isa kababayi kung kapamati ka man sa amon, be?
2: Arang hindi lang buhutan, arang lagan.
1: Dangan, amo na iya. Ano pa gid?
0: Ano pa gid?
2: Arang subada.
0: Na. Pilang edad sa napangita mo?
2: Yan, pila lang pre, basta kayo ma-impress na sa akong pre.
0: Sige,
2: ano? Ay, magpapili pre.
0: Ano work mo da sa Kanlaon, Subong?
2: Yeah, jab-jab lang panguma, pre.
0: Panguma.
1: Wow, jab-jab.
0: Pero ektarya-ektarya ng iyang kaumahan doon. Pila ka ektarya gani mo ginajab-jaban nga kaumahan, Migo Tikloy?
2: Walang ektarya, maisan ko doon, pre.
0: O, te. Pwede sila kadlagan-lagan sa maisan.
1: Oo, ah.
0: Dalaan niya lang sa ako agapinan. Hindi niya lang gamiton trapo ang dahon.
1: Ay, da, grabe ng gilok sila.
0: Ano number mo, Tikloy? 09?
2: 09-09-055-85.
0: Liwat ba yung hinaya lang?
2: 09-09-055-85.
0: Oh, wala na gali.
1: Wala na.
0: Thank you, Tikloy. May gabi regards sa mga taga-Kanlaon. Bye-bye. It's 19 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Science and Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: 37 minutes after 11 o'clock. And padayan kita sa phone. Palo po nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang natural nga kape. Wala sing side effects. Ang pinakadabes na kape every morning, every noontime, and every evening.
1: Kakong gusto mo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang tanan ng Yeswell products sa Ramabacal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Hindi ko magkalipat sa Anton and XFM, libo-libong pa-premium nagapadayon sa Gapon every week or ibutan lagi every Friday. 3,000 pesos nga cash ang ginapanghatag sa tanan nga XFM station sa Negros sa Panay Island. And naghulat sa inyo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000, 10,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos na consolation prizes.
1: Eh, ano pa ginulat niyo? Intra na!
0: Do kaluya na si mo sa bunga.
1: Oh,
0: tulog ka na. Do si Boy tulog ka bala? Wow. Kung anong shortcut sang tulog gani? Boy? Boy?
1: Tulog?
0: Oh, anong shortcut niya sina? Si Boy?
1: Boy log eh?
0: Boy T. Dublihon mo ang tea, boy.
1: Boy titi.
0: Basta binuang ganit, damang ito pala. Damang salamat sa tanang mga nagpamati sa phone pal. Kag syempre, buwas naman o balik kami ha, Lunes. Salamat sa tanang ng mga tech on duty, sa ngalan sa mga station managers sa tanang XFM radio station sa Negros ug Panay. Madamo nga salamat kag sa amon boss, CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Dr. Emilito Oy. Oy, dali lang. May harap pagit isa nga wala na ofa.
1: Tingala ko nga nagliwat.
0: Madamo nga salamat kag maayong morning in advance. Good night, katropa. Bye.
2: Sentro, kamusta Bullseye?
3: Department of Agriculture. Kamusta
4: ka? Ayong hapon.
5: 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
6: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

0: Down Pain. Fast and Safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
3: XFM.

every word that you say. You might not always see my love,

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga bukika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati mo kumula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: XFM 103.9. And

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel Unarse sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyant, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod, miss, ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?

0: na ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Dari mo, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santhan Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santhan Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dya.
1: Santhan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhan and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santhan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhan and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
4: XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.
3: Department.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boosters.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadyang adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape. Pero lain.

0: gaganda ka pa.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Down Pain. Fast and Safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Santhol Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhol Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga
3: nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanya, bla,
6: wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
3: may how, kita, pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Di mo!
6: XFM 103.5.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadaga.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
12: on air
7: and online.
12: XFM Network Philippines,
7: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
12: sa anong sulok ng bansa.
7: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagka

pagbayari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sa kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib.
7: Siguradong ginhawa ay hatid.
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking katipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibang gina-epekto siya ako sa Sister Pain.
8: Nagasigda. Sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: SFM Exciting!
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Nga, XFM, kid, how?
16: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, namiang music, ah.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, pula ka lang music, pagkatapos magbukta ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, nabibigit sa mga DJs na lakad.
18: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
15: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how?
19: Timo!
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pag-ibig sa mga butika. SFM Exciting.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
6: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
9: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
6: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Yes!
11: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
12: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amunay pagpanghangkat sa ato sa ninyo ikawang lawas, perimimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sining lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kagang ato sa ring pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa ring kaupod, si Dr. of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
14: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man gina-welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayo ni Sir Josil para sa inyo sini nga binipisyo.
12: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pang abay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Dok Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway kagani disiplina sa baba mo, hindi kagid mag-ayo.
14: Sir Josiel, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
12: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta kun hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga no. Hindi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sa aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
8: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema.

0: Hormone Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sini nga blood sugar, kun makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa nagpa FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpalaboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon magdiabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangon sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
2: Ina, Sir Josil, kon iron mong imo sini kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kon waay man lang ina sa imo, te ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.

0: ka.
1: Remember, ang diabetes is just being managed, ha? That's why kita nag-siling treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
2: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
1: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagapa inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
2: Ang isa ka rason sa Sir Josel no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sining lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kon padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kon imo sini gamiton.
1: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gidyag batyag.
2: Correct.
1: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
2: Dire kita Sir Josil no sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kon amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kon amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
1: Hambal nila ko no ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
2: Correct.
1: Kay kon way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
2: Depende Sir Josil sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
1: Bisyo in short.
2: Yes.
1: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
2: Yes.
1: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
2: Correct Sir Josil.
1: So kung tamad ka maghulag, eventually nag-cause man ina sang diabetes.
2: Sakto Sir Josil, no? Ilabinigid sa panahon naton subong daw more nakita sa pahapos bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
1: No.
2: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josil nga nagapahapos sa aton sa kabuhi pero nagapataas mo sang risgo sa badatian.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Legacy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa nila, Cleo?
2: Amo ni mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sa sugar, nga ilas sininga, sangkap, kaganing mga refined carbohydrates, mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay nang limit kita, dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamuon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigis sigihon. Ah, mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
2: Ang problem, abi, sa amo nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa ton pang ginawi.
1: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
2: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josiel, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang?
2: Nga, abibalatian pa.
1: Oh.
2: Oh, manggad na lang. Pero kung wahay malang si manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga, daw na anda na ton nga hambalon nga
1: palanublion.
2: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nag-suffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secrets of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa inyo, Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ang gitatawag mag insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amin.

0: now available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid,
3: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secrets of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senedri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid, Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance, dapat ang plato gid naton o kung naginakaon gid naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat wa sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kun mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita nga fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos buhinan gyud naton Sir Josila, kun di man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid, hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
3: Kun ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa mga organs.
2: No.
3: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sang igasto mo sa nadira, hindi na ma-uli. Kun balda na mo sa kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagi ng bal na ton, maninguha kita kung paano na ton mabago aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano na ton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon na ton, kag mga prevention tips bala na ton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit na ton. Pero pag-abot iya, Sir Josil, no, sa mga ginasulod na ton sa aton sininga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C, may mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then, this vitamin D3, no, sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
3: Correct, Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kung may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible. Sir Josil, kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Hindi ka uyon ko nung kautan, mamalni ko na type ah. Hindi ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: Actually, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kung din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, nag-endorso si ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon isa sa charantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sa blood sugar, kag kung mataas ng aton sa blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman iya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sa cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan ro? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila per me.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas?
3: Yes, Sir Josil. No? That's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung gina-suggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasigil si Laksa Adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ila siringan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang, ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga taong deficient sini.
2: Amo na ka-importante ang premium D3, kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na. In short, damo ang nagamuno sini. Labi na gid ang mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan. Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh. Tungod dong kay isa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man naton kagun may mag-suggest sa aton ti daw budlay man bala kong kaisa lubagon. Pero ibasin naton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka. Kagun diabetic nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa nga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa nga cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga nagabulig dissolved o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa nga cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigisigi taas ang aton sa nikalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigisigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo bla sa aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
3: ngislo.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo.

0: Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin T3 ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secrets of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati niya sa ning mga joints posible mabalda. Ang iya sa ning panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh.
1: Oh.
2: Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gitsay mo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix look layo.
2: Ang vitamin D3 nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So gina-recommend na to isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem magluwas Sir Josiel sa insulin resistance. Concern sa iban ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap dira. Suno iya sa pagton Sir Josiel ang dahon sang stevia why iya nagadisturbo sa aton sining blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sining blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sining acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news kay may ara kita dara sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street sa Tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street at Tubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka buda ra from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Aurora Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
12: Sa

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika.
4: XFM.

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabalatian. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis sa ginting kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:19 na may nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinay kamahan sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At law kita sa buong mga katropa sang Lunes. Another week, mga katropa. Kunyo 15 tuwig 2026. Kag subungaga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinarin.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikatulong namon sa inyong mga katropa ang mga kauntan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga nagamonitor dra sa buong saton, paagi dra sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatean ninyo kami sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City naman, sa radio frequency, mga katropa, nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, mga katropa, inyo kami mabatean sa radio frequency ng 106.1. Kag sa Negros Oriental, sa XFM Canlaon City, mabatean ninyo kami dira sa radio frequency naman ng 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, miyara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, at your fingertips, mahimo nyo na kami mabatian andra sa inyong mga Android phones. Pagi sa pag-download sa aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Dara sa Google Play Store app, amuning XFM Radio Network. Madownload na ninyo mga katropa nga libre. Dara sa inyong mga Android phones, kag ma-access ninyong tanan nga istasyon sa XFM Philippines, kapin 60 ka mga on-air station salin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayara sa text line na dari sa tanong istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:21 na. Mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: Grade 12 student nga suspect sa pagpatay sa LGBTQ nga maestro ang pasakaan sa kaso kung ma-establish siya ng kabangdanan sa kamatayon sa biktima.
2: Isa patay, duha pilason sa pagbungguan ay isang guha kang motorsiklo sa Banua, sang Morsha.
1: Sidewalk clearing sa mga eskwelahan ginapabaskog sa syudad sang Bacolod sa safety sang mga estudyante. Kag para sa tangga mga headlines sa National News.
0: Express Balita. National News.
1: Prosecution team, may bagong ebidensya para kay Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment case.
2: Hindi pa iniang tion nga gamiton sa Pilipinas sa Mutual Defense Treaty sa Amerika para sa tikang batok sa ginahimo nga China o kung ginahimo sang China sa bako di Bansilok suno sa maritime exports.
1: Kag para sa tangga mga headlines sa International News.
0: Express Manila. International News.
1: Bungso di Iran, malapit na magperma sa US deal sunok kay US President Trump.
2: Leader sang gang sa presuhan sa Venezuela na patay sa opensiba sang Estados Unidos sunok kay Trump.
1: Sa ating mga headlines sa sports, o kung balita sa sports, uhaw sa kampiyonato ng New York Knicks, gintapos kahapon ang NBA Finals Series sa 4-1 batok sa San Antonio Spurs.
2: Kag mga katropa, sa ito naman yung showbiz news. Ang sex bomb, mga katropa, nga grupo ang sa karon may balita-balita nga nag-watak-watak na.
1: Kag para karon mga katropa, sa ito balita espesyal, kaupod si katropang James King. Aton karong kilalahon ng tropaya nga pinakatigulang nga babae nga nag-crowd surf. Alas 6:23 na. Inyo nabatian mga katropa ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining nadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:24 na. atong padulungan ng mga kaunta naman sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Patay ang isa ka manunudlo ng lalaki matapos sininging kastigo kaginhiloan paagi sa pagpainom sa muriatic acid dasang sospek ng isa ka grade 12 student sa sulod sing iyang abalay sa barangay Alihi, siyudad sang Bacolod, gabi sang Hunyo 12. Sunod sa kay Police Captain J. Reyes, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, ginagdas ang 38 anyos nga biktima ang 24 anyos nga sospek sa balay sining nga maginom tutob nga ginaligar. Nagugyon ang duwa nga magimos ang sensitibo nga butang kagingapos ang sospek ang biktima. Dugang pa ni Reyes, may natabo nga hindi pag-insindihan ay sa tunga sang duwa tutob nga ginaligar ginkastigo sa sospek ang biktima kaging painom sang muriatic acid nga nagresulta sang iyang kamatayon. Gilayon man nga ginrespondihan sa mga tanod sa barangayang lugar sang insidente kag nakita nga ang biktima mera sang gapos ang mga kamot kag wala na sang kabuhi kag natigayon man nga madakpan ang sospek. Nagagwas investigasyon sa kapulisan nga miyembro sang LGBTQIA+ ang maestro kag sa karoon nakahudong na sa kustudiya sang kapulisan kag pasakaan ini sang kaso nga murder. Kag nagagwas investigasyon sa kapulisan nga binulan pa lang kilalahay ang biktima kag ang sospek.
2: Kinakondenar sa Department of Education, the Division of Bacolod City, akong DepEd Bacolod City, ang pagpatay sa isa kamaestro sa sulod sa iyang abalay sa Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod, gabi sang Hunyo 12. Kung madumduman ang biktima, nag-aedad sang 38 anyos, samtang suspect isa ka grade 12 student, kag nag-aedad sang 24 anyos. Sinusikay RJ Paglumutan, ang spokesperson sa DepEd Bacolod, ila sa karon nga ginatipon na nagakaigo nga detalye angot sa natabong krimen kag nagipakigangot sa bulutuan kung sa daing nagatundo ang biktima. Dugang pa ni Paglumutan na ila nga ginapalabot ang pakigunong sa pamilya sang biktima kaghungod nga wala gin pagwa ang pangalan sang imbolbado sa krimen bangod nagahangyo ang himata sang biktima. Kung madumduman ginaligar nga ginhagad sang biktima inom sa balay sinisang ang sospek kag nagresulta sa komusyon sang pagpatay sa biktima paagi sa pagpainom sang moriatic acid.
1: Ginaulat pa sang kapulisan ng desisyon sang duha ka partido matapos magbungguanay ang duha ka mga motor nga nagresulta sa kamatayan sang isa ka persona kag pilason ng duha sa Purok 2 Barangay Minoyan Banwa sa Mursia gabi sang Hunyo 12. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Benny 18 anyos kag pilason ang duha ka mga ginkilala kanday alias Marco 25 anyos kag ang kasininga si alias Aljo 37 anyos. Lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Sanig sa investigasyon sa Morsha PNP, gikan ang motor ni Benny sa Purok 5 padulong sa Purok 1 sa nasambit nga barangay. Kag pagkatangat sa lugar sang aksidente, natabo ang aksidente kag nagbungguanay ang duha ka motor. Bangod sa mabaskog nga pagkabunggo, lunsay nakaagom sang pila sa mga sakay sa motor kag ginpangdala sa ospital. Apang gindeklarar nga dead

0: para sa dugang lang na itong balita sa lokal. Nabatsyagan, kaina, kagahon ng liwat nga pagtayog. O kon experiential liwat ang magnitude 2.1 sa Vanua sa Ginubaan. Mga alas 3.41, sininga kagahon, Hunyo 15. Sandig naman sa informasyon nga naging pagwas ang FIVOX. May kadalumon nga 54 meters kag tectonic naman ang origin sini. Samtang kaina o kon kagabi alas 11.22, Domingo, Hunyo 14, nabatsyagan ang magnitude 4.3 nga linog. Kag ang origin sini mga katropa sa may Aninii, Antique. Ka-experience ang intensity 3 ang syudad sang Sipalay sa probinsya sang Negros Occidental. Kag intensity 1 naman sa syudad sang Bago sa probinsya sang Negros Occidental. Alas 6.34 na. Ang balita sa lugar, ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
1: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdik sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: At napadulungan ng mga balita naman sa national.
2: Express Balita, national news.
0: Hindi pati yun nga gamiton sa Pilipinas sa Mutual Defense Treaty o kon MDT upod sa Estados Unidos. Angon sa mga mobile structures nga ginpatindog sa China sa baho di masinlok. Sunod kay Attorney Jay Batong Bakal, isa ka eksperto sa maritime law. Ginathag ni Batong Bakal nga bangod soberanya kag teritoryo ang isyu hindi basta-basta nga dalon sa international nga korte. Apang gipandaman sining gobyerno nga dako nga pamahog sa seguridad sa pungsod ang ginahimo sa China. Kung mangin madinalago ni China nga himuon nga permanente ang base militar sa lugar, mangin 120 nautical miles lang ang kalayoon inigikan sa Luzon. So na kaya ba itong bakal? At least magamit sang MDT o kung military force, dapat tunan anay sa gobyerno kung makabigin nga act of aggression o kung open attack sa China. Sa subong sunod siya, mahimo pang mabawi ang sitwasyon kag makuha ang mga nagalutaw ng struktura pagi sa diplomasya.
3: Nagpabutyag sang bugos nga suporta ang Armed Forces of the Philippines kay Defense Secretary Gilbert Teodoro matapos nga ginbanduan sang China nga magsulod sa pungsod kag makipagtransaksyon sa mga Chinese entities. Lakip kon gindumilian sang China ini nga hindi magsulod sa pungsod nila kag magtransaksyon sa mga Chinese entities, lakip na ang iyang pamilya. Ginpahayag sang Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea nga si Admiral Roy Vincent Trinidad ang mga pahayag ni Teodoro ang simple nga depensa sa kinamatarong kag interes sa Pilipinas kag matag nga na base sa international law kag sa 2016 arbitral award. Gipanindugan man ni Trinidad nga mga sanksyon sa ang isa ang nga nagpagtinguha sang ako ng pagtinguha sang China nga paghugon kag paipuson ang mga nagabuyagyag sang ginaligar illegal kag coercive actions sang China sa exclusive economic zone sang Pilipinas. Sa separado man nga pahayag, ipahayag man sang AFP nga ang lihok sang China ang hindi lamang kontra kay Teodoro kundi isa man kapag tinguha nga gubo ng lehitimo nga paggamit sang Pilipinas sang yasubiranong kinamatarong.
0: Gain buyagyag ni House Prosecutor kag Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga mayara sila sang bagong ebidensya bato kay Vice President Sara Duterte angot sa mga assets nga ginaligar wala nila gindeklarar sa ngiyabana sa ila statement of assets, liabilities and net worth kon sa LN halin 2007 tuktob to 2024. Gipahayag ni Ridon nga ining mga assets ang narehistro sa mga ahensya sa gobyerno apang wala makita sa SALN submissions sa Vice Presidente. Ini nga mga bagong ebidensya pagkagamiton sa pagpamatuod sa reklamo angot sa unexplained wealth o kung tinago nga manggad, isa sa apat ka reklamo nga ginawa pangatubang sa Vice Presidente.
3: Gin-question sa House Prosecution Panel kung paano epektibo nga makapartisipan si Senator Jinggo Estrada bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung hindi man siya magka-present physically. Iniang ipahayag ng The House Prosecutor Joel Choa kag trial spokesperson Rene Co sa paglunsar sa banta impeachment sa Claret School at Quezon City. So na kay Choa, nga importante nga yara sa isa ka Senator Judge o kung nga yara ang isa ka Senator Judge gud maobserbahan ang ginahimo nga mga testigo kag ma-assess kon matuod ang ila ginahambalo kon indi. Ginatagman ni ko nga wala sa pagbag-o sa pagsulundan sa Senado ganila uman ang limitado sa giyapon ang partisipasyon ni Estrada bangod sa preventive suspension sini.
0: Alas 6:38 na to nabati ang mga katropa. Ang kaundaan sa nga balita sa National. Kaginigin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At napadulungan naman mga katropa ang mga kaundaan sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Ginpabugal ni US President Donald Trump nga malapit na magsabat ang Iran sa iyang ginaduso. Nga peace agreement. Bisan ang pangunang manog patunga nga Pakistan nagsiling ang kasugtanan pagapirmahan paagi sa electronic signature. Ang memorandum. Ang memorandum of understanding sa tunga sang US kag Iran magasugod sang 60 days nga negosasyon kung paano ipatuman ang framework kag lubaro ng nabiling nga mga sticking points sa tunga sang kinagamo. Gipanginwala naman sang Islamic Revolutionary Guard Corps sang Iran ang nasambit nga plano. Samtang sa dugang nga mga updates angot sa sining peace deal. Ang Amerika kag ang Iran naglabot na sang kunag istoryahanay na agud planuhan nga tapnaon ukon unta to nang giyera. Kag magapatigay yon sang official signing ceremony sa mabot nga Biyernes sa Switzerland. Matapos iniging pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa iyaning social media post subong adlaw Lunes.
3: Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga si Hector Sanford Guerrero Flores o kon Ninio Guerrero ang leader sang Venezuela prison gang nga Trendy Aragua na patay sa isa ka military strike sa US. Sunod kay Trump, nagpatigayon sa madasig kakoordinado ng operasyon ng US Southern Command sa operasyon o kung sa kooperasyon man sa mga otoridad sa Venezuela. Ginkompirmar man ni Defense Secretary Pete Hegseth ang napatay sa opensiba si Guerrero. Kag ang Information Ministry sa Venezuela nagsiling nga mayara sa pag-inaway sa tunga sa mga katapos sa mga kriminal nga grupo kag napatay si Guerrero sa operasyon nga ginimo sa bulig sa konsang intelligence sharing kag specialized technology gikan sa duha ka pungsod. Ang US madugay na nga nagpatuman sa mga sanctions kay Guerrero kag iban pa nga mga lideres sang Trendy Aragua bangod sa ginaligar nga pag-intra sa drug smuggling, human trafficking kag money laundering kag ginakawigman sang US nga State Department ang grupo nga isa ka dumulo o nga terorista nga organisasyon.
0: Alas 6:41 na mga katropa. Inyo na batian ang kaundan sa balita sa International. Kaginigin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ang napadulungan mga katropang balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Matapos ang 53 katuig o kung masobra 5 kadekada, liwat nga ng konsang New York Knicks ang kampiyonato sa NBA. Subong o kung kahapon nga Domingo, June 14, inimatapos nila ang gilutos ng San Antonio Spurs sa Game 5 sa NBA Finals sa standing 4-1. Namintinar sa Spurs ang abansi alin sa first quarter tutob sa third quarter. Apang kaangay sa game 4, nagpamwersa ang Knicks sa fourth quarter kang nag-abansi sa San Antonio. Gintinguan pa ni Dylan Harper nga maka-abansi liwat sa Knicks apang mabako ng depensa sa team ni Jalen Bronson. Dalayon nga nasilyuhan sa Knicks ang ila kadalagan kagintapos ang ampang sa score nga 94-90. Ang balita sa sports. Ginadulong sa inyo mga katropa. sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan mga katropang balita naman sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz na sa karoon, mga katropa nagagwa no, sa Isaya ka pahayag o kung sa interview sa Isaya ka writer sa mga celebrity mga katropa nga mayara sa division o kung may mga faction no, sa tunga iya sa ining grupo sa mga katropa sex bomba. Kay mga katropa matapos ang pila ka mga successful event no sa round 1, round 2, round 3, round 4, round 5 ga concerts ning pagbalik no sa no, mga katropa sex bomba sa liwat sa bungyang henerasyon no kun nga era mga katropa. Pinagagwa nga miyara gali isang division no kun pagbutak-utak na or naga baki-baki no ang nasambit nga grupo. Especially sa karon nagagwa naman sa gyapon sa liwat mga katropa ang Team Jopay kag Team Rochelle. Matapos mga katropa nagsugod ini sa pag-renew no sang vow kun sa ginkasaliwat si Jopay kag iyang partner mga katropa. Invited ang tanan pero wala man tanan nakaabot kay Team Mayara sang naraisar kun kanya-kanyang buhay man kanya-kanya nga mga event or mga priorities in life. Pero mga katropa wala labot sa amo tong hitabo. Mayara pagida nga ti kung ahambalis ang organizer mismo no sang ining sex mga katropa nga nabudlayan sila for example nga magbook sa ano sa sex bomb nga ara dapat si Rochelle ara man si Jopay kay usually kung kinahanglanon sang mabook mga katropa nga mga LGU dabi-abi or mga private dabi nga companies or something da nga magpa-perform sa ila usually mga katropa yawan sila kumbaga nang ano pala no swak tugid sa schedule nga ara si Rochelle kag ara man si Jopay tubod layan pa sila mag-arrange bala mga katropa nga dapat ara gid sila tanan kiti amo nang gusto sang client plus pageda nga sa mga ano no sa mga ano mga katropa online nga mga engagement kumbaga no wala na gaupod ang tanan gid sila makita mo may ara sang sex bomb nga nagasaot nga pito lang sila lima lang sila apat lang sila tatlo lang sila kag usually hindi makita no mga danay gid ini si Jopay kag si Rochelle mga katropa. Kay tungod sa insider mga katropa nga hindi man 100% sure good. Pero mayara sa mga pagsinunggudanay. For example, tungod sa mga exposure mga katropa. Kahit isa karon, nagagwa na naman liwat nga si Rochelle ang bida. Muna ano ang quote dito sa nasambit nga pahayag mga katropa. Na si Rochelle ang bida. So, mayara sa mga paglainanay sa buhat. Kahit ang iban, gusto mo nila nga sila man ano ang maka-expose mo bala mga katropa kung may exposure man sa medyo daku-daku kung dugay-dugay that's why nga ti mayara sa nga gamay nga pag hindi pag insindihan ay kag ti sa karon mga katropa pagkatapos ang ilang concert do naglaylo na sila liwat no kag do hindi na makita naman liwat nga ti updanay sila pero ti ini mga katropa ang base lamang sa ilang mga PA organizers kag sa mga ano nila mga katropa ng mga backup dancers so ti hindi ini mismo kaling gid sa sex bomb members gid. Pero tiyan muna sa karon ang nakita man mismo sa mga netizen. Kagambal sa mga netizen nga dugay na naiagali ko no. Sa una pa lang eto may Team Jopay na nga daan kag Team Rochelle. Mga katropa, ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa makaprevent gid sa early signs of skin aging. Makapaputi sa panit plus mga katropa ka na natural ining mga ingredients niya na igamiton sa mugos ka pamilya especially sa mga estudyante mga katropa adlaw-adlaw para madula ang germs kag amoy sa inyo yung alawas ining Santon Plus Herbal Soap and syempre mga katropa may isa pakita kahabon habon naman niya mapapabuti para sa mahilig sa glutathione and kojic mga katropa gilimpunan pa sa virgin coconut oil kung VCO ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap right in your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Alas 6:47 na inyo nabati ang mga katropang balita sa showbiz. Kagatropang Wendell sa mga nagamonitor dira subong sa aton. Good morning, pero antes dira mga nabili mga produkto sa Yes to Health sa dayon tanigan ni Mabakal, Katropang Wendell.
3: mga katrapa, mabakala nga itong mga produkto sa Yes to Health, sa itong mga Yes to Health stores. Siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarin Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi ba mga katrapa, ang mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mga katrapa, mabakal man sa mga butika, malapit sa inyong lugar, no? Sa mga lokal nga butika, dira po mangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang mga Santon products. Kag ma-order man online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na, nag-upod sa aton, sining adlaw, sining oras, nag-tutok sila subog sa aton. Good morning, dira sila.
3: Yes, good morning sa ilan ni Sir Lloyd Davales. Mayong aga sa ilan ni Ma'am Lia Lombrado. Mayong aga man.
0: Mayong aga.
3: Kay Ma'am Jovi Sarge Armudente. Good morning sa ilan ni Ephraim Guadalupe Ruiz. Good morning. Mayong aga. Dali sa mga nagtutok manawa sa ilan ni Sir P. Helie. Good morning sa ilan ni Jessica Gonzalez. Sa ilan ni Alberto Norbing Loreno. Dira sa may Zone 15 sa Talisay City. Good morning sa ilan ni Kim Harisco Rodriguez. Mayong aga man, na mayong aga sa mga katropa tadra, sa mga katropa man naton sa Bago City. Good morning man sa inyo dra sa Barangay Maaw, Barangay Binubuhan, Ilian Kag, sa Barangay Mailuma. Mayong aga.
0: Yes, mayong aga sa mga katropa naton nga nagaupod sining adlaw, sining oras. Salamat gid, no? Pero katropang Wendell, sa manang celebrate sa birthday nila today, happy birthday ah.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, sa mga nag celebrate sa birthday nila today, June 15, no? Happy birthday sa inyo mga katropa. Sa mga nag-enjoy sa ilang kalawan. Oh, tapos ng long weekend, balik na kita sa realidad. May klase na kag opisina. Bangon na, imus na ha?
5: Bow, ka-perfect!
0: May holiday, wala holiday, no? Subong, no? Mo lang, June 12 lang to. I don't know kung sa July, may another holiday kita. Kina-look forward sa ibang tani ang holiday. Friday lang ba? Samtang kita ikaw, bra, ginalao tayo, double pay. Ilaya holiday. Sige, ano? May kapasyato at magaling kay Junior Alegria. Dara sa may barangay Makagay sa Overflow. Dara sa Moises Padilla o sa Banwa. Sa Moises Padilla. Good morning. Dara sa mga katropa na ito. Salamat kit sa pag-monitor. Dari sa Amon sa XFM 103.9 Bacolod. Kag mga katropa, ang oras na Amon, doon ginakulabos na kabulos na si Katropa Erwin Salinas sa Bulsay. Sa liwat mga katropa, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, sa XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties. para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Eh, miss na kita. Uy, babe, kisi.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: Namamayagpa saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
15: Yes to hell.
16: The secrets of hell.
17: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo motong siling nimo acquired no?
18: Yes.
17: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Doc Leo?
18: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Mm. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
17: Mm.
18: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
17: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
18: Mm-hmm.
17: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
18: Mm-hmm.
17: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
18: Yes.
17: Kung wala na gid.
18: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
17: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
7: Santon Plus Gold.
16: The secret of health.
17: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot. to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
18: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap. Like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitini siya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinang lanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
17: Hindi na sa kabatsyag?
18: Yes.
17: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
18: Again.
17: Again.
18: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawag, ganit, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang siling na nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health.
3: Sa mga klalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon, which is ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa ang tabuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, X

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic. It's not...
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin nga temperamenti. Welcome na sa pagpanganaganta sa Bullseye na naman. Welcome sa panibagong talakayan. This morning mga katropa, Pets 15 sa bulan sa nga. Audio mga katropa, good news ni para sa mga kuturanta nga ara sa ila tagsa ka mga panimaray. Huwag pakakadto sa mga opsina nila, bawa. Petsa 15, tapos na ang tempos di peligros. May ara naman sa nga, may ara na sa nga pag-asa. Amo naman ang mga katropa, pwede tayo imosbong nga ang sitwasyon la. Ipit kayo, budlay. Importante, may ara lang tasang pinaghuhugutan, may ara lang tasang ginakwaan, no? At least, may ara na katuta, no? Sa isaway na git, langgaon ta trabaho ta. Langgaon ta nga ito mga ginahimo nga obligasyon nga amo man ang naga sa pipi sa aton sa panahon sang kapiotan. Pasalamatan ta lang may ara tasang trabaho. Pasalamatan ta man ang mga tao nga nag-provide sa mga katropa, no? Sa sining panahon mabulo buday buday pero tiis gila nga padayon lang kita wag mo wad ansang pag-asa padayon lang tuloy tuloy lang ang buhay natin katropa. Update kami tungto balas Jess Caron sa pagpangalaga natin diri sa Bullseye. Kaupo natin sa technical side katropang Jonel Absay. Talakay kita sa pinakamaimportante yung mga balita. Lunes, buong mga katropa, medyo gutok-gutok na lantaw sa Lacson, sa mga area sa Burgos, bla, mga katropa. Ano pa? Damo sa mga sakyan, subong. Tapos ang estudyante, balik na sa ilang klase. Subong niya, seryoso na niya klase, doy. Why na niya sa pugong-pugong? Kay subong, may klase na. Hindi nga may maano pa ta mangita pa rason para mag-absent la. Apo rin kailaban ang ginihimo man sa aton pila ka mga kuturan mo mga estudyante first week or second week ang baliway po na klase hindi ko masuludan eh okay lang tingala tos la panakpan lang tos la sa downtown. Uy to hindi kayo nagkanto ari kini ako ay ginagsulod klase ay nai why klase ay balik na mga katropa sa tagsa ka mga obligasyon sa ato mga kuturan man sa ilang trabaho may aga. Kanto kita sa mga dita kung mga pangulong dinalan sa aton nga talakayan katropa. This morning, Aryo, ang aton pagpadayon to na. Testingan ta karon mga katropa kung nabuot pa to. Atong isa ka 24 anyos nga grade 12. Nga responsable sa pagpatay sa isa ka manunudlo diri sa Sudan sa Bacolod. No, nadakpan sa kapulisan amo tubla kapon ginistoryanta nga matapos nga naghimo sila sang mga intimate nga mga ano nga mga buluhato na no sang magkahagugma medyo extreme ang ilagin himo gulpi lang niya tabo mga katropa nasapuan lang huwag kabuhi ining maestro. Ang report, ang balita mga katropa, huwag man sa sanagob, huwag man sa sang pilas. Ha? Pero ang unod bala sang iya tilaukan, may agi sunog. Ginpainom sang, allegedly, ginpainom sang makililo nga ilim nun. No? Moriate, katropa ang ginasuspect, suspechahan sa nadi. Tigaron na nauta. Ang mga latest development sila. Ito nga kung ano pa ang update sa aton nga patrol, mga katropa. Ginaligar ambush, mga katropa, kahapon, kagabi. Gin-report, no? Ang pinakamakatabo sa nga kapulisan ta. Gin-attempt nga i-ambush dito sa isa kabarangay sa Calatrava. Bantayan ka naman itali sa pagpakalagan natin. Kung may ara, gidman sa nga makabig ta insidente. Sa pagpag-ambush mga katropa. Diris na Crossland din, talaga mo rin medyo madugo ng mga sitwasyon katropa kay matapos ang mga encounter, matapos ang pinaliwanay niya sa lupok sa magkatuhay ng bahin sa NPA, kag Philippine Army, ang medyo nagagwa nga mga sistema, nagabilalusay ang piyak nga bahin, ha, mabalos ang army naman, hot pursuit, no, sa mga rebuilding NPA, no, sa Consulting Mandaris Negros Occidental. So gramantayan pa natin mga inikip katropa. Pero good news ha, amunan niya itong consolations. Why patay sa nasambit niya inkwentro mga katropa sa tunga sang PNP kag sang katapo sang allegedly no ginapatihan membro sang New People's Army. Amunan nga itong tutukan karo mga katropa. Hindi ta maintindihan headlines. Ang perming pronouncement sang aton Department of Energy mga katropa nga may ara sa movement may mga adjustment sa presyo sa petrolyo sa sining panahon puuna to gin announce ta may ara sang pagtaas sa presyo sang gasolina nga daw 30 centimos to pagkatapos may ara sang saka sa diesel pero ang dira ka balita mga katropa is nag-rollback, no? 3 pesos. Ma-rollback naman, 3 pesos. Doing though, tanaw-tanaw ko na. Ang final nga, late pronouncement tabi sa Department of Energy because today's Monday, mga katropa. Amo rin nga ito, pila ka mga concern sa aton nga bantay sa presyo sa petrolyo. Pero hindi naman tsindihan ang gakalatabo, sbong. Ha? May ara sang staggered basis mo, no? So gina-expectar ta, like for example, ang DOE maghambal sa may rollback ta 3 pesos, no? Do not expect by tomorrow or Tuesday katropa ang rollback na would be 3 pesos, no? Malain ang buot mo. Kay ang ginahimo sa mga own companies diri mga katropa sa Pungsod Pilipinas, staggered, no? Ang rollback. Might be, by Tuesday, if 3 pesos ang balik mga katropa, rollback ta, matabos na da, piso lang, ibalik nila sa imo. Ha? Kaya staggered basis until mag-abot naman ang next nga Martes, no? Kaya ang markings natin, mga katropa, benchmarking natin sa presyo sang petrolyo mga katropa in 5 days mo. But ang implementation sila after 7 days, no? Which fall on every Tuesday, every week. No? Dito na gabantay kita kung ano ang nangin proseso kag pila ang i-enjoy sa tao nga rollback mga katropa. Ini nga mga pamaagi mga katropa, gin kasi hiligsun, hiligsun tani sang ato Department of Energy kag sang mga oil companies diri sa Pungsod Pilipinas nga okay lang nga ipatuman ang staggered basis. Ang catch amo sini mga katropas nga panahon to sang kapupukan sang tag 30 piso 20 piso nga saka sang petrolyo why maramong inimposto direkta staggered basis man to nga gin-implementar sang mga oil companies because naintindihan namon ang gobyerno ha? Because naintindihan namon ang mga commuters, no? Kada rin maepektuhan ini ang pinaka mga commuters naton, pumuroyo naton dari Pilipinas kung i-all out namon ang pasaka presyo. Dari na clickbait ang gobyerno nato mga katropa. Kaysa istorya ng stagger basis gini, ang rollback mga katropa, stagger basis man, amat-amat man, nga ginabalik sa tao. So pagbalik ng tao mga katropa, like for example, may ara sang 5 pesos for rollback, no ra expect nga 5 pesos ang balik sa imo ang rollback no ang adjustment panubo presyo di ka expectar sana kay ang gakanatabo tudod lang buhas pa lang Martes 2 ka piso ang gina implement sa mga companies diri sa Pungsod Pilipinas and that's legal okay na kag gina pasugtan sa aton nga Department of Energy pero ang catch amo sa mga katropa sa mga oil companies naton diri sa Pungsod Pilipinas gina-capitalize kag ginainto lang ta ha i-implement nila ang 2 pesos for the next 4 days mga katropa mga ibian kada mo sa nanutaranta natin tingala kita may fuel adjustment ano ka, excited ka, magkanto sa mga gasolinahan para ma-check mo to. Isip-isip mo, wait lang, bot, 5 piso? No? Stagger basis ko naman, no? Nga, sistema. Pero, ang catch, amo sini, ang pagka Sunday, Tuesday, ta, which ang full implementation sang reduction sang minus mga katorpa sang rollback mga byan dara na kay wala choice mo kinahanglan nila ma-implement based mandato nila sa Department of Energy diin gabi nagakalitok ang aton nga mga pumuruyo kita nga mga pumuruyo Pilipinon katorpa ha because every Sunday kadto sa Monday ha ubos na ha out of stock na ang ila nga presyo, ila nga gasolina, ila nga krudo, mga katropa. So meaning, atong 3 pesos nga inog-implementar kung tani, when to implement? So, in nutshell, katropa, ang 5 pesos to nga gina-implementar tani sa atong nga mga oil companies, 2 pesos lang. Amuri dapat tutukan si Department of Energy, mga katropa, nga mga istorya. Nga dapat question nun eh ang atong department atong yung mga oil companies no kay why ni nagasanto sa mandato nila ininto anay portion ni eh. Ha amo ni tingala kamo sa mga ano ta sa mga gasoline stations sa mga jeepney drivers katropa direta yan na litok sa mga oil companies dira gina take advantage ang mga pulisa nga ginagrihan nila sa Department of Energy no. Kaghambalo ka lang, nga out of stock na, kay ubos na, kay barato mo. No? So, once kay inspection na ganyan isang ano, isang Department of Energy, because may inspection na eh. No? Ang aton ng mga fueling stations, no? Halin sa mga task force nga ginhimo sa mga LGUs or DOE mismo, gina pa submit this la sa ilang weekly report, mga katropa, para naman sa possible adjustment by Tuesday every week. No, gira pa submit this la. So, dira makita nga TO from this day on Tuesday Sunday pa lang. Opos nang mustak, no? Why man nagakadtong mga DOE members ang miyembro sang DOE para mag-check sang ilang tankis load, di ba? Ari pagid. Ang ginareklamo sa mga pira ka ba kuturan ta? And this is true. No kapat, di ko tutuod ni nga ginimo sa mga oil companies na responsyon Pilipinas. Tingala ka mo nga Monday pa lang, may saka na. Tuesday ang markup na ton sa aton final pricing sa aton nga gasolina, kag diesel, kag kerosene mga katropa. But Monday pa lang, gabi mga katropa, may ara na nagkakatabo ng adjustments.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: May mga adjustments na. Nga ah. By Monday pa lang, may ara na sang resupplying. Ha? Kita ka sa mga fuel companies na, sa mga oil companies, gabi pa lang sang Monday katropa, may ara na sang tanki na, nga nag-ula sila. No? Ang tanki na mga katropa, lulan sina ang bag-o nga presyo. Kuno kay ti, replacement na para sa mga oil stock

0: okay lang sa Department of Energy ang implementasyon sang amoy nga plastada. Ha? Ngagaka intuan ang tawo ang mga motorista. Nga importante mga katropa na tututukan ni, ha? Ang ini nga ano? Kiti imagine ang imposisyon o kung ang mga adjustments dira mga katropa sa presyo sa petrolyo nag-apekto na sa ato ni ekonomiya mo. Imagine na lang ang isa ka manuutan halin sa kanlaon nga makadto this downtown kay iula sa bagsakan ang ilang produkto, kamatis, carrots, sibuyas, ano pa basta mga produkto ihaboy di sa bagsakan, no? Ang ila cost dira mga kotropa, dala na tanan halin sa presyo bayad sa driver, halin sa renta sang trucking nga maula di sa syudad sa Bacolod mga kotropa sa mga major bagsakan. Oh. Pag ula da, dara na da. May cost pa gina da. Ang ilang fuel. So sa fuel dara mga kotropa, once may adjustment da, ihaboy man eh sa mga negosyante sa aton nga mga manguma, syempre kinahanglan babawi nila dito sa mga produkto nila, no? Oh. So like tingala ka ang presyo sang kada kilo abis ang sibuyas maglabot 300 or butang tabi for example 200, no? Nagdugang das la sang 30 pesos para na sa gasolina mga katropa. Ha? Para na sa gasolina. So nagkataas ang cost na ton. That also applies sa distribution na ito mga katropa. Kita nyo, sa siling panahon, ang distribution manog baligyada, nag-distributor sang gatas, sang mga kape, na mga tinapay da, nagmahal naman. Because may cost man mga abyan. Dira gina... ginabutang. So pamangkot mga katropa, na address ba na sa aton nga gobyerno ang problema sang inflation, ang problema sang pagsaka sang mga baraklon, ang problema sang cost of living sang aton pumuloy Pilipino, no? Siyempre wala, ha? Kay ini ang istorya mga katropa, palusot lang tanan, na nga mismo nga aton Department of Energy aminado nga agreement ni sa mga oil companies bilog Pilipinas kagwala sa may himuda tungod sang deregulated policy sang aton nga pungsod mga katropa nga ginkuan gahom ang aton gobyerno sa pagkontrol sang presyo sa petrolyo sa pungsod Pilipinas. Amuni ang sitwasyon katropa. Now, kung babangkutun nyo ko karon ati may Senate inquiry, may ara sang mga patigayunon nga mga sesyon ang aton kamarada representantes. Amo na yung dapat priority yun? Amo na yung ginahimuan tani layo? Amo na yung gitutok sa aton pila ka mga all companies, mga pila ka mga representante naton? Ang problema lang kay mga representante naton, puro man mga stockholders ang kalabanan sila, nag-engage mga katropa sa ano? Sa negosyo. Do not expect mga abyan nga aton yung mga negosyante, aton yung mga representante, ato mga congressman, they're there to create a policy. Mag-create sila, mahimo siya sa pulisa, nakabinibisyo man sila. Yan lang? Oo. Amo na ang budlay, mga katropasas ng panahon. Ha? Magkita naton sa radyo kay Stephen, may nabi mo. No? Magkita naton sa TV, good news pa. Nabalang mambal ka, okay, the best, mo, mayo. Nga malbalita ni, nga may lubo, presyo. Pero hindi mabatsigan sa pumuloy Pilipinon. Si Juan de la Cruz gaulat Japon, no? Tungod sa mga pulisa sa atong gobyerno mga katropa, ngalitok lang ta sa tawo. O, tanahan ta karon na, no? Sa pagpakaragan, tanda rin ispulsa kayo mga abyan. Story-storyahan, balik-balikan, tanda mga katropa. Just to make awareness pumuloy na ito mga katropa that this policy sa atong gobyerno mga katropa, inintuan na ini, palpak ni, padayon nga sa sakripisyo ng aton nga mga drivers kag operators, nagasakripyo mga sakripisyo ng aton commuters, nagasakripisyo ang trabante. That's why sa aton nga inflation rate mga katropa, mismo ang middle classes mga abyan, no, batsag na ang korupsyon.
1: Gabatsag na.
0: No?

0: So much more. Kung amore po niya sa mga katorpa, think about the 5 years later. 5 katuig ang makalipas, amore sa sistemas kapon. Ang cost of living nato nagtaas, nagtaas. Ang sweldo nato ganubo. Ha? Hindi kilaot sa presyo sa mga balak nun. And that's where inflation happens, mga kauturan. Amore budlay sa aton sponsored Pilipinas, kaya puro lang pasikat la. Ang aton naman sa departamento, pasikat mo na. Ang aton, ang DOE is mong, ha? Ma-report na sa mga increase nyo. Why na matyagan sa tao niya? Ha? Why na aton mamatyagan niya? Inito anay portion Japan eh. Wala. No? Ay. Today, ang finale sang pricing, sang benchmarking naton sa presyo sa petrolyo, mga katropa. And there is reported adjustment naman. May ara sa ka, no mo? Uwak mo, spagetting pataas, spagetting pata, pababa naman ta. Ha? Hula ton ta naman eh. Kung anong pronouncement karo sa DOE. Ha? Ang palpak ng pronouncement sa DOE, mga kabiyan. Ha? Nga ginainto lang aton tao di. Pumuluyo na ton. Tapalan lang guya mo na sa mga ayuda. Ha? Okay ka na din. No? Kaya mo man ang prinsipyo mo. Sa mga politiko, garok ng mga politiko, sponsored na ton. Magreklamo, tapalib la, ah, tampaas ang kwarta. Ah, kami hipos na. Diba? Oo. Mga politiko, is mong makabatsyag na. Kaya mo man sa isa katermino, sa isa kapolitisyan, nga nagpadlagan, deris makulod, mga katropa, nga nagpamudmod, kwarta. Oras na doon, 7:35, mga katropa, no? Aray pagid, ang pinaka-latest naman sa national tao, ha? Mga abyan, may ara naman sa bag-o. O, anong bag-o? Kundi dos ito, nag-tipyok na si Senator Chis Escudero. Sa wala itong mabalaan ng rason, kahit hambali ako no, tingnan, I need to perform my duty as senator. O, struck naman ta. Sumakit naman tayong basuon ta. Sige nga, iuudok namin pa. Ang bait-bait talaga ng mga pinuno natin sa Pilipinas. Nga gusto nila mag-perform gidya as senator. Nga ginbuto sa mga Pilipino nami git. Oh. Di ari yun, napagwa naman sa pariser mga katropa si Senator Joel Villanueva nga ma-attend sa kuno if may ara sa special session ang Senado to complete sa task mandate sa tao sa Senado para mag-legislate. Naburag-buragan mga senador ta. Amot lang, huwag ko kabalo. Kasi tinampa naman sa guro sa mga offers to kagurano pa. Ha? Ti, ambal ya, masunod ko, matambong ko sa Senate hearing kung may ara gitan. Ti, expectara naton within today or by tomorrow if may ara sa mga special session or may mag-convene liwat. Kailapit na mga katropa daw 16 ma-convene ang aton nga Senate Senado para sa impeachment gani. Tanawta, no? Di ano ang implikasyon duha ka bagay mga katropa. Either atong 12 to makumpleto na ang 13, ha? Nagbalik sa. Anyway, ti si Senator Joel Villanueva sa una, yeah, liberal gid man imo. Aray gid man sa liberal sa una mo. Along with Senator Risa Hontiveros, so former Senator Drilon, Senator Pangilinan, no? Upod ni sila ni Chis, mga katropa. Ako pa nag-interview sila ni. Humble nila, kung niya, aray ni sila sa Liberal Party mo. So, nagbago ang sistema. Nagagwa si Presidente, o kung nagdaog si Presidente Duterte, mga katropa. Nagbagong sistema dito sa Senado, no? Nadula na to ang solid liberal. Nagbalik na, nagtitiyok na ibang to. Even senator hindi man sa liberal pero senator Tito Soto mga katropa, no? Ano lang bla? Nang tumba-tumba lang bla. Palit-palit lang bla. Pabago-bago ah. Sa umanay sistema, mga katropa, hulat nun ta sa nasumay na adlaw kung ano matabo rin sa Senado, mga katropa. Well, the presence of Senator Gatchalian, Senator Villanueva, will complete sa ginarikihir nga 13 para magbag-o ang liderato sa Senado, mga Sorpa. Abangan ang susunod na kabanata.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Amo na yung sadya, no? Te, naghambal naman to si Senator Alan Peter Cayetano. Mga katropas, panahon kapukpukan to sa nga natabo, bla, nga EDSA People Power Walk. Isa to nakita ta is si former senator, aktivista, isa ka strong critic sa Marcos administration. The late Ninoy, Binigno Ninoy Aquino Sr. Nag-question sa pamalakad mismo sa Marcos regime during that time. And matapos nga isa sa mga ginakabig natin nagbag-o sistema kag nag-lit up, nag-sindi sa kalayo para matigayo ng EDSA People Power 1. Nag-puli ito siya, no? Dalis Pilipinas, halin sa Estados Unidos, no? Eventually, mga katora pa napatay sa gintiro sa aeroplano pagpunaog niya, mismo tarmac, no? And eventually, amutong nag-ibual ang tao pagkapatay ni Ninoy Aquino, mga katropa. Amon isa sa subong ang ginapakibato man ni Senator Alan Peter Cayetano subong. Ginambal niya. Sinya, may pinaglalaban na baliyan, nag-ano siya? Nag-laban sign siya, no? Which never happened sa panahon ni Senator Alan Peter Cayetano, ang laban assign gani since nga nagserbisyo ini sa kay former President Rodrigo Duterte nga pinakakontra niya ang tanan nga mga members ng Liberal Party. So what does it imply, no? Anong butsilingon sini? Nagahinyo sang suporta ang si Senator Alan Peter Cayetano for unification with the Liberal Party, mga diyan. Kaya they're only to do it para ma-clash, mga katropa. That's proven sa pinakamang Duterte groups, mga diyan. They attempted to convene and to merge dito sa EDSA para iduso ang people power, no? Mga katropa, para ipatalsikon si Presidente Marcos, mga biyan. Manubduman nyo to si Attorney Harry Roque. Nagkanto to sa Metro Manila, EDSA. Nagparawagan to sa singa kanto ko rin. Let's have a people power. Pero why may nagkanto to? There were religious group from Mindanao, mga katropa, nga isa pa, duwani ka religious group, no? A strong supporter of former President Duterte, mga katropa, attempted to convene, no? Dito sa EDSA. And that's purposely to advance, no, sang pwersa for people power. But na frustrate lang, no? Isa ka grupo rin sa simbahan, mga katropa, during the anniversary nila, nagtipon man, mga katropa, ginpapa to sa mga politiko. Nagtindog pa to gani si former senator, si Senator Aimee Marcos, nga singgitan to say, no? Nga ginbuyagyagya, no? Ang iya nga ana iya utod parte sa istorya sa droga, no? Nagtipon ng tao pero na frustrate, mga katropa, wala nang epekto. And the only to do it, mga katropa, is the Catholic group nga ara nga magduso sa people power, mga katropa, to pin down the current regime of President Ferdinand Marcos Jr. today. Pero pamangkot, posible ayan. Wait, takabaloy, no? Oras, mga aktor, para sa 7:42 na, maisa-isahon to rin ko ng mga utod to. Linog kagabi, nabatsagan nyo. May pagtayog, mga katropa. Diris Negros Occidental. We'll check it out later sa Atul Fee Box. Diris sa Negros Occidental. Ang istorya naman sa mga pinakamakaturan, tagilakulbaan sila. Nangambal nila. Linya, base tuod na maglinogaw. Kagmatabo ni ang 8.0. Nga linog, mga katropa, as mentioned sa nga fee box, mga abyan, no? Nakibot na kita ang mga stigma nga nadulot abis ang 7.8 earthquake nga naglunta dito sa Sarangani province, nga nag-igo sa pinakamang sudad kag Banwa dito sa Mindanao. Suriyan, tabra, ang active nga trench fault diri sa Pilipinas kag Negros Occidental nga posible mag-deliver sang 8.0 earthquake mga katurapan. Amo na yung pinakadelikado, ang 7.8 parang gani, kita nyo to? Daw ginahabyog ang tao mo? Daw ginauyog ang tao dito sa Mindanao? Kag daw matyaga mo, daw tupig ang luta mo? Grabing uya-uya mga katurapan. At that time, ang 7.8 also nag-confirm sang ining tsunami alert mga abyan during sang pag- tayog dito sa Sarangani province. Pero karon na, no? Oras na ito, 7.44 sa pagpaklagad ta, mga posta na gamay nga break mga katropa. Dari sa itong platuntunan and balik kayo ta pagkatapos sini. Standby.
2: Bullseye. Bullseye. XFM 90.3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.
2: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Further
4: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang Bullseye.
7: Balik na rin mga katropa sa pagpanganagin natin. Ang balik ka po sa niya, grabing lino gagabi. Nag-uyo, gid ko no? No? Sinya daw ma... grabing lino, grabe, pilo man ang folding bed daw. Nagpilo gid ang folding bed. Hindi na sila, hindi na sa magpilo kundi sa folding poy mo. Morning mga katropa, we have Sir Lloyd Novales. Morning. Muriatic acid is colorless solution as classified as a strong acid, no? Sir, morning, bayaga. Sir, Ma'am Elvira Glogo, kumusta ang inyo nga presyon na isang petrolyo? Ma'am, bantayin nyo, Lunes, mga katropa, karoon ka, Ibla. May harap na sa adjustment naman. Sakay paring Vincento, morning. Dan Scher, nag-champion kahapon ang New York Knicks sa home court nila. Kontra sa San Antonio Spurs. Nagsalig, sabi Sir Vincent, no? Daw na salig lang. Shout out sa tanong niya, Mams Bacolod, members sa Mams na Mamsies, no? Nag-aga sa inyo, thank you, salamat kayo. Amunin pinaka ang mga kadaaga, abin nyo, ang mga nanay ta, amunin pinakasako sa kalibutan. Sila ma-prepare sang pagkaon sa iyang estudyante. Paligo, mabantayan, paligo, preparasyon para sa kinanglan sang ano man, sang iya mga estudyante. Sila ninyo, masako-sako. May aga sa mga moms members sang, syudad sang Bacolod, mga katropa. They're getting bigger. They're many subong. And they have mga activities and projects, mga katropa, dere sa Bacolod, no? Salute sa mga members of moms sa Bacolod, mga kuturan. Thank you, ha? Anyway, kantoan ta, pinaka-latest mga biyan. Kay daw may ara sa nga... Ato ba lang, tabo mga katropa kahapon, nga gin-report ni katropang Franz Andrew Burgos mga biyan, nga may ara sa nga isa ka... Ano to? Tawags ni? Nang grade 12 student nga... naging suspect mga katropa sa pagpatay sa isa ka manunudlo. There is Bacolod mga katropa, do ka subo, no, do ka sakit, no, pero it happened, no, natabo ini mga katropa. Grade 12 ni nag-edad 24 anyos kag padayon sa karon ang posible kaso nga i-file sini sa iya, no. Tanawon tani mga latest development pagkatapos tanawon taman, no, karon mga bian if malabot ta ang pinaka update sang supposedly ambush to abing nag luntad sa ano sa Calatrava kagkahapon kagab igle. May lang na extra ko no to ang ining mga kapulisan sa possible nga ego o kon epekto sang ining supposedly ambush nga matabo to tani, no? Tanawon ta, pinaka-latest na update sa mga katropa. Aryo, Aryo, kaso nga pagpangawat motibo sang sa maestro sa barangay Ilihis nga ginkakas Aryo, mobile patrol sang kapulisan nga ginambos sang mga armadong grupo dito sa Banwa sa Kalatrapa kay pagpangawat motibo sa pagpatay sa maestro sa Ilihis mga katropa. Amuni ang ginlantaw nga mga gulo karon sa atong mga kalagas kapulisan kag kaso nga posible ipasaka. Wow, tani mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos mga abiyan sa linya. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Irvin, dili kita sa pinaka latest update ang motibo sa kapatayon sa isa ka maestro.
7: Aha.
1: Kaya ginpatay mismo sa isa ka grade 12 student.
7: Aha.
1: Susulod sa ngayon mismo nga balay sa isa ka subdivision sa barangay Alihis diri sa aton sa siyudad sa Bacolod gabi isang Biyernes, Hunyo 12.
7: Oo.
1: Kung matagdawan tayo ni Katropang Irvin, ang biktima, isa ka maestro, 38 anyos.
7: Oo.
1: Kaginaligar, Katropang Irvin, isa ni kamembro sang LGBTQIA+.
7: Mm-hmm.
1: No? Pwede na kabalot eh, given na magsiling kita LGBTQIA+, ang Elliot, lesbian, which is tomboy, no?
7: Mm-hmm.
1: G for gay, B for bisexual, asexual, so on and so forth. Katropang Irvin, naman ang mga identification sa Sinanga community, no?
7: Mm-hmm.
1: Pero Katropang Irvin, ang aring istorya, nagatagi din isang awareness, especially sa tanan, no? And also sa mga manunudlo, kag sa mga estudyante, nga, ano Katropang Irvin, nga na-involved sa sininga insidente, no? Ang aton diri in Balikan, ang ngepes ang Bacolod City Police Station 7, nga si Police Captain J.R. Reyes, Katropang Irvin. Kag diri kita nakapamangkot sa pila ka mga information, angos sa nasambit ng krimen. Kay kumbalikan, saling ang incident, Katropang Irvin, sa mga katropa nato niya nagpamati isubong, recap sa sinihita po. Gabi isang Hunyo 12, ginagdan isang biktima ang suspect na magkato siya balay.
7: Oho.
1: Kag doon nag-inom-inom sila at Ramang Irvin sang makaulubugin nyo, no? And then, allegedly, doon may naglapuyot, duro black at Ramang Irvin ang inisparyahanay.
7: Oo, oh, nag-intense pa ba?
1: Oo, nag-intense pa ba? Itibangod, nakainom, no?
7: Mm-hmm.
1: E, siyempre, may aragin na dayas ang mga may ma-trigger ginadaya ka pa Irvin ng mga ano ba mga urges sa aton bay for example on ng isa ka tao bi under the influence ang or intoxicating liquor ni Katropang Irvin no o kung ako lubong hilin nun ako ulit ito rage base so natabo to ang ininga bagay ng which is si doon na-mention natin doon naglapuit ang istoryanay kag doon nag-napot sa punto na ang isa sa ila luyag nga may ano sila no may himuon nga oh. Sensitibo nga butang
7: may matabo may arag
1: oh, gusto so, matabo may matabo sila pe
7: oh. Kamo na ba ba na
1: da naglapot diri sa punto nga this is not nagiblan masiling bala na to usual ba lang nga mga bagay
7: oo
1: oh. Especially sa sexual intimacy sa isa ka tawo
7: oo oh.
1: Kung may urge ang tao sexually or receiving biktima in some other way kaya Katropang Irvin. Kasi lang din aton lain niya ang ano gid no ang do makapainit pagid sa biktima. Kung hindi ini mahimo ang inang bagay sa iya. Which is Katropang Irvin possibly curiosity man siguro. Sang sining na biktima kung ano ayan ang mapatsagan sini kung himuon sa iya ang ining bagay just like nagapuson siya.
7: Oo. Oh. Daw pelikula no? Abi. Daw movie ah.
1: Oh, do,
7: kita ko na sa movie
1: ah. Teka pa Irvin, ang ining istorya ini isa ni sa mga nag-ago attention sa karon kay si ang biktima nagpagapos to sa suspect.
7: Oo. Oh.
1: Kag ginaligar ka sa Farway, naglabot rin sa punto
7: mm-hmm.
1: na ang biktima, din, ano rin, no? Dawag yun pa, ang dito ang suspect.
7: To.
1: Dawag yung kasigo yun, be.
7: Yung bakol yun, be.
1: Oo. Yung bakol yun, be. No, wala na pag-inabi ka. Wala na pag-inabi natin. Ano pag-inabi sa pagbakol, nabi ka sa pag-inabi.
7: Mm-hmm.
1: So, talking like ako sa punto na hiluan sa suspect ang biktima.
7: Mm-hmm.
1: Paagi sa pagpainom sini sa moriatic acid, no?
7: Grabe ba?
1: Pero katapang Erwin, kasiling naton, gainom sila, ano yun, no? Basta yung nag-wonder yung naton ng mga tagpalamati, nag-ainom sila. Pero prior sa sininga insidente, do based sa mga pag-insidente, naman sa panay sa inyo na kapulisan, lumayo pa man ang conversation, da mo. Itiga, dalom ang pakada saka na tayo kung mudahan sa makulubong ni Lin noon, Katropa Erwin.
7: Oo.
1: Drama na napuyot ang diskusyon nanay mo.
7: Kada lagok, kada lagok. Kada lagok, yeah.
1: Oo, ang isang sa pagtulok, kay Guru da.
7: Mm-hmm.
1: Dito nangin malagkit niya pag tinulok, kayo kung mapilit niya pag tinulok, kay Draguro Katropa Erwin.
7: Mm-hmm.
1: Si Dragi na Daguro, nagkakatabo man sa mutong ation eh, before the incident.
7: Oh.
1: Pero ganito ko pa nga, Erwin, we're not really sure the motive.
7: Mm-hmm.
1: Kung nga,
7: mm-hmm.
1: painom, biningin sa suspect ang biktima sa moriatic acid. Pero dito kita ka sa pa, Erwin, kaysa hindi dito sa information ngayon pagwa sa Police Station 7. Kay ang biktima, tagang suspect, kilalahay na for how many months, no?
7: Oho.
1: Wala na ibaluan kung ano sa ito pa, Erwin.
7: Mm-hmm.
1: Kung may relasyon git, basta eh, amuna, no? Lines na mabinulang, basta guilt denied. Tapos, sa information man nakuha na ito from Police Station 7,
7: maho.
1: Ang suspect dumay ginapangayo sa biktima. No?
7: Oh, anong ginapangayo, ya? Yeah?
1: Pero kahit ka pa, Erwin, hindi pa eksato ni Sir JR, ano mo, graduating ng biktima. Suspect, graduating yung suspect. Mm-hmm. So, hindi kita nagbabangkot. O, ano, kinibay ang sinutuyo. So, hindi kita pa, Erwin, di pa bangkot na to ng Police Station 7 nga chief Sir JR.
7: Oo.
1: Kung may valuable things nga nadula sa biktima after the incident, no?
7: Mm-hmm.
1: Kaya posible na minsan, kita nga ba si Luya Tawakan?
7: Oo.
1: O kung puwaan sa kwarta, kay sa information, nagkakinanglan sang pinansyal ang suspect mo.
7: May gina pa kayo eh.
1: Pero Katropa Erwin, din kakas ina sa Police Station 7.
7: Okay.
1: Ang motibo sa pagpangawat.
7: Oho.
1: Hindi pagpangawat ang motibo. Kay bangod Katropa Erwin, sang na-recover ang bangkay sa sining na maestro, para pamantanan mo.
7: Uh-huh.
1: Wala man may nadulang cellphone or ano, dira ka sa Farvin, kung ano, pag-inabing ng mga pagkabutang sa sining yung maestro, dira.
7: Oho.
1: Uh-huh. Which is the makwartaan.
7: Oho.
1: Uh-huh. O kung kwarta man dira. Ang, ano no, ang ara pa sa area.
7: Uh-huh.
1: So, tindari ginakakas sa Police Station 7 ang motibo, angot sa pagpangawat sa suspect sa biktima.
7: Uh-huh.
1: Pero, kaya pro Farvin, ang ginalantaw na rin sa karon na posible kabangdanan sa krimen.
7: Oo.
1: Iba, si Iguro may hindi giniguro na uyunan man.
7: Oo.
1: Ang suspect na posible ipahimo sa biktima.
7: Mm-hmm.
1: So, isa karong Katropa Erwin, sininga adlaw, na tingwa kita ng may storya, tani-tani ang suspect.
7: Oo.
1: Pero galing, mauli na kita pila ka minutos, mag-ulang gips na galing kita pa, Erwin, na galing.
7: Ah, okay.
1: Kay subong adlaw,
7: inquest niya?
1: Through inquest proceedings,
7: okay.
1: I-file niyang kaso, patok sa iya,
7: Katropa
1: Erwin, no?
7: Oho.
1: Kasi, kay last week, yung payag sa to ni Police Captain Jerias, ginahulat ang death certificates ng biktima para ma-file ang kaso ng murder patok sa suspect. So basi nagbuwa na ang medical legal o kung ang examination sa post-mortem examination ng biktima.
7: Oo.
1: Kakamuli sa mga department ng balikan na doon kung ano ginang cause of death ng biktima. Kahit di pa mangkotan eh, i-clarify pa, may mga hematoma, wala. No? And ito si Bol nga, which is si ano blado, those sign of abuse katropa Erwin.
7: Mm-hmm.
1: Bukod ginkastigo, sabi, ginsumbag na sila, ginsumbag na siya, ginlapusan siya.
5: Oo.
1: Wala man kuno ka to for arrange, balikan pa niya ang itabo.
5: Oo.
1: Kapag himo, sabi, sa suspect, kapag panghilo. Oo. Kaya po lang ito ang nag-ago atensyon sa ilang sa sulod sa balay, ang distinct scent sang sininga butang sang ang muriatic acid ngini. Amo ni ginaligar nga gamit sang suspect painom sa biktima ng which is amo ning kabangganan man posible sa iya nga kapatayon. So ti sa karon Dr. Erwin ang aton diring ang police station 7 is amo na ni no gagather pagid sa sang bastante pagid ng mga ebidensya impormasyon even though nga ginfile ng kaso. Kaya kinangalan kini Dr. Erwin sa sufficiente nga ebidensya, mga dokumento para mapasaka ang kaso batok sa sini nga suspect. Dr. Erwin, pamatian ta da. Si Police Captain J. Reyes, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7.
8: Hindi, wala. Wala pa tayo na nakita. Pero yung mga investigasyon na na. Hindi pa tayo conclude kung panayat o makikilala mo sila eh.
9: Ah, okay. Pero so wala man eh. Hindi man wala nga. Wala, wala. Kasi yung kwarta, no? Wala man na.
8: Wala kang tempor na ng mga gamit kaya sa kagawa.
9: Ah, okay. So, Sir Jeff, klaro ko lang, sir. Bali, siya, gini, siya na lang ni ang nangayo bulig, sir.
8: Ang istorya to, may ang liburing, nakadati isang linugapok sa balay.
9: Okay. Pero sir, bali ang suspect niya, why man siya tuyo ang malagyo tani or?
8: Malagyo sa tani kasi lang di maratal na sa tuyo, tabo sa tani, wala, wala na sa lagyo. No?
9: So ano ni sila sir, nagbuwa na siya ang exam, sa medical examination sa victim sir? Yung autopsy or postmortem?
8: Wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa. Sa Monday pa yung pagkwan ng pamilya kay sa Monday pa magwa. So, kaya sa balaan ko na magigitan ko sa date.
9: Okay, sir.